May butang gaga welcome daw sa mga kaigsoonan. Ning lain nga Biyernes sa kabuntagon ning atong pagpanakuban ning atong tulubadon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala no kada live nag CBA live from the heart of City Tuburan campus.

0: Hey, balik sa ikson di pagkain kala kini tibok sa oras ato karon tulo manon. Kagi sa bako gi sa puang sa LGU Tuburan. Under the leadership panghigala og Tuburan Mayor Christian Daniel CD Jabanti panghigala. So di tibok sa oras nga tulo manon mga kaigsoonan. Sige po panghigala tuy panangat ya kaninyo karon. Kining magandang bagang balita mga kaigsoonan. Og bagang balita sa kalabuan di kato galungsod panghigala. Mga kasingkas, so nagawas ikang tagalungsod, mga higala, mga balitas nasyonal, internasyonal. Ayun man, balitas probinsya o balita lokal din sa tagalungsod, mga higala. Awan sa nato karong mga higala, si Aislia Max sa Sidyante. Ato mga higala, batanong reporter, mga kaigson, ano sab, no, sa kalambuan, sa lungsod, sa tumuran, karong taon-taon, iya panangat niya mga balita o sa mga kaigson. Santa, mga higala, sige po nato magkasawaan.
1: Kaya nato! Kaya nato!
0: Hangtod sa last 9 sa kabuntagon, mga higala. Kini mga nagkadayang isyo karon may labot ang haring lungsod. Diskutan sa data maghigala mga kalambuan karon sa lungsod sa Tuburan. Diskutan na at maghigala karon sa mga kalambuan ng katong lungsod. The spring of success, Tuburan Cebu maghigala. Ang coffee capital sa Cebu province of Cebu mga kaigsoonan. Nagis na kong magpanikamot sa sabda ni Tuburan Mayor or former Mayor Aljon Jabante mga kaigsoon. Sabda maghigala siya mga greetings. Public service announcements, super shoutouts, mga higala, please. Feel free lang to type this comment section sa itong Facebook Live karon alang sa inyo ang mga messages. Ay, padagat na mga higala, inyo ang kinini ang mga mensahe, mga higala. Gusto nyo pasawaan sa kangina, no? Mga sweet messages, no? Sa inyo mga loved ones, no? Mga inyo ang mga partners, mga higala, yung mga co-workers, mga higso, no? Inyo ang mga kauban des negosyo, kauban ninyo des mag-drive, mabalhabal, tricycle, kung saan pa natin yung gidrive ba, mga higala ka ron? Inyong ipag-greet, mga higala, please. Ikaw mga higala, type lang des comment section sa itong Facebook Live ka ron. Anya, please like and follow mga higala sa itong Facebook account, mga higala, Jeriel Biasa Mourinho, Asindiente. Meron mas daghan pa mga higala at followers, meron mas daghan pa nga itong mapabdan. Tingnan ito ang programang tulumanon, mga higala, kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Okay mga kigsunan, kumusta, no? Ano ang mga, yanong mga mamumuon, mga higala dito, galungsod, mga higsunan ka ron. Sa mga mag-uumas, kabukiran, kumusta, may buntag? Kapagita giuwan, mga higala, no? Sa mga nagkapananggi, nagkaronsos, burbida, paldo, mga higala. Nagbuwan na silang mga linubo, mga kigsunan, sila sa naibiling, sa naibiling, ito sa kalangahan, gahapon. Karon nga, magkapagaling, mga higala, na usap. Wapagay mahurot ang laon, mga higala, sa kamaling.
1: Ayon!
0: Anasay bago, mga higalang ninubo, mga kaigsonan. Sinanggi, mga higala, sa taibin, sa taibili. Sa tanan ka ron, no, nga mga nakasanggi na. Congratulations ninyo dia. Sa ito mga mananagat sa kabaybayunan. Ay, nasa gigayog pa po pa, no? Grabe pa kayo ang kakusog sa bagat sa mga karon. Sa tanan, mga nagpaminaw ka ron. Ito ang magkahigala karon nga mga suking tigpaminaw all over the Western Visayas, so all over magkahigala Cebu. Kininiyang hala, I hope gana ka mo karon sa makanunayon nga kahimsog, kabaskog sa inyong panglawas. Ito ang magkahigala karon inyong makanunayon nga pagpaminaw, magkahigala. Naghatag magkahigala o sabdatog dugang kadasig sa itong pagparibya, magkaison. Okay, magkahigala, 10 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon, magkahigala. Arita mga kaigsoonan karon. Okay, no, kaya padangat sa tadaig mga balita mga kaigsoonan dahil sa pagkakaroon mga higala, no? Arita sa mga balita sa dahil karon, no? Ato sa mga kaigsoonan ang ipasupot ng mga balita mga higala karon. Din ay mga higala karon sa balita dito sa national karon mga kaigsoonan. Ya karon tataon ato sa tawgan mga higala si Engineer Richard Hernandez. Sa yahapod nga dugang gabaga pagpahibaw mga kaigsoonan. Ha kalabot aning gani sinati natong kainit sa adlaw kinudugmikan aning ilinyo mga higala. Karon tataon ato matawagan mga higala karon tuang nga Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer mga higala. Das andam Tuburan Engineer Richard Hernandez mga ison. Apa sa dipa mga higala tahingpit kamusibog mga kaisonan din hikaran sa toang kabagabalita. Guban pa mga isigutanan mga ison. Tuguti sa konyos pagpangay katahuran gatos tong mga opisyalis.

0: si Gato Galugsos Tumuran. Pinanguluhan, of course, Gato sa itong pinalanggan, gambatanon, o grabe ka ba na sigod, paghihigala. Very humble na itong mayor, may pagpaminag, may buntag. Mayor, Christian, Daniel, Sidney, Javante, mga kaigsunan. Ayon pagpaminaw ni mo diha, Mayor Sidney Javante diha karos Mayor's Office. Ikon man, paghigala karon diha sa Vice Mayor's Office, may pagpaminaw, may buntag. Di Vice Mayor Danny Javante, mga ikson. Ya karos numuran 360, kung diha magkaros sa Javante Compound, sa barangay Kugol, may pagpaminaw, may buntag. Ang amahan, huwag haligi, huwag founders, kalabuas, luksus numuran. Former Tumuran Mayor Aljon Javante, good morning, may pagpaminaw. Sa mga opisyalis, mga konsyalis, ISBI members, mga higala, may pagpaminag, may buntag. Eh, karoon ni Kuya Konsyal Eugenio Eugene Arrigo, mga higala. Ay, pagpaminag, may buntag, sabi ni Kuya Konsyal Glenn Rigado, ato ang Agriculture Committee Chairman. Eh, karoon sa Lungsod sa Katmon, may pagpaminag, may buntag, sabi niya ni Katmon ISBI member, Kuya Konsyal Buina Puntillas, usab. Kanhi po nato na Konsyal Dislong Sustubran. Yan Dislong Sustubran, may pagpaminag, may buntag, usab ni ISBI member, Kuya Kons, Fred Javante. May pagpaminag, usab ni Peace and Order Committee Chairman, Kuya Konsyal Marvin Montirula, maghigala. Ngayon man, mga kaigsunan, sa may pagpaminaw ni Ate Konsyal Luis Patricioso, ni Ate Konsyal Carmi Lilo Serona Suiso. Ay pagpaminaw, may buntag sa tanan na ito dahil mga opisyalis na ito galungso sa Tumuran. Sa tuwa maghihigala karong ABC President Kuya Kons Odi Javante. Ngayon man, maghihigala karon si ato ang SK Federation President Mambiril Ikabo. Sa ito ang mga balita karon mga kigsunan, magsugod na din his balita sa nasyonal. Dito ta maghigalas kaluhan karon matod pa mga kigsunan ng adlaw. Mga taga-suporta ni BP Sara Duterte nagtapok matod pa dito sa Quezon City Hall. Nagsugod na ang pag nagtapok nagsugod na og pag nagtapok ang mga taga-suporta ni Vice Presidente Sara Duterte dito sa gawa sa Quezon City Hall. Sayo pa sa buntag ding alas 5 sa Biyernes, September 11, 2026, sayo ning adlawa karon. Gikatakda karong adlawa ang arraignment ni Duterte at tubangan sa Quezon City Regional Trial Court. May kalabutan sa 3 ka counts sa kaso nga grave threats. Sa arraignment, formal nga ipahibalo sa korte ngadto sa akusado ang mga sumbong batok kaniya. Pagkatagan siya og higayon nga musulod sa iyahang kapli mga higala. Samtang nagpadayon ang proseso sa korte, nagtapok usab ang iyang mga supporters aray pakita ang ilang suporta sa maong ka vice presidente. Padayon ang pagmonitor karon sa mga panghitabo samtang gipaabot ang proceeding sa korte karong adlaw mga higala. Sa 11 September, maghigala itong 2026, adlawng Biyernes, mga kaigsunan. And, adlaw, maghigala sa arraignment, mga kaigsunan, Vice Presidente Sara Duterte, malabot, maghigala rin, grave threats nga, ipasakang sumbong bato, kaniya, maghigala. No, so, manip, adlaw karon maghigala, sa pagkuhan niya, mga kaigsunan, sa plea niya, guilty or not guilty, makahabag-aigson. So, atong oras, 15 minutos na nakalabay sa Las Otsos, kabuntagon. Good morning, may pagpaminaw karon. Yan ni Sir Joseph de Gracia Aspi, maghigala des Aspi Lights and Sounds. Des Barangay Caridad, Tumuran Cebu, mga kaigsonan, the home of Aspi Lights and Sounds, mag-aigson. Maayong pagpaminaw, may buntag usab niya karon sa diri sa Tumuran Public Market. Ani, Kapitan Idol Dexter Clarity, karon niya maghigala. At ayon mga kigsunan, ang himo nila maghigala ang feeding program at tag-adlaw Sabado o mga adlawa. Way ko kaluya mga higala, padayong nagkaligon mga kigsunan, ang ilaha maghigala ang pagpukan sa malnutrisyon niya sa Barangay Kugol, kauban sa mga konsyales. Nabinag yun sa kong mga idol niya mga konsyal, sa Albert Gamay, morning ni Muda Cons. Higon man ni Konsyal Lando Perales, mga higala. Mga kaigsoonan, arita magkahigala. Sa dugang mga balita, mga kaigsoonan, diri karos balita sa probinsya, magkahigala. Cebu Province, mga kaigsoonan, may pasidungog ni National Artist Rizel Mujares. Sigon pa ni balita, mga kaigsoonan, gihatagan og solen nga pasidungog, mga higala, sa Cebu Provincial Government. Ang namatay nga national artist nga si nga artist for literature nga si Dr. Rizel Buagas Mujares. Personal nga midawat sa iyang galawas si Gobernador Pamela Pambari 4 sa Cebu Provincial Capital diin gipahigayon ang arrival honors, necrological service, public viewing og ang Holy Mass. Gidaig ni Gobernador Pambari 4 si Dr. Mujares isip usa ka bantugang eskolar maghigala og manunulat na nakong natampo sa pagpreserbar sa og ingon man pagsaysay sa kasaysayan, kultura o literatura sa Cebu o sa Pilipinas, mga igsoon. Si Dr. Mujares nga nailhan isip Bisayan Titan of Letters. Bibiya sa dakong kabahin sa mga Cebuano pinaagi sa mga sinulat o pagpanuki-duki. Daghang salamat, Dr. Rizel Mujares. Ang imuhang mga pulong o kabahin nagpabiling buhi sa kasaysayan dinhi sa probinsya sa Sugbo, mga higala. 18 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabutagon. Good morning, may pagpaminaw karon. Ni Doc Idol Garner Verano de Carosian Veterinary Clinic de Barangay 5, Tuburan, Cebu. Na makakaroon niya maghigala nagpaminaw si Hang Dormitory de Greenville Subdivision sa Barangay 8. Good morning, maghigala may pagpaminaw. May buntag usap ni Ma'am Vicky Verano de Carosian Barangay 5, maghigala. Samta mga kaigsoonan, may pagpaminaw, may buntag usap karon ni Don Christian Ducante. Na diha karon maghigala sa Barangay 1, yung number 1 councilor. Malagaron og mapinanggaon ninyong konsyal, Barangay 1, Konsyal Christian Ducante. Konsyal Mark Anthony Jamante, usap dias Barangay 2, may pagpaminaw, may buntag. Dias ng training, Nui Taroy, may pagpaminaw, Dung Dio Babs Jamante. Dias Barangay 2, karon diha si Konsyal Odit Presbitero, good morning, may pagpaminaw. Konsyal GC Estrella, karon dias sa Sudlon, Barangay 2, Tuburan, Cebu. Samta maghigala sa pagpadayon ng atong kabagabalita, mga kaigsoonan. Arita karon maghigala ni Aislia Max Asintiente, maghigala. Atong nawaton, mga kaigsoonan, ang report maghigala ni Aislia Max Asintiente, maghigala. Dini kabahin karon sa Tuburan Coffee, mga kaigsoon. Atong nawaton, maghigala ang report ni Aislia Max Asintiente, maghigala. Kung diin maton pa, Tuburan Coffee, ipaambit ang hustong pagbrew dito sa Cebu Provincial Capital. Atong nawaton, maghigala sa kompleto detalye. Aislia Max, please come in.
1: Yes, Sir Joel, may buntag. Tuburan Coffee, gipaambit ang hustong pagbrew sa Cebu Provincial Capital. Gipakita sa Tuburan Coffee ang hustong paagi sa pag-andam o pagbrew sa ilang kape atol sa ilang pagbisita sa Cebu Provincial Capital ni adtong Huwebes, September 10, 2026. Personal nga mitambong sa maong demonstrasyon si kanhi Tuburan Mayor Democrito Aljon Jamante, uban si Jamaica Jamante, Chief Operating Officer sa Tuburan Coffee, ug mga opisyal sa Philippine Coffee Guild. Gidala mismo sa delegasyon ang Tuburan Coffee ngadto sa opisina ni Cebu Governor Pamela Bari 4 aron ipakita ang hustong proseso sa pag-andam og pag-brew og aron masaksihan usab sa gobernador mismo ang aktual nga proseso. Nahimo kini human makadawat og international nga pagpasidungog og pag-ila ang Tuburan Coffee sa Global Coffee Awards 2026. Nakadaog kini og silver winner sa filter, robusta nga sub category samtang himong finalist usab sa espresso, so experimental og flat white dairy milk experimental nga mga kategorya. Usa kini sa mga pamatuod nga nagpadayon sa pagpataas sa ngalan sa Tuburan Coffee dili lamang sa Cebu kundili sa internasyonal nga merkado. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan sa 98.1 FMBT Radio, shout out ni Sir Joseph Aspi and Mamo Nina Balsa Ama Mag-Eat Aspi sa Aspi Lights and Sound, Kapitan Idol Dexter Clarity sa Barangay Cugon, shout out sa ni Doc Idol Garner Verano, ang maalagarong veterinary medical doctor sa Tuburan. Nanukad live, gikan sa Tupag Office kini si Aislia Max Asintiente.
0: Salamat paghihigal sa kompletong detalye sa balita sa kalabuan ng lungsod sa Tuburan ni pinagi ni Aislia Max Asintiente. At ang magkakisuna sa dugag ng mga balita paghihigala karon sa kalabuan sa lungsod sa Tuburan, gihapon paghihigal ng mga balita pagdinmatod pan matag barangay sa tuburan na kadawat og tag 200,000 ka pesos nga pinansyal nga tabang. Alta magahigalas, kompleto ang detalye din mabalita karon mga igsoon.

0: Okay, maghihigala, no? Sarita, maghihigala, sa kompleto ni Tali, di ang mabalita mga kaigsunan, kundi matod pa, matag barangay sa Tumura, nakadawat, og 200,000 kapesos, na pinasyal gatabang. Nakadawat, og 200,000 kapesos, o 200,000 nga pinansyal nga tabang. Ang matag barangay sa lungsod sa Tumura, ubos sa bawat barangay makikinabang program, gikan sa Office of the President, maghihigala. Ipangunahan niya sa Local Government Unit or LGU Tumuran Ubus Administrasyon sa liderato paghigala ni Tumuran Mayor Question din yan si Diamante ang pagkapunapod sa maong kapundo ngadto sa mga barangay. Ipahigayon ang gamaong distribution or distribution ceremony alauna sa hapon dito sa third floor conference room sa municipal building. Diga to galungsod sa Tumuran diin mitambong ang mga barangay kapitan o mga barangay treasurers gikan sa nakalain-laing barangay sa Tumuran personal usab nga gidawat nila ang maong mga cheque. Ang gamaong pinansyal o tamang pinansyal manghigala gitumong aron makabenepisyo ang matag barangay o masuportahan ang ilahang panginahanglan o mga kalihukan alang sa komunidad bagahigala. Ang ito mga kaigsunan sa ito ang pagkabalita, paghigala, karos, kalambuan, lungsod sa Tumuran. Naman sa balitas nasyonal o sa internasyonal mga kaigsunan. So liso, tama kahigala karon, arita mga kaigsunan. Arita maghigala karon sa update mga kaigsunan sa El Nino. Ato paghigalang dawaton ang tawag or ang kuan paghigala. Ni Engineer Richard Hernandez karon mga kaigsunan ato suwayan pagkontak paghigala karon. Natataon paghigala ato makontak mga kaigsunan si Engineer Richard Hernandez aron atong ba expound ba ayon ninyo diha maghigala. Labot og unsay sitwasyon karon mga kaigsunan ning grabe karong kainit paghigala hangtod kadus ani mga kaigsunan magpadayon ning maong init adlaw paghigala. Namay pagpaminaw og membuntag karon mga kaigsunan ni Kuya Konsyal Hinyo Arigo diha karon sa di karon maghigala sa barangay 5 na makaros yan sakyanan maghigala siguro naligo ros punta adunog tao baron maghigala punta gani tao mga kaigsunan mo ligo gina permida si Konsyal Hinyo Arigo pabilin maghigala himsog maghigala siyang panglawas ha dili maghigala himsog ang panglawas kundi pa, dili lang ingon tungos siyang kugalingon kundi aron padayong himsog o glanti pangunahuna aron mag padayon iyang pagservisyo tinudanay na itong mga tuburanon. Ayon pagpaminaw, may buntag kusam. Kuya Konsyal Hinyo Arigo, mga higala. Arita mga kaigsunan, dinas bikas linya karon nato, no? Si Engineer Richard Hernandez na karon sa Cebico, Cebico dos, yes, andam tuburan, mga higala. Atong i-welcome mga kaigsunan, Engineer Richard Hernandez, good morning kuya, o welcome sa ato ang, okay, kaliyot sa kuya. Okay, good morning kuya, o welcome kuya sa ato ang programa karon.
1: Mayong buntag kuya, may buntag sa tanang tigpaminaw sa imuhang alos at laon lang na programa sa BT Radio o sa imong Facebook Live sa.
0: Okay, so kuya, ano kinini ang kagahapon or ato nakalabay ang adlaw nagkapadata na ito o kinini ang advisory no, sa ato ang kalabot ang ining ilinyo sa mga karon. So par kuya, unsay inyuhang katapusang monitoring da sa inyuhang dita karon sa andam tuburan kalabot ang inasinatin atong kraming kainit sa adlaw?
1: Actually kuya no based on forecast dili lang sa ato ang monitoring kun dili sad sa tibuok gyud nga probinsya sa Sugbo nga monitoring ang ato ang lungsod gyud makasinati gyud og grabing kainit specifically no na mention magay siguro ni sa ato ang mga no na mention magay ni ang sikat sa ginato nga broadcaster nga si Lastimosa nga ang Tuburan, Tabuelan o Gasturias na makasinati yun, yun, grabe yung kainit mo yun, ang first ang unang tulog yun or kuan nga makasinati yun, yung grabe yung kainit mo yun, kanikong kainita po yan kaning itawag na itong El Nino na phenomenon nagsugod din siya actually ato panhunyo no?
0: Okay.
1: In fact namutang nga magaitang mga tarpulin na ni sa atong libot sa ato ang lungsod o dili nga sa kuan na nagsa ato ang mga covered course nagbutanta para papahinan no payman no sa ato ang mga kaisuunan regarding aning phenomenon nga El Nino niya kani ra ba din El Nino kuya ani El Nino ha karon for the last 20 years mo ni siya ang pinakagrabe o pinakainit nga El Nino nga ato gyud mafeel sa kuan ato no sa ato ang kinabuhi kay grabe ko na kay kainitan ni unya wala gina nga hantod pa ni sa Pebrero pohon sunod tuig
0: sus so,
1: grabe ka ng kinita
0: So,
1: kung nakabantay ito, may uwan-uwan kayo niya. Kung uwan sa tungod anong El Niño, grabe sa kakusog ang uwan. Ano niya, murag bagyo ba mga kabantay ka? Puro super typhoon ang mga naitabo na ito. Dili lang kay
0: yes.
1: Dinhi sa ito, sa Cebu, kundi lang sa Cebu, Pilipinas, hasta sa Gawas. Mm. Ito tungod anong El Niño.
0: Ngayon kaya, no? So, sa ato pa, nakita, maguna ko na sa Facebook ko yan, no? Nga, sa ato pa, gikan yun diha ni mo, dihiti mo yun nga, ato ang sayran diha, pinagi si Muhang pagsaysay karon nga, tinuod yun di ay nga, kining maong klases ilinyo, sama ni ato mga nakalabay pipila na katuig na hitabo din istong nasod nga, mulahutay o pipila kabuan, dugay, no? Nga, grabe ka init, kuya.
1: Oh, grabe yun kaya ni kuya niya. Sa una, may ingon naman tag-tulo, upat kabuan. Oh, pinakataas mo itong lima kabuan. Pero kani, atong Marso, atong Mayo, na ato ang nabantayan, na forecasted na niya na magsugod, atong Mayo pa lang, kunya, hantod pag ini sa Pebrero, imagine na kuya, pila kabuan.
0: Bitaw.
1: So, oh, ang ato lang, hindi kayo katakabantay sa ato ang dali sa Tuburan, kay ato ang first, atong May, June, July, murag na pa man tayo mga uwan-uwan.
0: Nakabantay
1: ta? Pero karon kabantay mo, wala na kayo uwan. O niya, padayon na niya. Kung palitan, mag-uwan sa bagyo. Grabe-grabe sa ng bagyo sa atong masinati. So, munang kayo, anong kuha na, kanang mga, murag, kuha nga, bakit grabe-grabe yun ang mahitabo. Bakong uwan, grabe sa, kung init sa, grabe sa kayo. So, unang nagpa-kuhanji ko ni mo, nga magpahimang no, tas ka ng mga kagigsuunan na to, labi na katong naa sa membro sa vulnerable sector, no, na katong mga, na maintenance, no?
0: Kana yun.
1: Mga BP ko, ya. Ato taong pa, inumduman nga, kung pwede, dili lang kita magpainit yun, especially yan ang panahon sa alas 9, hantod sa alas 4, sa Juan Adlaw, no? Alas 9, buntag, hantod sa alas 4, kay grabe ginakainit mo niya. Kabantay ka, kuya, naghanak kayo sa tag concerns about kanin forest fire, di ba? Sa Indonesia,
0: yes,
1: sa ito, nangakuan. Dari sa tuwa sa, naghanak kayo mga, kanang sunog-sunog sa grass fire. So, lisod
0: yung
1: kayo, kuya,
0: tumos
1: kayo,
0: init yun,
1: dili kita mong
0: kumpiyansa. Wagin, kuya, kaya, kini ang dili lang dili sa tuang nasod, no, nga nasinati na ito ng climate change, no, kini ni ang lakit na sa ibang nasod, kuya, grabe mga panghitabo karon, no, kung ikaw, daabiyod ka diha sa disaster, no, kini na sa ito ang Municipal Disaster Reduction Management Office, siguro, sayo dyan siya, kakuya, kung sa mga panghitabo na sa tibok kalibutan, no, grabe kayo karon ang linog, no, kusog ang linog. Grabe itong nahitabo sa Nepal, niya doon ay forest fires sa Indonesia, nga nakahatag o hasol po na ito rin sa Pilipinas, gumikan sa haze. No? So, kumusta ang haze karon kuya? Doon na gyapon tayo mag-advisories kalabot itong haze kuya?
1: Dili na kay siya, kuhan kuya, wala na kay maabot ang dili na kay apektado, especially sa itong lungso din eh. Pero padayon lang gyapon siya, wala pag ito siya, kay nakudako, magito siya kuya. So, dili lang ka ito nahitabo ako yan. No, napagidaghan kayong mga countries kuya, ang Argentina, murag ang dagat, naubas. No, nahimo na ginumdum ka itong takloban kani ato kuya na sa itong hitabo nila ang barko na nasa dili nas dagat na nasa kuhan na nasa uga
0: maulag yun gabi
1: pa itabo grabe yung kaya rin kuya kanya katong sa Nepal lang diba kung sa may coast na ito ang mga iceberg ang mga kuhan niya nahilis tumos kainit sumotong nag-coast nilang kuhan niya padayon niya po ng Nepal o ka-encounter ang inatong problema ha. So, grabe na yun yung climate change. O niya, sa atuwa rin din eh, orang lain-lain tag-issue ba? So, ang atuwa sa drink, grabe yun yung kainit niya. Posible yun kayo nga muhatag yun yung problema sa atuwa.
0: Bito.
1: So, muna nga, padayon yun ta o monitor, padayon sa tagpahimang no sa atong mga isuunan, especially atong mga idadidaran na atong maintenance nga, magsige, ginom tubig na kung pwede, dili lang sa nato, limit lang nato ni atuang mga pinagitong atong mga lakaw-lakaw nga naas itong atong asdahan yun ba?
0: Bitaw.
1: Pwede ato tas may naisyado na yung mga shade.
0: Landong, ay,
1: Oo, oh, dilita na naas itong atong asdahan kaya kung makabantay ka, bisag ikaw kuya, bata-bata pa bang ka?
0: Oo. Adi, kagwanta kuya?
1: Buwan ka ng alas jeans, batay, murag dali pa kayo.
0: Dita kagwanta?
1: Buwan ka, murag dako naging simot.
0: You know what, kuya? No, so kining hitabo rin sa ito ako, ya, sa Pilipinas, no? Doon ay porsyon, kuya, nga grabe ang kauwan po dito sa Luzon. So, unsa man siya kuya, tungod do siya nakapiktar ani kuya habagat, no?
1: Oh, habagat na kuya. At wala akong giingon ni mo kuya nga. Grabe puros kuan ba, more kanang means and extremes ba. Nga tungod ani niyang grabe ng El Niño, ang iyang ni more ni kabya sa ni siya, kumingon kag bagyo, mingon kag hangin, ni grabe sa siya, more siya may kanang kunay contributing factor ba ko ini sa mga terminology ni contribute sini siya sa mga bagyo sa nato nga
0: okay,
1: grabe sa siya ang resulta so kabantay ka kanang mga nadungog na turong bahabaha dito sa Pampanga magina kani adto tanawa karon dinaghan kayo nga bisag sa tuwa din init dito nagbaha na noon sure tige ta no
0: tinon
1: sa ginanang baha mas maay na lang init pero mas maay ginwa limpyo no kaning sobra sa kakainit kuya pilikulo ka kayo mo na ilisog kaya kaya wak mo ko kita magtuon anin ko na natuwa normally anin ariya lang kita sa shade inom na kita tubig kaning mga dehydrated o kaning mga heat stroke ba mo na ikuyaw kayo na wak di kita ingon ng mga suwito kaya na kinili magkini ingon pariha ng baha-baha ng marag sa ato na lang kuhan ba nga normal na lang ba no normal na lang pero kaning inanin ko ng klase ng problema parang wak padyog kayo kanang master kay inanin sa field sa
0: wa kay tamaanan
1: especially sa atong mga response sa protocols.
0: So kuya kinini ang sama sa imong giingon nga nagsugod aning El Niño og kanana ang buwan Hunyo ya dunay usahay nga bisan dunay uwan but mubaos gyapon siya og grabing kainit posible ba kuya sa sunod nga mga buwan kuya nga magpadayon ning El Niño siguro na sa imong giingon hantos Pebrero pero sa sunod nga mga buwan dunay mga mutumaw ka nga mga pag-uwan-uwan
1: na kuya in fact ang ato ang kwadong kuya sa next month na ate expect na duha ka bagyo
0: okay
1: bagyo no mona wag gid maundang ang ato mga forecast mga bagyo na itagura tagutlo sa buwan hantod pa ni sa Disyembre pero wala gina ini undang sa uli sa ding init kayo dili na ingon kanya to ba nga ini undang bagyo arang-arang kinaning dutan panahon init gyapon ang puli so paita gyud ba means and extremes na ba
0: yes tinuod
1: ang ato lagi sa kumingon ka, grabe-grabe, o mga puros grabe na ba nga, kuhan. So, muna atong matayanan yun, hantong matapos ng tuwing, kung first quarter sa sanong tuwing,
0: muna
1: atong matayanan, kuya.
0: Muna ay giingon, kuya, no, nga, ang kining El Niño karon nga ato na sinati is posible nga makakreate sa mga dagko nga mga bagyo. So, sa pagkakaroon, kuya, base sa monitoring nato sa pag-asa kung i-check po, so, silang forecast, although nga doon natay nag-expect na nga doon ay magabuabot nga bagyo but sa pagkakaroon sa inyong nakita di akaroon sa inyong satellite image walay mga na-form no, nga mga kinidi ang weather disturbance or kinini ang bagyo yun, ana?
1: Mabungkag manggod kuya mabungkag siya ang iyang cloud clusters niya mabungkag siya kuya walang dilig yun kapadayon pero ang kuya wala kung palitang sobra siya kung mag-abot na mga low pressure area ba kuya mag-abot sila niya ma-form na noon siya o kusog kay nga cluster maka-create siya mahimong bagyo ko lagi na nga kuhan kabantay pa low pressure dito na depression dito na storm dito na super typhoon
0: bitaw
1: so ina na ang normal nga senaryo ron kuya kuya ang atong kuyawan pagkita ni kanin kuhan kuya dili lang iinit kayo no ang atong matayan na ni kuhan na si tubig
0: ah bitaw eh hubsan man po na mga tinugdan
1: oo lisot yung kayo mo nang di mo kumpiyansa ni kuya especially sa atong mga isuun taon sa ibabang bahin ba nga sa normal na sitwasyon lisod na kayong tubig taon nila nakabantay ka kuya sa Negros ba siguro to na nandun na ang dinggi
0: bitaw? Dinggi o sa Madridios Madridios
1: diri sa ang ilahang kuhan sa dinggi ron kibaw kausan na dinggi tungod na sa siya sa init kayo mo man ay usay result yung manggawas ka sakit tungod sa kainit sa panahon
0: bitaw no? So posible nga og ang mapakaglamok nga ilantan posible mo ubos ang platelet kuya kung grabe sa kainit pod no?
1: Uy, tungkol na yung anak. So, kung mora, contributory factor ba? Mora, si sakit pa
0: po yan.
1: Diabetison ka, kahit nagkikasakit ka, kuhan, maigo, high blood, tanan-tanan ba? Mora, ngayon ka, uy, patay, naghana na itong sakit na totohan na. Pero actually, ang nag-contribute na dito katong dako kaya nga sakit, katong diabetes na di ay nanak.
0: Muna, kamo diha ko, yas, andam tuburan, maingon kita ito, nga naagin ninyo makiter diha tanan, no, pagpahibaw, pahimangno na ito, ning kahimtang sa panahon, o ang pag-amping sa lawas. Kay siyempre kamo diha naanad man sad gyud mo kay ka ingon ta galunay mga masakiton po dito sa bukid ug magpadala sa ospital na anad man sad mo sige kinuha iPod
1: mo gyud na kuan ba pero nga tuwa normal lagi nga tuwa regular nga customer tungod aning mga medical issues pero kining inani nga pa heat stroke ka o mga case ba mga maglisot kay dili man gud ingon nga regular na to na anan si nate kay libaw kaning El Niño kaya kakadit sa unang panahon kadi utra man kayo di ingon dito nagas kini mulahutay ko mulahutay kining February kuya unya ko paralitan kuya nga tinuod gyud no kay kaning forecast dili man gina usahay nga makuhan, pero mo ni ato ang bantayanan ng mga panahon, no? Kung matinuod ni siya, grabe yung kainit, tingnan na, uniwa natin tubig. Kanisang bagyo biya, di biya, nato ni magamit ang tubig, ni koy, wabi na ba ta, maanad na rin, magkaus-kaus, magsaut-saut ta. Kaya katuwa, nagtuotang, hugaw rin, ginipirme, kaya mukuhan, sa baha, di nato ma, pasaut ding mga tubig, which is critical sa ato, ano, upang lungsod kuya, especially sa lamula po. Kaniyang mga uwan, ilan na rin, naghimon sa catchment, kaya magamit nila sa kuhan kay.
0: Bitaw.
1: Tungod lagi sa pagpangandam, maning itawag il ninyo kuya, ang naging magamit kay, ang tubig na to, ang kulinte, no? So, tanan, so magkuhan na, contributory factor, gina siya kuya.
0: Okay, so, unsay imong ikatambag o unsay imong mensahe kuya ng atos mga kaigsuunan itong mga libuan ka mga taong nagpaminaw karon sa ato ang sa programa radyo o sa ato nagtanaw sa Facebook Live, unsay imong mensahe nila kuya, kaning makahatag ba ka o mga inuntang idea nila ng mga opportunities ba? Nga mintras nga nag-init pa, unsay angay na itong buhaton kung simbako buabot ang bagyo o unsay angay na itong buhaton nga mintras doon na pa'y tubig karon nga ni Agastis atong mga gripo.
1: As of now, kuya, pinaka as earliest as possible, no? Kung naatay mga tinaguan diyan, mga baro, no, ato nang gamiton, maginahinay ta, mukonserve tag tubig, no? Conserve tag tubig, kay lagi, listod na kayo, tingay, magtutuo lang niya, maabot ang panahon niya, magtutuo na lang ang tubig.
0: Mitaw,
1: no, kita, tinaling na huwag na, ato na lang tas dagat maliguan eh, kay di mo agas na nga tong tubig, kay di magitingnan eh, kanindot pagi na nga tong tubig, no? So, tingalik, magkataya-taya na sa nagkulor sa tubig na to, kay muna, lisod naman kayo, wala may tubig. So, ang may tabo, dili, nagikaitin o ang mugawas ng tubig sa itong mga kagripuhan. O niya, ang atuas ang mga, kanin mga mineral water, di nasa dingnana, kabunda, kay mo lagi lisod, biya kayo. Sa kasam, sa sila mukuha ang tubig, ang tanan, masad niya sources, wala na.
0: Hubsan.
1: So, na, pa-conserve kita, o niya, again, balik ko, ako ginagbalik-balik ko, especially sa itong mga eksoon na nasa vulnerable sectors, katong mga tikuan, katong mga maintenance, mga bata, no? Or even sa atuan ng mga same people, mga batanon pa, di kita makupiyansa kay ang kainit din sa panahon, especially sa panahon sa alas 9 sa buntag, hanto sa alas 4 sa hapon, normally alas 4, di naman kinainit. Grabe kay kainit. Kaya, dali ka kainin mong kwan, dali ka maluya, especially sa ato ang mga edad, sa ako ang edad doon nga na, sa kwita ka pinahapit na sa sita, dali ka na rin ato, maluya ko yan.
0: Hinood eh?
1: Wala na no, conserve water, o niya, dili lang kayo mong conserve, magsiging, inog mong tubig sir, kaya dali makita, madehydrate na ng init ko yan.
0: Niya, go?
1: Tungkol, magmasiging tagsingot, so may tubig, so, inog mong tubig, niya, sa unang, way tubig. So, muna, conserve water, always drink water, o niya, kanang magsulog tag mga sanina nga, kanang nipis ba? Kanang mga nipis nga kuan? Nga niya, mag-sulob at ang kao. Tingali, puhon-puhon, kuya, makabantay lang tayo. Naghanak yung mga kao nga baligyan na dali sa itong lungsod.
0: Anagin.
1: Anything, kuya, nga maka-
0: protektar.
1: Ang sa ito, amo ni atong buhatong gina. Plan ahead kita. Dilita mag-ingon o proactive, na ganang reactive, kuya. Dapat proactive ka na, no? As of kuan now, as of immediately, naghimok at ang mga lakang na di tayo magkalisod puhon-puhon kay layo-layo pa ni Pebrero pa ito ang lakason, ani kuya.
0: Niya, basig. Basig mo uwan-uwan po kuya, pahimos lang na po datong kainit karon nga siguro pag limpyo-limpyo tas mga drainage, no, uban pa diha nga baga kinini ang gianas tubig, kay posible, kusibakog mo, kusugang uwan po, ah, problema na po datong baha po, diba?
1: Oh, mausan. Balik sa to, katong uwan-uwan po yan mo, nang ato ang magsaut-saut, yun ta, kaya rin magamit na to.
0: Bitaw.
1: Ang tubig nga magawas mo lang sa itong mga gripo, makonserve yun na to. No? Makonserve na to, so, mas maayo lang magamit din ato ang tanan. Kung siya magawa sa kalikupan nga ihatag sa tuwa sa hitas, ang ato lang i-conserve yun, tanan-tanan kay sa panahon karon lisod yun kayo kuya, lisod na yun kayo. Ako may imagine kung maabot kita sa Pebrero, ani kuya nga.
0: Sus, paita.
1: Inani ka, grabe yung kainit kuya, magka-problema mata.
0: Balik mo na
1: kuya, mention ko niyo kaninang buntag sa'yo kuya, na mention nga ang Tuburan, Asturias, o ang
0: Tabuilan,
1: o if three sa lungsod nga
0: pinakataas ang heat index.
1: Grabe yun ang kainit ang mas mahayaguman, no? So hopefully dili lang tagdantulor, hopefully mawag tanto siya, no? Kuan nga molan, whatever usay mga hulga nga gihatag sa ato, proactive lang kita, mulihop lang kita, mangandam lang kita, magplano lang kita ahead. O niya, mag-gather tax mga supplies. Kung sa dili lang yun ito, magkarato. Kaya tingalik magpanigbahing nga sa ito, mahurot na kuha ng tubig. Pero at least andam ta, o niya, protektado ta, kanunay. O niya, ato mga maintenance yung taon, dili ko na ito kalimutan.
0: Niya, akong pahimos lang ang panahon, kuya. Kalabot sa inyo ang servisyo diha, kinatibok ang servisyo diha sa Andam Tuburan. Kumusta, kuya, ang ato ang kinini ang pamaagi karon da sa tuong serbisyo kuya. Okay ra ba no? Nakiter ba nato tanan kuya to ang mga serbisyo ang tumuranon?
1: So far kuya arang-arang naman kuya no na ang ato ang concern naman kuya kay di magtutaimon daghan jud kayo og manpower no personnel sa ato ang response team. At least ang napaabot naman nato ang atong panginahanglan niya na sa mga pipila sa ka mga kaisunan nato nga nag-apply na sa atong opisina nga ron kay mapalapdan gyud nato ang serbisyo nga tumatag sa atong mga constituent kuya no. So hopefully mapadayon ni kuya mapunanta kay ang ato agong lungsod kuya kun dili man mo ipinakadako nga kuan grabe jud kay kadako o bas jud kayo ang ato ang mga resources og mga constituent nga tabangunon kuya. So hopefully once makompleto ni tanan nindot jud kay ang dagan sa tukuran. Imagine na kuya every month na mo rescue tag approximately 480 to 500 personnel no. So dili gid lalim sa nasa atong opisina dako-dako gyud pero so far, so good man. Okay, Raman Sir.
0: So far, kuya, sa average niyo sa tibok tuoy, kuya, mga pilak ka mga emergency nga itong marespondihan?
1: Approximately, kuya, mo abot yung tag-size mil. Mga 5,500 to 6,000 yun ang itong estimate na kuya sa katuig.
0: In ana?
1: Considering nga, munisipyo lang ta, kuya, no? Napata sa Midwest portion, mo abot yung tag-size mil. Unya, sa ito, ang number of, kanang sa makayar na ito kay dili magid nato dili matay na nakadaghan sama sa syudad nga nay tag 200 ka buok responders ato ang pipila ro man kay kung tingali mo abot sa tag grabe gyud kadaghan sa kayo way siguro katong uban sa nga na-respond nato mas mudaghan pag inatong quantity
0: no bitaw
1: mo lagi na gipaningkamutan ginato nga pinaagi sa nimo kuya no mapahibaw sa atong mga kisunan nga manganda magbantay gyud kanunay no magprepare gyud no sa atong mga barangay nga namatay mga ipanghatag sa nga mga pagtulunan sa nila o kanang mga tabang sa sila pagplano sa silang barangay nga rito mga kaisona na ito nga di sa taon niya na ma problema sa ilang mga especially sa ilang mga health
0: bitaw. So inana ang tuburan karong kuya no kung itandi na ito sa una siguro grabe no o kanini ang nakiter na ito ang andam tuburan sa pagkakaroon grabe dahil inana din nakadaghan sa ismail dahil di mumino sa ismail sa tibok tuig ato ang na servisyoan muna nga siguro sa gidaghanon kuya bisan pa man nga dunay mga uban nga wala nato sin siguro makiter ang uban gumikan sa yana kadagana pero ato lang sin siguro hangyoon ang ilang pagsabot pod kuya no kay aron nga at least may bawo anila kuya ba ug kun sagi ato ang function or sagi ato ang trabaho diha sa andam tuburan kuya
1: mao gyud kuya no padayon lang kita nga maghangyo sa uban nga magsabot lang gyud sa ato usay kun dili ta maabot diha diha dayon sa ilang gusto basta paningkamutan lang ginato maserbisyuhan ginato ang tanan ang ato ang instructions yatag sa ato pinalanggang mga pango sama sa ato ang mayor sa ato misi mayor sa ato mga kaubanang mga SB members nga kung pwede yun as much as possible ma-servisyuhan yun ato ang ato ang mga kitsunan labi na yun no sa ato ang amaan sa ano sa atong lungsod no si Mayor Aljun Jamante nga kinanglanon yun ato nga at manon atong constituente kay moog yun yung ato ang gem sa ato ang lungsod.
0: Okay kuya, so salamat kay kuya no. So wagi ko magbahay kuya sa mga pagtawag karon. Ako ging pahimus lang ng oras. Taod yun kuya. Help wa ako nga makabalda niya sa mga gibuaton po na sa andam tuburan. So bagay ko kuya sa imong last and final message ni mo alang sa bagalibuan na to karon nagpabinaw ng Tanas Facebook Live.
1: Sa tanan mo itong mga kaisunan na dili lang sa tuburan no o sa tanan nagadong sa imo ang pagsibya karon kuya. Mangandam na kita kanunay no. O niya dapat preparado ta. Kaya dili man nato mahibawaan ang mga issues nga pwedeng maabot sa ato especially kaning kabahin sa disaster no. So muna mas lig-on gyud mas safe gyud ang lungsod kung panalitan ang tao mapangandamon no. Wagi sama kanindot sa usa ka lungsod kung palitan safety ang kasi kanang mga tao nga nasod. Diyan na siguro pagkakaroon kuya daghang salamat sa panahon o may buntag natong tanan.
0: Salamat panghigala si Engineer Richard Hernandez no? Inyuhang nadungog panghigala kaya hangga as taas yun mga kaigsuna no? Ato yun yung panikamutan panghigala ato yun siya nga mahinabi no? Inis ng programa kay daghan kay tang angang bantayan panghigala ining nasinati karon natong panahon ining climate change panghigala. So ato ta magkakaigsunan karon sa maghisgot maghigala dito gingon ni Kuya Richard Hernandez dito sa kini ang gitawag og Argentina Matod pa nga nahubsan sa dagat manghigalan ubang barko dito mga kaigsoonan. Ha? Ang ubang barko dito mga higalan hubsan sa dagat, no? Pero diri sa taas Pilipinas na pagkitos Luzon manghigala ubang pambot abot na skarsada manghigala. Ha? So naabot na skarsada kay grabing pagbaha mga kaigsoonan. Muna nga giingon ni Engineer Richard Hernandez magbinantayon kita o mag tanaw kita, dili lang ta proactive kundi magplan ahead kita mga kaigsoonan. Kung sa pagkakaroon na sinati na itong grabing kainit dinis adlaw mga higala, gawas nga mag-amping ta, ha? Kinini ang magplano sa ta, no? Kung kung ugaling og muuan-uan, mo problema ra ba dayon ta nimbaha? Ha? Nga dayon mga higala, post ra ba dayon ta sa Facebook atong mahimo? Ha? Moro ba gidayon ay madali mga kaigsoonan sa uban na binaging mga tuburanon? Ha? Di sa hinoong tanan mga higala, but mostly, aw, oh, di sa ligon mostly, murag pipila ra din na nila eh. Pipila ala nila mga higala. Like post, Facebook, mga igsoon. Abot nga no, kano? Ang kita mas tuburan rin maging unana. Ha? Huwag baka di mairihis ng mga tawhana anang social media. Ha? Di ba no? Kay, nga na mas ubang lugar mga kaigsoonan, no? Ha? Sus, imuhang tanawon o unsay mga sirkumstansya. Nga nung nahitabo na siya mga higala. Dito sa Luzon, sa mahinungdan nga grabe pagbaha dito sa Pampanga. Tungod mga kaigsoonan sa blood control. Blood control, mga kaigsoonan, nasmukoy, manghigalang trilyones, kapisos, manghigalang budget sa blood control, manghigalang nasmukoy. Dari sa to, ah, manghigala, kumubaha ng Barangay 5, manghigala. Oy, kinsa may nang smukoy. Katong na ang mga higala diha sa nagtrabaho sa National Roads. No? Kinsa may nagtrabaho sa National Roads? Daghang project, kway human-human. Oh. Ato dahing imahay si Lungsol, mga higala, nga daan manas ka, kasada manas na National. Kita mga kaigsoonan, luoy kita diris tuburan. Kay hangyoon din tas DPWH nga, Mr. Mayor, Mr. Vice Mayor, Mr. Konsehales, patabang mininyo paghangyo sa mga tao aron road widening. Atong hangyoon aron mahimo ang drainage system. Aron nga maayo hamugaway ang pag-agis motorista sa mga national roads. Ay kita kay gusto lagi punta mga higala diri sa tuburan og hapsay hamugaway og alang sa kayuha sa tong mga kaigsoonan tuburanon og sa mga motorista sa national highway. Now, mitabang ta mga higala aning mga kaigsoonang daghang project kway human-human. Aw, sa mga kinini ang DPWH na mga kaigsoonan. Butangan mga kaigsoonan sa aning, ha? Butangan sa aning mga higala na mo trabaho ang kontraktor mga kaigsoonan aning WTG, why tarong gihimo? Ha? Sus! Karon diha mga higala ang hitabo sa Barangay 8, Barangay City. Ha? Nganong mubaha man ang mga higalag mayo da nga sa una anha ra manas ilang noy carling supatan mga higala nung dunding din di supatan anang CDG Pro Audio mga higala perting kusugan sound system das Barangay City anha ra man ang baha ni adto mga kaigsoonan di man mulabang tos kasya og nganong karon mulabang naman kay wa nay tarong og ianon wa nay tarong agianan kay ngano man mayong pagkasmukoy. Pagkasmukoy mga higala aning mga nagtrabaho diha sa National Highway mga higala. Ha? Asa naman? Ang pangutana, asa naman ang budget mga higala anak nga nagsige man nagtagi-tagig trabaho. Nay, perting-perting ang daan dito mga higala slangtad. Wa man lagi trabaho ah. Ha? Ang pangutana mga higala, hay naman. Nahurot na skidlap-kidlap. Ay pangutana karon mga igsoon. Hay naman. Gitongga-tongga nas bi akinini ang tubig sa Mandawi nya nadaot kidlap-kidlap. Asin mga higala og ingon anang hitabo. Kay wa na man gina matrabaho. Nganong wa man na matrabaho mga higala? Ha? Ang kalsada diha sa Langtad mga igsoon na amanuon sila manarbaho aning disputat mga higala. Ha? Nagikandos mahino na nagantos mahino mga motorista ng katarong puntas karsada mga igsoon. Nga naman ito sa Langtad, wa pa mahinog. Ha? Kana bang kini bayang prutas ng higala? Huwaton nga mahinog o sa pupuon mga igsoon. Ah, kanang mangga. Inikahinog mga higala, pupuon. Inikbalik o pamuwak, manghiringga budget na sad mga higala. Ay, hindi ka magpalit o budget medisina paghiringga ni mas mangga, aron nga mamutot. Ano man ang mga igsoon? Basin wa pa mahinog mga kaigsoonan. Dihas lang, tad mo nang di pata kapalusot o budget mga igsoon. Tay sunod budget ana diha mga higalas mangga aron na matrabaho mga higala makanto santol kalos sa makanto sa mga tao motorista dihas kaabog mga kaigsoonan whereas andiri mga higala sa barangay Putat perting tarunga mga kaigsoonan gikandos mga kuliro ha kinumdum kus kung iyaan ni ato mga higala kakuliro gidi mo intawon bataa ka gikandos mga kuliro mga higala hinung ang nahitabo ha. Nakantos ang mga motorista, mga higala, hangtod nga na, nga pangos na pinlag ko mga igsoon. So, mga higala, magkakaroon, nangatol ng mga higala, hapit na maayo. Ha? Maayo, gani, sus, kaya ipanikad mga higalas na ang dagway, anong mga kulero, ang dako, di ang mga kontraktor, mga igsoon. Ha? Muna, mga higala, no? Muna yung sistema, mga kaigsoonan sa serbisyo din his ato ang nasod, mga kaigsoonan. Kanos ang mahuman mga higala ng ilang kalaki ingon na anak. Uy, atong hangyoon siguro, ha? Ato siguro ang hangyoon, ikul na itong atensyon mga higala sa mga opisyal nga mo'y naghupot aning maong distrito. Ay ko, ging na, nga wa sila'y kalabot, awa sila'y kanang kaibaw mga higala ingon ini, no? Dapat siguro ilang hikutaron mga kaigsoonan. Ang atong kasamtangan mga higalang kongresuman sa tersero distrito, siguro, naabot siguro nila ni mong mga sumbong-sumbong ingon ani mga higala. No? Mga post sa Facebook, mga kaigsoonan, kalabot na nagkarsada, ay kung ing na nga, wagin sila gihimo mga higala pag piit o pag pressure anang mao mga kontraktor. Aron matagaan o gisakto, tarong trabaho, aron di mamurisyo ang iyahang mga constituentes tersero distrito. Muna'y atong pangutana mga higala kung sa gihimo. Kaya wagin mga higala, oh, siyempre, mga kaigsoonan, mangita ta mga higala. O leader o niya, Andres Tercero Distrito, nga, mubati na itong mga kabos, mga kaigsoonan. Mas maigig siguro ng gikas pagkakabos, kay mubati na itong mga kabos, kay nakasabot o unsay atong kahimtang mga higala. Nas 24 minutos naman ang nakalabay, mga higala, doon na 6 minutos. Ato po siguro din mga kaigsoonan, gahin mga higala karon sa ato ang, ha? Ato ning igahin maghigala karon sa ato ang mga kinini mga viewers sa Facebook Live mga higala. Ato sa ning tagaag pagtagad mga kaigsoonan kay manuod ya ni. Ha? Manuod ya ni mga higala walay mutan-aw na to sa Facebook mga kaigsoonan sa Lunes Buhon or ugmang adlaw mga higala. Sa Radyo 1 Cebu at kay ko ninyo mga kaigsoonan alas 9:30 antol sa alas 10 sa buntag mga igsoon sa programang kinini ang mga higalang programang singanan eh tuburanong pagtinabangay mga igsoon, no? So arita mga higala ko sa ring tiwaso na to na paghisgot ha ganang mga ipanghisgotan na to mga higala karong Lunes Buhon mga kaigsoonan kay na pigado tas oras kay importante sa kayto mga higalang atong kinini ang tawag mga higala ni Engineer Richard Hernandez mga igsoon. So arita sa tamang greet sa tamang mga kaigsoonan o mga kinini ang mga higalang mga viewers sa to Facebook Live ug sa uban pa mga greetings mga igsoon.

0: Ripa mga rin maliho ko ni mga isliya be.
1: Ang paglaban.
0: Mga isliya, papaliho ko rin ko. Kadaghan may aning greetings karon rin 44 ka mga comments sa to Facebook Live. Salamat kayo, no? Ikaw na to Facebook Live niya. Kita nao na to diha mga comments kitong ipang-greet na mga na-view karon sa Facebook. Iyan na rabat tayo 22. Kabuok mga higila 22,000 active viewers sa tong Facebook Live, no? Ikaw sa kong account be niya. Tanawa diha ang akong live. Ito sa kong live niya. Tanawa na to diha ang kong. Okay mga kaigsuna, no? Maing pagpaminag may buntag karo di Eduardo Sarlatan. Shout out diha sa barangay Makupa. Sa kuang mga uyuan na barangay Kapitan na Paul Montibon ug ni Rini Sarlatan. Rini, the good boy Sarlatan pagkahigala. Maing pagpaminag may buntag diha sa Makupa ug siyang pinalanggang asawa si Ami Sarlatan. Sa tanan noya kunong mga uyuan diha sa Makupa, hapit na ang pista karong buwana. Magbaha na sad ang inasal ani ay mas mayo ng baha ah. Mas lami ng baha ah. Muna'y pinakalami nga baha kanang inasal no? Onya si Dong Randy Boy Bragat no? Good morning ni mo diha boss. Shout out ko ni Dixon Kapuyan boss. Si Eduardo Sarlatan na naa sa bulsa dol ang budget sa imburnal. Onya mga kaigsunan bro Jeril ato ng ilisan. Sige no, kita ragid. Kamu ragid bahala, no? Kita ragid bahala o gusto kitag tarong nga servisyo. Ato pilion ang kanang mga opisyal nga mubati na itong mga kabos. Lorna Villarante, happy fiesta. Happy fiesta. Happy fiesta sa mga tagamaghanay. Ugmang adlawa na kong disco karon diha. Yay! Sad-sad erong kong amigo ron diha si Boss Mayo Kibwin. Boss Mayo! Gawas na rin pila ka. Pila ko. 54 ka steeping. Ngayon siya nga. Ganon 54 ka steeping, ma'am boss. Ito 54 ka barangay. Sa tuburan, unya. Ugnay pista, ugnay disco. Kada barangay, laagi kay kapahinungo biyang steeping. Wala 54 ka steeping. Na boss, mayok. Ibuin mo yung pagmabilag, may buntag. Si Rose Henson na susos ko. Good morning, sir. Namina, minimo, permidris na Pulapu City. Salamat siya kayo, no? Og si Kapitan Idol Dexter Clarity. Good morning and maying pagtanaw sa Facebook Live, Kapitan Idol. Ay, kalimot ugma, alias Barangay Kugon, Kugon Yans. Doon na mo'y kinini ang feeding program. And murag, karoon na fiesta, Idol, no? Happy-happy fiesta siguro ninyo diha, no? Ya, kuwan ron, kinini ang tournament, paghigala. Championship Tournament Death Builder dahil ilahan ni Kuya Badu Arias o dahil ni ilahan ni Seaman First Christian Bilugan sponsored by no? Kapitan Idol Dexter Clarity magahigala no? O kinini ang mga kaigsunang arita magahigala no? So ni Kapitan Idol Dexter Clarity ni SGO4 Adindo Sinis mga kaigsunan o ingon man mga higala diha karon ni siyempre ni Ma'am Karin Engineer Karin o ni Seaman First Christian Bilugan so naghana ni mga nag-comment sa ito ang Facebook.

Cross Community College kung MCC, ilabi na sa ato ang halangdong presidente sa school, doctor na siya, Prentice sa Montesilio o sa admin staff, Rino Sibiliano o sa Akuya, John Arnel Safrania, si Joanne Labangon. Shout out ko sa kong mga anak na Akuaga, Ignoras kong mama, Emilia Labangon, Bruce Daniel, sila si John Dave Baliban o si James Reed Baliban o sa Toong Kogon from Lahog, Cebu. Anya si Rini Maniego. Shout out ko sa kasi Sir Jeriel ni Kapitan Odette Balsa. Naminaw ko lo karon matod

0: Milko Gritnia, Tatay Laurito Kadya. May pagpaminang nag-birthday karong adlawa. Happy, happy birthday, Tay Laurito Kadya de Asparagay Alegria. September 11 nga nag-80 years old siya karon. Happy, happy birthday, pag-usap, Tatay Laurito Kadya. Alabel, amin siya sura, doon yung bro, guapo, shout out sa talent, taga-purok, tinago, naminaw, jun minimo, pirmi, kay naarman mi, sa balay, mga orasa. Thank you very much, bro, G, more power, and God bless us all. Yan yan, umakang shout out sa ako ang galula niya, si Lula po, si Guapa, o si Lulo, Victor, nga guapo, ha? Kuya Jeriela, pirmi sila nga naminaw, sad, salamat, no? Dulito Bayo, Dias Magalua, may pagpaminag, may buntag. Og Adelaida Aparicio, Baghaigala, may buntag. Sir Jeriel, gikan sa Barangay Apalan. No, niya, si shout out kuno sa Kaluukan nga Kamarin na Phase 6 ni Sulatkada. Kumahig, no niya. Wala kita igong oras mga kaigsona, no? So hangtod sa sunod simanaw sa puhon adlang Lunes sa samang taknag samang istasyon 98.1 FM BT Radio. Sa Gyapon, kiniyong gwapong igsoon, gwapong, ay, pubring igsoon, pubring silingan na panadunahan. Sa respeto, pagmahal si Sig Kaingon, Jeriela Sinjente, manamilit sa kugmingon yung adlaw Biyernes kabuntagon. Magbabungahog, magbalipay yun. Dang salamat sa kugmingon, may buntag pag-usap.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyo ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
1: TTX 500.
3: Tadai loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na kinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyo po. Produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, di pong juk ko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Dami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya. Kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389. Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
5: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
6: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita niya na ang mga anggikap na to sa kong banin, Ma'am. Kanang humok kayo.
5: Huh? Dili hapdos.
6: Dili man, ma'am. O kira ka ay good, ma'am.
5: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
6: Wala po, ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
5: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Patron, subok na.
8: Si Stable Aslag, taga-Tumpagon, CDO. Maayo ka ay sa Sanang Tambal. Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
9: okay.
8: Alas 8 na ko sa buntag makamata, oy. O makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mapalit gid sa Bitron tablet.
4: Bitron, subok na. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: Undiscarding bisdak, ana.
12: Rexino Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
12: Rexino Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Rexino Forte!
11: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas balat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bumba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, kapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Can't we just like keep this old school?
9: You know, back in the day,
10: let's go back to the old school. Time for a throwback.
11: Time for a throwback.
12: That one, that's throwback.
10: You're gonna love this.
13: Check it out! Check it out!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyem siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kuwan niyang kuto-kuto, kursi kabuyon, ako nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah, nito ka kung kuwan niya plas o, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, titibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
6: Marja Auto Parts Trading. Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
7: Ano nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir? Palit, sir.
8: At siyempre, naayo man jud akong anak. Tulong hasta ang duhan ako kaabo. Munang isalig nyo ko yung lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa tiyala ng gabi sa pagkatinood lang, morag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaabo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha po duha na kong kapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
7: Taga-asa man ka, sir?
8: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
7: Ay, daga kay salamat, sir.
8: Ay, salamat, sir.
9: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
10: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganun masulupon magkayog kag naong karon?
11: Mawalagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
9: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
10: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefe Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
9: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
12: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
13: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
14: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
15: Sa Lactopapi. Lactopapi.
16: Lactopapi.
15: sa Lactopafe.
16: Lactopafe is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopafe is bringing good health into your home.
17: Bring health into your home.
18: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Oy Berto, wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
20: Duwa ka semana na ako nagtambay noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usahay tibok adlaw yung duya akong lawas.
19: Ayaw na pa siya de. Ako gade. Bisa sa sitay ocho da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
20: Nerflex Capsule? Para asa man na?
19: Ang Nerflex Capsule makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabalto!
20: Agto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
21: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
18: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
22: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
23: Send panyawan capsule with garlic.
22: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
18: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
26: Kugihan ba?
27: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
28: Kargado!
27: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
26: Kargado!
27: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
28: Kargado!
27: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
25: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Oh,

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagpakubos sa imong high blood pressure.
3: Ako, Borin Mato Ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag ilam na ako aning Panyawad, okay, pagpamitin ako, oy, 120 favorite man ako, oy, ang produce ko sa pin, sigurado na kung sa ating mabibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, mabahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Taspang imo blood sugar. Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kung nga lilumayas konti yan ba. Nidadali kong inang lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangao na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ang lain lang kutukuto niya, maralag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hindi mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: V-tron. Subok na.
14: Dun sa yan dun sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
15: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganan og kaon.
14: Oh, dili. Pero kaon na.
15: Pila edad sa imong bata, sir?
14: 1 year.
15: O sa ka-tuig?
14: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
13: Vitron! Subok na!
16: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bistak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
20: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
22: And starting bistak, ana.
23: Rexino Forte!
21: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
23: Rexino Forte!
21: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
23: Rexino Forte!
21: Maunang ang discarte na ko. Discarting bistak na to.
23: Rexino Forte!
24: Mas paspas banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayar ko, flupot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Yeah, I'm just like, keep this old school.
7: You know, back in the day.
8: Let's go back to the old school.
9: Old school!
8: Time for a throwback.
10: Time for a throwback.
11: That one, that's throwback.
8: You're gonna love this.
12: Check it out!
13: Check it out!

0: 88.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay dun so, sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog pod ka kapsos sa gabi. Simala lang nawala dyan ang sakit o inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX o ka MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso
5: o ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
5: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa dyan ang mga free radicals kung sigiyon na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman o exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga nakay oxidative stress.
5: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas.
5: Palakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
4: Correct.
5: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500. 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige mo jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
2: Siyempre na ayo mo jud akong anak. To ang stand ko na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangguran nga isakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daghang salamat sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: The best buy imong gipangita suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hinaway mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Kapoy na sige kalimo, pasin lang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
9: Uy, nabugat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
10: And it's starting business, Ana.
11: Rexino Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
11: Rexino Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilana.
11: Rexino Forte!
10: Maunang ang discarding ako, discarding business na to.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas ba na sa upat?
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Boom, boom.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Gima, Esaldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Kataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung ba naan ng Wonder Herbal Oil. Akong gaplasen. Kalo siya Diyos mo, sa dula may gibati sa bata niya. Kupos mo na yun pag humanag haplas. Naayaw na gigsiya.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
6: Ang nagsige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
7: At siyempre, naayaw man jud ka akong anak. Tul, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko yung Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran, na isakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsulta, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaabo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaabo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka, sir?
7: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daga kay salamat, sir.
7: Ay, thank you. Salamat, sir.
8: Paminaunta ang testimonya sa Nature's Leaf Purple Corn Coffee.
9: Ako ni si Sirila, kami lagi na kuyo sa probinsya, poblasyon ng Bunturan. Sa ako masulti sa Nature's Leaf Purple Corn Coffee, maayon lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw ka ron. So, paggamit mo o Nature's Leaf Purple Corn Coffee, kahit tig-tigo pa siya.
8: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batong na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
11: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Yeah, I'm just like, keep this old school.
14: You know, back in the day,
15: let's go back to the old school. Time for a throwback.
16: Time for a throwback.
17: That one, that's throwback.
15: You're gonna love this.
18: Check it out!
19: Check it out!

0: 98.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopapig.
3: Sa Lactopapig.
2: Lactopapig is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapig is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasal sa Sanya Group. Produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo. Gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Ngayon, nakauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
7: Manila. Ninyo. Winded din sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyong Nerflex Capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk, doon, kanin, mga tudlo, sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-gulungol, marapos lukog dagong, gaminod. Gamit na ko sa Nerflex, na alibyo na siya, sir.
6: Nerflex Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
8: Vitron. Subuk na.
9: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mat. Kagwa ay Sorga del Tor. Pag ako nakuha sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ngayon kay ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Kamay na siya mukaon.
10: Okay.
9: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
8: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
12: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilang
13: and it's starting business, Ana.
14: Rexino Forte!
13: Di kaliko, di katrabaho, hassle ka ayaw mabughat.
14: Rexino Forte!
13: Naapay kauban nga, kamaol, labad sa ulo, o gilana.
14: Rexino Forte!
13: Maunang ang discarding ako, discarding business na to.
14: Rexino Forte!
15: Mas paspas banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Boom!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayra kaf. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Can we just like keep this old school?
11: You know, back in the day.
12: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
13: Time for a throwback.
14: That one, that's throwback.
12: You're gonna love this.
15: Check it out! Check it out!

0: 98.1 BT Radio.
1: All of those, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
2: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugimin ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti natabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang mamahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes o alingatong. Kay bao na mamujud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin o kamunggay. Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa diay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
1: Yes, tinuod, Mr. Miguel, tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo og agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong?
2: Unsa pa jude ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
1: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
2: Nga naman, Mami Pucci, unsa may naaana niya?
1: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. O kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos o chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna siya ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jod nga naatay ginatumar para sa ato nga lawas. Mas nindot jod nga naatay ginainvest sa ato nga health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
2: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na atong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Makasave pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga, ha? Pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
2: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tayong igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
2: O kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
3: Health is Wealth.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos ang mabilis na rescue at relief operations sa nasunog na MV June Aster sa Palawan.
2: Headlines.
1: Kondisyon ng Visayas grid magiging stable na simula sa susunod na linggo. Master plan para sa Visayas binalangkas ng Department of Energy.
2: Headlines.
1: Secondary price cap ipinatutupad ng Energy Regulatory Commission kasunod ng mataas na presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao.
2: Headlines.
1: Pagpapatubig sa mga sakahang sakop ng Magat Dam magsisimula na sa September 15.
2: Headlines.
1: Mga kaso na may kaugnayan sa flood control anomaly, posibleng desisyon na ng Sandigan Bayan ngayong taon.
2: Headlines.
1: At Pangulong Marcos Jr. nasa Ilocos Norte para sa paggunita sa Marcos Day, ang birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, September 11, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3. Ganoon din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang mabilis na pagkilos at pagtulong sa mga biktima at kanilang pamilya makaraang masunog ang MV June Aster. Pinatitiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na rescue at relief operations, gayon din ang pagpapanagot sa mga responsable. Kaugnay niyan, inatasan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Marina at Philippine Coast Guard na palakasin ang ground operation sa Coron at ibigay ang tulong sa mga nakaligtas, gayon din sa mga pamilya ng mga nasawi at nawawala. Nakikipag-ugnayan na ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company ng nasunog na barko para sa burial assistance, medical reimbursement at crew liability payouts.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang search and rescue operations, gayon din ang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa katubigan ng Palawan. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sinabi niyang nasa 43 ang naitalang survivor, 5 ang naitalang casualty, habang bumaba sa 84 ang potensyal na nawawala bunsod ng ibinawas na 2 pasahero na ayon sa manifesto ay hindi naman nakasakay sa sasakyang pandagat. Sa ngayon ay susubok na ang PCG para sa isang firefighting operations kung saan dahan-dahan ang papasukin ang MV June Aster para malaman ang dahilan ng sunog. Nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
5: The intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. And then susuyuri na rin po natin ngayon, sa dahan-dahanin na rin po natin. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter, no, para makita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating pong helicopters.
1: PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, karagdagang tauhan at mga kagamitan ipinadala ng Philippine National Police o PNP para tumulong sa search and rescue operation sa mga nawawalang biktima ng nasunog na MV June Aster sa Palawan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas Report.
6: Pinagiting pa ng Philippine National Police katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang search and rescue operation sa iba pang mga individual na patuloy na pinaghahanap mula sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr., kanya lang inatasan ng PNP Maritime Group na tumulong sa Philippine Coast Guard sa patuloy na paghahanap. Dagdag pa ng PNP Chief, ikinalulungkot niya ang naturang insidente sabay pagpapaabot ng pakikiramay sa mga pamilya ng nasawi. Hindi bababa sa 5 ang kumpirmadong nasawi dahil sa trahedya, habang nasa 43 pasayero naman at crew ang naidigtas mula na mangyari ang insidente noong Miyerkules ng gabi. Batay sa passenger manifest, mayroong 117 pasayero at 17 crew sakay ng MV June Aster. Nang ito ay umalis sa pantalan ng Maynila patungong Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, 87 individual ang nananatiling hindi pa rin matagpuan habang patuloy ang search and rescue. Kasunod nito ay natasa ng PNP Chief mga kinaukulang police units na tumulong sa investigasyon sa insidente upang matukoy ang sanhi na sunog at matukoy din kung sino ang mga responsable sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kaugnay pa rin yan, 7 survivors ng MV June Aster agad inalalayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Nakaalalay na ang DSWD Field Office sa Mimaropa sa 7 survivors ng pagkasunog na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa DSWD, kinakmusta at inigyan ng agarang suporta ang mga survivor na nagpapagaling sa ospital matapos ang insidente nitong Miyerkules. Bawat survivor ay nakatanggap ng 3,000

0: dagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Sa ngayon, itunuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
1: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector. Ayun. O magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, yes, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCPing tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
0: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay ng pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta, kabilang ang 169 megawatt capacity na target may balik sa September 15 at karagdagang 150 megawatt sa Panay sa unang linggo ng Oktubre. Kaakibat ng kanilang isinusulong na backup measure ay binabalangkas na rin ng DOE ang master plan para sa Visayas, kabilang ang paglalagay ng diesel facilities at pagtatayo ng karagdagang power plant at liquefied natural gas facility sa 2028 hanggang 2030.
3: Inaasahan po natin na isa sa 169 megawatt ay makakabalik po ngayong September 15.
0: Okay.
3: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik agad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
0: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Minamadali naman ang pamahalaan ang pagkonekta sa Visayas Grid ng mga battery energy storage facility na may kapasidad na 253 megawatts. Nakikipagtulungan ang Department of Energy sa power companies at National Grid Corporation of the Philippines ukol dito. Ang 250 megawatts na ancillary capacity ay binubuo ng 50 megawatts sa Panay, 100 megawatts sa Negros, 40 megawatts sa Leyte at 63 megawatts sa Cebu. Inaasahang makakapagbigay ang battery storage facilities ng karagdagang suporta sa grid tuwing hindi sapat ang supply ng kuryente na magpapatatag naman sa sistema at makakabawas sa grid alerts.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng Salam Radio kay Energy Regulatory Commission o ERC Director Sharon Montaner, inilahad nito na ang presyo ng kuryente o load weighted average nitong Agosto sa Visayas ay pumalo na sa 18.59 pesos per kilowatt hour, habang sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao, na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt hour. Pangunahing dahilan pa rin dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalong nagpapataas sa presyo bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Ang nakikitang solusyon dito ng ERC at ngayon ipinatupad na nila ay ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente na ang magiging basis na ng computation ay kada region at hindi na ang buong sistema.
4: Issue na po yung order today lang din po,
0: mm-hmm,
4: na yung secondary price mechanism in the market be on a per region basis na.
0: Ah.
4: Hindi na po siya ng buong system para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na makap yung market at that secondary price cap. So ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
0: Yes.
4: Say for example sa Visayas po, diba sabi ko yung system, yung LWAP, the load weighted average or presyuhan dun ngayon.
0: Yes, ma'am.
4: August, kung titignan mo is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya.
0: Mm-hmm.
4: Bababa po siya.
0: Yan ang pahayag ni ERC Director Sharon Montaner.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:14 ng umaga. Nananatili sa upward trend ang presyuhan ng mga produktong petrolyo.

0: Yo base sa ika-apat na araw ng trading day sa Mean of Platts, Singapore. Inihayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos at 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos at 54 centavos kada litro. Ayon kay Abad, mas nag-iiba na ngayon ang presyo ng diesel at kerosene kaya mas mababa ang naitalang taas presyo. Pero ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng 3 araw na trading day. Ang nasabing panggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng tensyon sa gitnang silangan.
1: Diyan ho sa estimate natin mga 2 piso ho at itong gasolina ay umaabot na ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days yung galaw ng international price.
0: Yan ang tinig ni DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagabiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS na magsisimula sa susunod na Martes, September 15 ang unang pagpapatubig para sa sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir nasa 52,573.83 na hektarya muna ang unang mapapatubig. Tumigan. Batay na rin ito sa naunang napagkasundo ang 3-tranche system para sa unang dry crop season ng 2027. Posible namang magsimula ang second tranche sa September 30 at third tranche sa October 15. Depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng NIA MARIS at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang pagpapabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caraga sa Dinagat Islands na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Natuyo na kasi ang mga pinagkukunan ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, wala pa namang hiniling na karagdagang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng state of calamity bunsod ng El Nino. Mayroon pa kasi silang water resources habang tumutulong Bureau of Fire Protection at private sector sa pagsusupply ng tubig. Sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara na rin ng state of calamity.
3: We're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dito sa mga sa Tagpuyot po.
0: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Makakatulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayon ng pamahalaan ang mga ipapatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging pahayag ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay pa ang mga proyekto ng pamahalaan. Pinakamalaking patunay rito ang flood control projects na ngayon ay isinasangguni na sa Project NOAA para mailagay ito sa mas angkop na mga lugar. Ganito rin aniya ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan para maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
4: Ilang baha ito, maraming mga bagay. Pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. Hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon. Merong ebidensya na kung nagkamali, eh gano'n naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yon. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent kasi systematic, methodical.
0: si UPRI Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:18 ang ating oras sa iba nating mga balita. Listahan ng holiday para sa 2027 inilabas na ng Malacañang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Inilabas na ng Malacañang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday para sa susunod na taon. Sa Proclamation number 1427 na pirmado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang sa regular holidays ang New Year's Day sa January 1, Monday, Thursday sa March 25, Good Friday sa March 26, Araw ng Kagitingan sa April 9, Labor Day sa May 1, Independence Day sa June 12, National Heroes Day sa August 30, Bonifacio Day sa November 30, Christmas Day sa December 25 at Rizal Day sa December 30. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day sa August 21, All Saints Day sa November 1, Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8 at huling araw at sa huling araw ng taon na December 31. Itinakda ring special working day ang ika-41 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Samantala, idineklarang karagdagang special non-working days ang Chinese New Year at February 6, Black Saturday sa March 27, All Souls Day sa November 2 at Christmas Eve sa December 24. Sa kabilang banda, hindi pa naman kasama sa listahan ang Idil Fitir at Idil Adha dahil itatakda ang eksaktong petsa batay sa Islamic calendar. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Wage order para sa 85 pesos na wage increase sa Metro Manila dapat nang ipatupad ayon kay Senador Joel Villanueva. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Iginiti Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na nagbibigay lang ng kalituhan at pangamba sa mga manggagawa ang bagong wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos wage increase sa mga taga National Capital Region o NCR. Ito'y dahil nakabinbin pa rin sa korte ang naunang kwestiyong wage order number 27 na magbibigay naman sana ng 85 pesos wage increase sa mga taga NCR. Dahil dito, nanawagan si Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na agad nang ipatupad ang unang wage order o yung wage order number 27 tungkol sa 85 peso wage increase. Ginilang senador, dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholders ang naturang kautusan kaya dapat ito ang ipatupad. Sinabi rin ni Villanueva na malinaw sa Article 126 ng Labor Code na walang temporary restraining order o injunction na maaaring ilabas laban sa isang wage order. Dagdag niya, isang wage order lang ang maaaring ipatupad kada taon maliban na lang kung may supervening event o pambihirang pangyayari na magbibigay katwiran para maglabas ng panibagong wage order. Sinabi ni Villanueva na hindi dapat magkaroon ng shortcut sa proseso at dapat ipasa na rin ang panukalang Living Wage Act para magkaroon ng malinaw na batayan sa pagtukoy ng sahod batay sa aktual na gastusin at cost of living ng mga manggagawa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Buwan ng ayuda at SSS support para sa mga kasambahay na magulang ipinapanukala. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Isinusulong ni Four Peace Party List Representative JC Abalos ang panukalang batas na layong magbigay ng buwan ng ayuda at dagdag na social protection sa mga kasambahay na mayroong mga anak na menor de edad na naiiwan sa kanilang pangangalaga. Sa ilalim ng House Bill 1117 o Kasambahay Parent Support Act, makakatanggap ang kwalipikadong mga anak ng mga kasambahay nang hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan, hanggang 3 anak ang bawat benepisaryo. Sa klaw nito, yung mga bata nasa daycare, elementarya, junior high school at senior high school basta't nakapagtatala na hindi bababa sa 85% attendance at mayroong beripikadong caregiving arrangement. Para naman sa mga lokal na kasambahay, maaari nilang piliing tanggapin ang cash aid o otomatikong ilaan ang buong halaga bilang karagdagang kontribusyon sa social security system. Ayon kay Abalos, mahalaga ang naturang suporta dahil tinatayang halos 1,000,000 ang kasambahay sa bansa at 83% sa kanila ay walang social security coverage. Hindi naman saklaw ng panukala yung mga benepisaryo na ng 4Ps at isa sa ilalim sa cross-check ang lahat ng listahan upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor na ayon kay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maaasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilun sa dito noong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Sinabi ng Pangulo na nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
8: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kakapasok lamang nating balita, Maynilad at Manila Water may dagdag singil sa Oktubre. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
9: John, asahan na ang dagdag singil sa bill ng tubig ng mga customer ng Maynilad at pati na rin ng Manila Water. Ito ang inanunsyo ng MWSS Regulatory Office kasunod ng inaprobahang fourth quarter foreign currency differential adjustment ng mga water concessionaire na magiging epektibo sa Oktubre. Para sa mga customer ng Maynilad, may dagdag na 67 cents sa buwan ng singil ng mga residential consumers na may konsumo na 10 cubic meters. Aabot naman sa 2 pesos and 54 cents ang dagdag para sa 20 cubic meters at 5 pesos and 19 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo kada buwan. Sa panig ng Manila Water, may dagdag din na 34 cents para sa 10 cubic meters, 75 cents para sa 20 cubic meters at 1 peso and 53 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo. Mananatili namang exempted sa water bill adjustment ang mga customer na kabilang sa low-income household at sa Enhanced Lifeline Program ng dalawang water concessionaire. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Formal nang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high-value investments at maiposisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederick Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pagdevelop ng infrastruktura. Ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:27 po ang ating oras. Inalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nagdiriwan ng karawan ngayong araw. Sa isang post sa social media, makikita ang larawan ng dating Pangulo na may maiksing mensahe mula sa punong ehekutibo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa kanyang mga ama nagmula ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Aniya, sa kanya niya natutunan kung paano pahalagahan ang tungkulin, karangalan at bansa, gayon din ang mabuhay para sa kapwa at hindi para sa sarili lamang. Ngayong araw ay nasa Ilocos Norte si Pangulong Marcos Jr. para daluhan ang iba't ibang aktibidad kasabay ng paggunitan ng lalawigan sa Marcos Day.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang September 12, 2026 bilang Day of National Mourning sa pagpanaw ni National Artist for Literature Resil Mujares. Sumakabilang buhay si Mujares noong umaga ng September 5, isang araw matapos ang kanyang 83 kaarawan. Sa ilalim ng Proclamation 1434, kikilalanin ng bansa ang kontribusyon ni Mujares bilang isang guro, scholar, essayist, fictionist at historian. Isinulong anila ng likhang sining ni Mujares ang panitikang panrehiyon at kasaysayan at pagbuo ng Cebuano at pambansang pagkakakilanlan. Nakasaad din sa proklamasyon na ang pagpanaw ni Mujares ay malaking kawalan sa sambay ng Pilipino at sa pamayanang pangsining at kultura ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, kasado na ang mga paghahanda ng lalawigan ng Iloilo para sa handog sa Pangulo Program sa darating na September 14. Ayon kay Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan, kasado na ang serye ng mga aktibidad sa pakikipagtulungan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at national government agencies na naglalayong maghatid ng iba't ibang serbisyo publiko. Kabilang dito ang Interagency Service Caravan na pangungunahan ng Department of Labor and Employment, TESDA at iba pang ahensya. Inaasahang malaki ang maitutulong ng mga programang ito sa pagangat ng antas ng pamumuhay at pangkalahatang kaunlaran ng mga Ilonggo. Papalo sa hindi bababa sa 4,000 Ilonggo ang makikinabang sa handog sa Pangulo Program.
10: There have been national agencies that have committed to support the program, which will be held here at the lobby of the provincial capital. But aside from that, there are other activities outside of the provincial capital. There is one in Santa Barbara, there is one in Ahui, there is one in Ototan, and at the SM City. And there's another in Barangay Sablugon in Pasig, no?
0: Yan ang pahayag ni Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging pahayag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP sa panayam ng programang Mark In, Mark Out. Aniya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pantay-pantay na nakakatanggap ang mga local government ng LGSF. Sa tulong kasi nito ay mas napagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
11: Pangarap talaga ng ating mahal na Pulo, dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund na bumababa sa local government, ito ay simula na ng devolution. At talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government. Kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line sa mga tao natin.
0: Samantala, binigyang diin ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang ibinababang LGSF dahil direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Imposible rin aniyang magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit pa ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguards dito.
11: Pag binaba po ito sa local government, kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pagkontrol ng corruption or para ma-implementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng local government support fund, meron na kagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project. So dalawa lang naman yan eh. Infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal na naisubmit yung mga pangalan.
0: Si South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid ka bond!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:34 po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng ngayong taon ay maglabas na sila ng desisyon sa isinampang kaso sa anti-graft court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na noong November 18, 2025, inihain ng Office of the Ombudsman ang unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naunang kaso naman aniya ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na ang mga kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanap ang akusado.
15: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
0: Yan ang pahayag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo ang dating kongresista na si Zaldy Con na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Co, lalo't naisaan niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaresto ito at all cost. Inaasahan ni Remulla na maglalabas ang Interpol ng Red Notice na kanilang aasikasuhin sa France.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanawagan ang gobyerno ng Pilipinas sa European countries na huwag payagang maging kanlungan ng mga pugante ang kanilang teritoryo. Sinasabing nag-apply ng political asylum si dating Congressman Zaldy Co sa France, habang sa Austria naman si dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Co ay nauugnay sa flood control scandal, habang si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo operations. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ang pagsisikap na maibalik ang dalawa sa Pilipinas ay hindi political oppression kundi pagpapanagot sa mga kinakaharap nilang kaso.
16: Pareho naman tayo dito. Ayaw nyo ng korupsyon, ayaw namin ng korupsyon. Huwag nyo payagan na yung sistema o yung option na mag-apply ng asylum, diba, ay pamamaraan para makapagtago sa pananagutan. So kaya po isa kami ni Ombudsman sa kanyang layunin na yan. Pero may hiwalay din pong pagkilo sa department sa bagay na to.
0: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya. Ganito mailalarawan ang mga naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinakaharap nito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Testamento rin ito ayon kay Vida na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
16: Hiramin po natin ang sinabi ng ating mahal na pumulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines and my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan eh. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung may ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
0: Yan ang mga pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kailanman mangyayari ang anumang destabilization sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sagat na ito ng mga kinakaharap ngayong problema dahil sa flood control scandal kung saan isa-isa na ring pinananagot ang mga sangkot at dawit sa anomalyang ito. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat sa kanilang mandato ang AFP at parte nito ang pinanghahawakan nilang profesionalismo. Aniya, bagamat parte na ng demokrasya ang pumumulitika, ay hindi kailanman makikisawsaw ang AFP sa mga usaping may political motivation at mananaig ang pagiging non-partisan nito at mananatili ang katapatan para sa bansa.
17: Kasama naman ang politika yan eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Kung sa AFP, never magkakadistab dyan. Never.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: National Capital Region Police Office o NCRPO planong mag-deploy ng nasa 15,000 police para sa inaasahang kilos protesta sa September 21. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yes, John, target nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO na mag-deploy ng nasa 15,000 police para sa inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa September 21. Kusan, ayon nga kay NCRPO Acting Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na ito ay upang magsiguro sa anumang isasagawang kilos protesta at kung anuman ang mamomonitor na banta sa seguridad sa nasabing petsa. Dagdag pa ni Abrahano na paiirali nila ang maximum tolerance sa nasabing araw kung sakaling inaasahan ang malawakang kilos protesta. Narito ang pahayag ni NCRPO Acting Regional Director Christopher Abrahano.
19: Yes, we're preparing for that. We'll be deploying more than 15,000 na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari peaceful. Although of course we respect yung kanilang karapatan to express themselves, but yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo ng nakaraang taon.
18: Have you talked to the leader? Yan ang tinig ni NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO sa Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, iginiit ng pulisya na walang dapat ika-alarma sa idineploy na karagdagang pulis at checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi intensyon ng PNP na magdulot ng panic, kundi para tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary election sa September 14. Aniya, asahang dadagdagan pa ang checkpoint sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa buong rehiyon. Pinayuhan naman ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa 3 counts ng grave threats. Nagugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng 2024 kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang dumating si Vice President Duterte sa Quezon City RTC kaninang umaga para sa arraignment ng kanyang kaso. Ang arraignment ay ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampa laban sa Vice Presidente.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Justice nirerespeto ang pagsuspindi sa arraignment ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Ang balita atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Iginagalang ng Department of Justice o DOJ ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court o QCRTC na i-defer o ipagpaliban muna ang arraignment ni Vice President President Sara Duterte habang inaantabayan ang resolusyon ng musyong inihain ng kanyang depensa. Ayon sa DOJ, hahayaan itong umusad ang proseso ng hukuman at hindi muna magbibigay ng karagdagang komento ang prosekusyon hanggat hindi na naresolba ang musyon ni Duterte. Naharap si ang ikalawang pangulo sa tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang pahayag noong November 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos, former House Speaker Martin Romualdez. Noong September 4, naglabas ng Quezon City RTC ng warrant of arrest laban kay Duterte matapos makakita ng probable cause para listisin ang tatlong kaso. Nag-post naman ito ng kabuuang 360,000 pisong piyansa kinabukasan. Bago ang nakatakdang arraignment, dumulog din si Duterte sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang jurisdiksyon ng DOJ at QCRTC sa pagkasampa ng pagdinig ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang isang impeachable officer. Huwiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang pansamantalang mapigil ang pag-usad ng kaso. Naunang iginit ang depensa na may limitadong procedural immunity ang mga nakupong impeachable officer habang paninindigan naman ang prosekusyon na walang legal na hadlang sa pagkasampa ng kasong kriminal laban sa ikalawang pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pahayag ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kawalang tiwala sa Korte ng Pilipinas maaaring magdiin sa kaso ng kanyang ama sa International Criminal Court ayon sa House Prosecutor. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Gendiin ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa mga korte sa Pilipinas ay maaaring sumalungat sa sarili niyang posisyon laban sa jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Ridon, mabigat na pahayag para sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na hayagang sabihin na wala siyang tiwala sa sistema ng katarungan sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Ridon na ang prinsipyo ng complementarity ng ICC ay nakasalalay sa kakayahan o kagustuhan ng mga lokal na otoridad na litisin ang mga kaso, kaya't maaaring makasama ang pahayag ng pangalawang pangulo sa depensa ng kanyang ama.
1: Kasi nga, kung wala talagang tiwala sa korte sa Pilipinas, tama na nandun po sa dahig linilitis po ang atin pong dating pangulo. Hindi ba? Kasi supposedly, kaya merong paglilitis sa dahig ay dahil unwilling or unable to prosecute ang Philippine authorities sa atin pong dating Pangulo. No? So, kailangan pong mag-ingat doon sa pahayag po na yon dahil madidiin yung pong dating Pangulo jurisdictionally as to why is currently detained there. No?
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At sa ating balitang sports, Team Pilipinas tumanggap ng karagdagang 6,000 pesos na allowance para sa nalalapit na Asian Games. Samantala, Olympian boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos magsisilbing flag bearers ng bansa. At ang Gilas Pilipinas haharapin ng Bahrain ngayong araw para simulan ang pagdepensa sa men's basketball gold. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
21: Makakatanggap ang Philippine delegation ng dagdag na 6,000 pesos na allowance para sa Asian Games batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa isinagawang send-off ceremony kahapon sa Rizal Memorial Coliseum. Aniya, bukod pa ito sa kasalukuyang nakukuhang allowances ng national athletes at coaches, naghihintay din ng karagdagang cash incentives para sa Team Pilipinas kung malalagpasan ito ang 4 na gold medals na napanalunan noong 2023 sa China, pero hindi pa sinabi kung magkano ito. Magsisilbi namang flag bearers ng bansa sa quadrennial sports event sina boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos. Napili si Villegas matapos mag-uwi ng bronze medal noong 2024 Paris Olympics, habang ibinigay kay De Los Santos ang karangalan matapos sumungkit ng 3 gold medals at magtala ng bagong Asian at World Junior Records sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Samantala, bubuksan ng Gilas Pilipinas ang pagdepensa nito sa men's basketball title sa Asian Games laban sa Bahrain mamayang alas 12 ng tanghali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 13 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Kaya tumutok po lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kay siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Sa tingin ko po, ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito. Lalo't natutulungan silang sa mga sociocultural issues, especially ngayon na nauso ang halo-halong mga issue katulad ng flood control, at it gives them the opportunity or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perfectong leader para dyan.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, hatol ng bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 10 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Dagdag na balita sa ating mga lalawigan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang selebrasyon ng 100th na birth anniversary ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa Batac City, Ilocos Norte. Magbabalita live si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupugay sa kapanganakan ng kanyang ama na si former President Ferdinand E. Marcos Sr. ngayong araw sa Batac City, Ilocos Norte. Naunang ginanap ang misa kaninang alas 8, pagkatapos niyan ay nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ng kanyang ama sa Bannawag Park ng Batac City. Kinantahan din ng kanyang kababayan sa Batac City ng traditional na birthday song na may titulong Pada Pada Kam, at natikman ang mga luto ng mga taga Ilocos Norte. Sa kanyang mensahe, pagkatapos alayan ng bulaklak ang kanyang ama, sinabi ni President Marcos Jr. na natuto siya sa kanyang ama sa pamamagitan ng magandang pag-aalimbawa at tinuro sa kanila ang pagiging public service, hindi leader pampolitikal. Sa Ilocos Norte, hindi namang Marcos Day ang ipinagdiriwang, kundi ang buong buwan ng Setyembre ay tinuturing na Marcos Month. Mula rito sa Batac City, para sa Bagong Pilipinas, Judith Pitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangasinan employees nagtagisan sa Donong Skills Tournament para sa 126th Civil Service Anniversary. Mula Radyo Pilipinas tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Nagtagisan sa iba't ibang kompetisyon ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th na Philippine Civil Service Anniversary. Isinagawa ang Donong Employee Competency and Skills Tournament noong September 9 to 10. Kabilang sa mga paligsahan ang extemporaneous speech, digital logo making, promotional video making, quiz bee at 8S competition o housekeeping. Pinangunahan ng Human Resource and Development Office at Provincial Learning and Development Team ang aktibidad. Layunin nitong itampok ang talento, pagkamalikhain at kahusayan sa serbisyo publiko ng mga empleyado. Nagpaabot naman ang pagkilala si Provincial Administrator Manuel Luis Jr. na kumatawan kay Governor Ramon Gico III. Pinuri niya ang dedikasyon at commitment ng mga kawani sa serbisyo. Binigyan din sa pagdiriwang ang kahalagahan ng kakayahan ng mga lingkod bayan sa pagpapatatag ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Visayas, Morongan City, nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos para sa 22 million pesos na LGSF para sa mga pamilya ng lungsod. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Morongan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpasalamat si Morongan City Mayor Jose Ivan de Inagda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 22 milyong piso na Local Government Support Fund o LGSF na inilaan ng administrasyon para sa mga pamilya sa lungsod. Ayon kay Agda, bahagi ito ng programa ng Administrasyong Marcos na nagbibigay ng suporta sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga nasasakupan. May kabuang mahigit 22,000 pamilya sa Morongan City ang target na makinabang sa programa na kasalukuyang ipinamamahagi na ng pamahalaang lungsod. Naunang binigyan ng prioridad ang mga pamilya sa downtown area, gayon din ang mga nasa malalayong barangay at geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Sinabi ni Agda na magkakaroon pa ng ikalawang batch ng pamamahagi sa Disyembre gamit ang kaparehong mekanismo na tigis ang ayuda para sa bawat pamilya kabilang ang natitirang pondo mula sa unang batch. Samantala, inaasahang magbibigay ang provincial government ng Eastern Samar ng tinatiyang 9,000 sako ng bigas na tig-10 kilo na katumbas ng ayuda para sa humigit kumulang 9,000 pamilya. Ayon sa alkalde, binili ng lungsod ang bigas mula sa mga lokal na magsasaka kaya naging alinsunod ang paggamit ng LGSF sa Sagip Saka Act. Muli ring pinasalamatan ni Agda si Pangulong Marcos sa suporta at tulong nito para sa mga taga Morongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Morongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Bato, Leyte nakatanggap ng mahigit 6 na milyong pisong tulong mula sa tanggapan ng Pangulo si Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mahigit sa 6 na milyong piso na financial assistance ang natanggap ng bahay ng Bato, Leyte mula sa tanggapan ni President Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makatulong sa mga barangay at residente sa naturang bayan. Kabilang sa mga nakinabang sa naturang assistance, ang barangay Dumagokdok na tumanggap ng 200,000 pesos sa ilalim ng bawat barangay makikinabang o BBM program. Ayon kay punong barangay Alan Lagumbay, 5 graduating student mula sa kanilang barangay ang nabigyan ng tig 20,000 pesos bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Nabili rin gamit ang bahagi ng pundo ang isang computer set na gagamitin para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa naturang barangay. Nagpaabot naman ang pasasalamat si punong barangay Lagumbay sa tanggapan ng Pangulo sa tulong na malaking pakinabang umano sa kanilang barangay, partikular sa mga mag-aaral. Ang naturang assistance ay bahagi ng mga hakbang ng Administrasyong Marcos upang makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Sa kabuuan, ang mahigit 6 na milyong pisong tulong mula sa bayan ng Bato ay inaasahang makatutulong sa iba't ibang pangailangan ng barangay at kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, sa Mindanao, Project Apo Ko, kwento ni Lolo't Lola, gabay ng kabataan, inilunsad ng DSWD Region 9 sa Zamboanga City. Narito ang ulat ni Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development, Field Office 9 sa lungsod ng Zamboanga, ang Project Apo Ko, kwento ni Lolo't Lola, gabay ng kabataan. Aktibidad ay ginanap sa DSWD 9 Home for the Elderly sa Lugoy Jutay, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Sa pamagitan ng mga kwento at aral mula sa mga nakatatanda, muling binigyang halaga ng kabataan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, malasakit at mabuting pakikitungo sa kapwa. Tinalakay sa mga sesyon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan, gayon din ang pagiging magalang, malalahanin at mapagmalasakit sa kapwa. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng salubin at pakipag-ugnayan, nabigyan ang mga kalahok ng pagkakataong magnilay sa pagpapahalaga sa pagbuo ng positibo at makabuluhang relasyon sa iba. Higit pa sa isang serya ng sesyon o talakayan, patuloy na nagsisilbing tulay ang Project Apuko sa pagitan ng kabataan at nakatatanda. Sa bawat kwento, karanasan at aral na ibinabahagi ni Lolo't Lola, na ipapasa ang mahalagang pagpapahalaga na maaaring magsilbing gabay sa paghubog ng mas mapagmahal, maunawain at responsabling kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kapasidad ng mga MSME pinalakas sa isinagawang Kapatid Mentor Me sa Butuan City. Handog ng DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo. Si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: 62 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa 5 lalawigan ng Caraga Region ang nagtapos sa Kapatid Mentor Me Money Market Encounter 2026 program ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo. Matapos ang 11 linggong mentorship, natuto ang mga kalahok ng bagong kaalaman at praktikal na kasanayan sa pagpapaunlad, pagpapalago at pagpapatatag ng kanilang mga negosyo. Binigyan din ng DTI Caraga ang kahalagahan ng patuloy na pagkatuto, tamang pagplano at pagsasakatuparan ng mga plano upang maging mas matatag at kumikita ang mga MSME. Kasama rin sa seremonya ang pagkilala sa mga natatanging business improvement plans o BIPs na naglalayong magsilbing gabay ng mga negosyante sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Pinarangalan ang MSME bawat probinsya na may outstanding business improvement plan. Nagpasalamat ang mga MSME sa intervention ng pamahalaan at mas nalaman ang kahalagahan ng pagplano sa larangan ng pagninegosyo. Nangako ang DTI ng patuloy nitong suporta upang matulungan ang mga MSME sa Caraga Region na makamit ang patuloy na paglago at magkaroon ng matatag na kita. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 11, 2026. Sa atin ang oras, alas 12 na po ng tanghali. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment.
4: Dadalhin sa inyo
3: ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
6: 98.1 FM. 88.1 FM.

0: nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Dewasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
1: Lactopuffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria na anaan niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gum.

0: gipiling edad, tanan mahimong mainom sa lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing.
0: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lactopafi food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopafi 100% natural. Aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home.
3: Barato o makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Inzumo, magamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Inzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
4: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napamatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa laog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag gamay nga antibiotics. Sagulin sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
5: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
6: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
7: Atong oras sa gabay sa kalambuan, alas 12:00 sa kautuhon.

Mayod to Sobo, Kabisayan o Mindanao. Lakip na stibok na sod. Makita tas Facebook page Bantay Radio Cebu o sa I Love Project Facebook page. Madungog sab ta sa to ang naka-hook up nga kalain-lain nga mga radio station. Ang 98.1 DYPSBT Radio Tuburan. Mayod to diyan nilang Sir John Mangobat atong station manager. Sir Renel, no? Sir Roland. 95.3 DYEG 100 Radio Sambuan. Nadia si Sir Alan Rosite. Maingoto diha tanan taga Sambuan. Tanan taga 100 Radio Sambuan. Maingoto, maing pagpaniudto ninyo. Adlaong Bernes. Pitsa 11 na buwan sa Setyembre 2026. O, oh, mag-ubanta aning atong usa ka oras ng programa. Gabay sa Kalambuan. O, oh, matag adlaong Bernes o Sabado. Alas 12 ngadto sa alauna karong

0: hapon, no, ang ato ang programa niya sa dili pa ta magisgot og mga maayong ipadungog nato sa tong mga mag-uuma or sa tanan natong suking tigpaminaw. Ato asang pasalamatan, no, ang ato ang nagpasiugda ning ato ang programa. Wailain ang ato ang former board members 30 Distrito Sugbo ug CEO sa ASI Laboratories Incorporated ug sa Lacto Biotics Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang BP admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingod to ninyo diha, Attorney Ma'am G, maingod to. Ako sab di ay ang inyong kauban karong utuha, William Rasmuyet, no? Mag-uban ta. Kuyugi ko aning usa ka oras nga programa, maghisgot ta og mga kabahin sa pagpananom. Ato ang topic karon kaning nakabantay mo sa inyo hang gipang tanom nga taong kaning nagyelo, yellowing dahon sa ang dahon sa tanom na tibok dahon nagyelo. No, ang udlutan nga part, ikatulog ikan sa udlutan nagyelo, ang kinaubsan pod nay nagyelo, no, ang tibok dahon gyud mo yelo. Ya kita ana nga di pa kay ta hamite, no, di pa kay ta suhito sa ato ang pagpananom, baguhay patang nagpractice ba niya. Karon si manahin tumaw ning kayilos dahon. Oh, mao po nay ato ang paghisgutan karong programahan, no, karong orasa. Unya ato asa di ay tagaan og dakong congratulations, no, sa ato ang Lacto Biotics Worldwide Corporation sa ato ang ika-25 katuig, no? Ang Lacto Biotics 25 na, no? Silver anniversary. 25 katuig na nga number one manufacturer sa Lacto Puppy Food Supplement. Tibuok nasod, no? Itamang yun number one, no? Kay lulimang kag 25 ka ng uba na itong mga kita ra po'y liquid yun nga probiotic nga inani ang gitas unono na nga nagservisyo or nag naghatag og maanindot nga mga produkto para sa ito ang mga kabatanunan or mga senior citizens o sa tibok katawhan, no, sa tibok nasod nga moinom gani kag Lacto Puppy, mas nindot gyud ang paminaw sa imong panglawas. Mo ni ang kagaatong Pizza Nuybe, no, September 9, 2006, ang kinatibok ang puwersa sa Lacto Biotics Worldwide Corporation. Nagtapok-tapok mi, no, dito sa Pride by Sea dito sa Mactan. No, nindot sa kayo ang face to dito nga gipaningkamutan yun sa management, labi na yun sa ito ang CEO o sa ito ang BP admin nga malingaw, no, ang mga tibok pwersa sa Lacto Puppy nga empleyado, no, kami mismo labi na yun ako ang partner ni Respicas Lawak Paldo, no, kapaldo perting kugihana kay dili na game siya hang gusto pamugas na yun ba, no, wanay nakapaldo ni, nakabahinig dako ni morning. Dako kami pasalamat gyud, no, sa ato ang CEO ug sa ato ang VP admin sa Lacto Biotics Worldwide Corporation. Ay labi na gyud ang ato ang mga kaubanan, no? Kay halos-halos ang mga empleyado kami diring family na magini, no? Lacto Puppy family na magini. Halos-halos ani tag 25, 20 kapin nga katuig ug naa man gani mga bag-o nato karon. Inaot nga maabot pa pud mo, no, sama ni nga mo ang naabtan nga mga katuigan nga nagserbisyo or dire na gyud mi nakakita og mga nayuban nang graduate ng mga anak. Ang uban pud natong kaubanan mao pay pagmabdos pud sa ubang milang mga asawa, no, ang uban sad ang mga anak na narbaho na pod na mo pagpuli kay nang retire na pod ang among mga kaubanan, no? Money ang mga history nga dakong kalambuan sama na mo nga usa mga empleyado diri sa Lacto Puppy. Dako gyud kay may dako kay tabang, no, ang ato ang labi na gyud ang management gyud sa Lacto Puppy, Lacto Biotics Worldwide Corporation. Kay kung di ba ninyo kamo makita mga trabahante lahi man gyud tong mga high profile nga wa kaagi og pag panarbaho nga sama ani mga manufacturer. Kita nakatrabaho ta production worker, nakatrabaho ta og mga warehouse man, no? Abaho ta diri sa tig packing ta sa box, no? Titay igputos. Oh, ang uban siguro, nakaabot po sama na mo, pero ang uban sad, wa kalahutay, no? Kami dire, oh, pila mi kabuok dire nga empleyado, ubay-ubay sad mi dire kay taghan kay naay planta, pila ka planta na to nga naay mga empleyado. Plus dire pa gyud sa ato opisina, no, sa Lacto Fafi. Napatay mga drivers, napatay mga kaubanan nga mga naa dito sa field. Maupod ni, no? Ka hantod karon, nagmalambuon me, no? Unya naglawig, nagmalambuon, nagpadayon ang Lactobiotics Worldwide Corporation. Thank you kayo, management, no, sa Lacto Fafi or sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Pagkagahapon, no, belated ay happy birthday sa tuwang CEO Engineer GJ Sanchez, no? Happy birthday, belated happy birthday kagahapon adlaw. Dito gihapon, no, nato giheld sa Five by Sim sa Mactan. Inya dako po kay kalipay niya kay nagkatapok me inya kahigayuna na gyud nga nagkahimamat ang tanan nga dili tagsa-tagsa ko mag-meeting ang birthday department track, pero kagahapon siyahang adlaw na tawhan, nakita niya ang madasigon ng mga kaubanan or iyahang mga empleyado dito siyang atubangan mismo, no, na litson, no, gababag ang litson dito niya, uban pang mga seafoods dito sa Mactan. Oh, happy birthday, huh? Belated happy birthday Engineer GJ Sanchez. Ma'am GJ, in out nga kadaghanan pa, no, daghan pang katuigan kay daghan paming nagpaabot sa imuhang kaayo o sa imuhang tabang diri sa mga empleyado, di lang kay sa mga empleyado, sa tibuok natong mga kaigsuunan, labi na atong mga mag-uuma, ato ang mga ka-I Love Project member, no? Daghan kay me nga naghandom sa imuhang kaayo o sa imuhang mga tabang nga mahatag pa diri sa imuhang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Thank you, Ma'am G, og belated happy birthday, no? O niya, ang naasay dako sang kaayuhan nga nadawat sa ato ang mga kaigsuunan diri sa Asturias ug Balamban, no? Ang Asturias ug Balamban, dako kayong kalipay sa ato ang kani nakasinati inon gyud ni sila og kalisod pamagagumikan atong bagyong Tino, no? Kapin sa 4,600 ka pamilya, no? Ang sa mga kasagpan naman yung napita, no? Kasawang bahin sa Sugbo ang nakadawat og financial og agricultural assistance kagahapong adlawa, isip kabahin sa pagpadayong pagtabang, no, sa provincial Cebu provincial government sa mga komunidad nga naapektuhan sa Taypong Tino sa miaging tuig. Sa Balamban naimidawat og na total og 4,363 ka benepisyaryo ang nakadawat og tag 10,000, no, matag 10,000 matag usa aron matabangan ang ilang basic household needs human na nadaot sa bagyong Tino, no. Unya may apod-apod sad ang Provincial Agriculture Office or PAO og tag 10 kilos nga bugas matag benepisyaryo, samtang naghatag sad ang veterinary, no, ang Provincial Veterinary Office og mga tambal og veterinary supply aron matabangan ang mga mag-uuma sa pag-atiman sa mga kahayupan og binuhi nga naluwas sa maong bagyo, no? Ang bugas gikan kini sa government o ubos sa bigay bigas para sa masa program. Unya ang silinga, ang silingang bahin pod ang Asturias, nakadawat ang 320 ka apektadong pamilya, 10,000, no, matag 10,000 matag usa aron matabangan sa bang ilahang mga panimalay or pagpanginabuhi. Nya gihatagan gyapon ni og tag 10 kilos matag usa, no, 10 kilos nga bugas matag benepisyaryo o nya pinaagi sa Provincial Agriculture Office. Lakip na pod ang mga supply sa livestock, no, katong mga livestock raiser sa maong lungsod gikan sa Provincial Veterinary Office, no. Gumikan kini sa paningkamot sa tuang gobernadora Gumpambari 4 og sa kadagkuan sa Provincial Agri og sa Provincial Vet Office, labi na gyud sa atoang consultant, no, atoang consultant on agriculture and food security Engineer Gigi Sanchez. Oh, dako kainig dako kainig tabang, no? Dako kainig tabang sama na to nga mga kabos nga naginahanglan og dakong pagpaluap labi na gyud diri sa tuang probinsya Sugbo nga kinahanglan ta og naay tao, no, nga mo bitbit kung unsay atong gikinahanglan, kung unsay atong mga pagkuwang labi na sa pagpanguma. Oh, naa diha si Engineer Gigi Sanchez andam og tagana nga moalalay, motabang, mapaabot ngadto sa atong gobernadora. Thank you, Cebu Provincial Capital, no? Unya karon adlawa, oh, adto ang Tupad Community Garden nga tua karon sa Barangay San Juan, Tuburan. Oh, aron pagpadako sa ilang area, no? Pagpalapad, pagpadako sa ilang area, ha? Sa pagpanguma. Ang plano sa pagtanom ko na ni, ilang ipangtanom kaning kalabasa, ha? Makita man ni nato po diri sa ato ipa kita ning pictures na ni karon tataod kay tawagan man nato to ato ang amigo dito. Ato ang kaubanan nga naa dito sa maong area, si Boss Nolan Tulod. Atong tawagon na karon tataod. Anya, ara mahibaw-an ato gyud kung unsa dyoy ilahang gusto nga itanom karon nga panahon nga ting-init ra baron. Unya, wano yung problema kay naa man tay source sa tubig dito sa maong lugar. Man na mahinabi na to si Sir Big Al, si Sir Nolan Tulod karong pagbalik na to, no? Maminaw sa taog mga mahinundanong pahinomdom.
1: Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nagamit yung ko religiously sa lactopathy niya, 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatunan dyan nako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lakto. Regardless pa nga naakagi inong matambal, ang napaka pinakanindot pa dyan ato no, kay mispak kong inong o tambal. And I just used lactopathy for 2 straight weeks niya ang bato. Nigawas dyan siya. Pagkanindot dyan kayo sa pili. Muna mo ingon ko, tinungo dyan niya. Mau pa dyan ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay. Prior ana, giingnan pa dyan ko nga operahan ko kay grabe na daw puno ang akong sitwasyon sa akong bato. Kay naamang ko yung stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala dyan na ko nagihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunin siya nga na abot dyan ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na na may istorya daan nga nagingon nga ang lactopathy. Masya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente na siya'y sakit niya iyang imnom. So ako gyud siya gi-try mo tong wala na ko ni agi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na jud siya niya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dini sa ako ang right side. Wala na ko mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang gid siya nga akong batikon. Niya positive jud ko nga mawala jud ni kay nano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gid na nagainom.
2: Hi, kamusta po kayong lahat? Nako, kayo po ba ay nakakaranas ng pagtaas at pagbaba ng inyong blood pressure? Maaring kayo po ay may problema sa inyong puso o di kaya sa inyong unhealthy lifestyle sa kinakain o di kaya naman po ay lumalapot ang ating dugo. Ang lactopathy po everyday 30 ml 3 times a day bago kayo kumain ay malaking tulong para po mapaayos at magmapaganda ang ating blood pressure araw-araw. Ito po ay isang tulong na sustansya sa ating katawan at higit sa lahat sa ating dugo at puso. Lactofapi for a healthier life every day. Ito po si Doc Bunny Bernardo, ang inyo pong gut health expert ay nagpapaalala for a healthier life.
3: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri!
4: Dad!
5: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
6: Narito na ang sagot.
5: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
6: Iwas langaw.
5: Iwas baho. Iwas kik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
7: Nakasuway na ba mo nga ang tambal sa inyong mga pananom gumikan kay nahurot lang tungod sa uwan? Aniya ang solusyon. 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker and Emulsifier. Butangiya inyong pananom og 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker and Emulsifier isip sa pagpangandam sa kalisod sa panahon para mutuhop sa inyong mga tanom ang tambal para sa mas mudako ug lagsik ang ani. Kini kay gihimo gikan sa guso o seaweed. Gumikan niini ang 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker and Emulsifier kay makatabang sa pagpahimo nga organic ang inyong pananom. Busa, paminawa ang testimonya ni Bitya Samson sa iyang gamit nga 3SE Concentrate Seaweed Beast Spreader, Sticker and Emulsifier.
8: Ako si Bitya Samson, usa ka farmer sa Dakbayan sa Negros. Sa una, makuyawan jud ko kung magsige nag-ulan-ulan sa mua kay madala sa ulan ang gamot sa akong pananom. Unya, kini madaot hinuon. Sa una, nakasulay jud ko nadala ang tanan akong pananom tungod sa uwan. Pagkabalo nako aning 3SE, naabsorb jud ang mga gamot nga gi-apply nako. Wala jud na sayang akong pagtanom agi lang sa uwan. Karon kung mutanom nako dira ko mabalaka kung mag-uwan-uwan kay naaraman ang 3SE panagam sa panahon para himsog ang akong kutanom.
7: Pangandam sa panahon gamit sa 3SE Concentrate Seaweed Based Sticker and Emulsifier.
0: Alas 12:30 na sa kautuhon, balik ta sa tong programang Gabay sa Kalamboan. Shout out ni Rex Abilarde. Shout out daw sa diha sa ta Patag Naga Advance sa Pipista. Para ugma labi na sa mga angko pamilya og makapitan Jundel Kanyalita Diguma, no? Maing pagpista niyo og mano disperasyon. Happy pista diha sa Patag Naga, no? Labi na gyud sa to ang kapitan, no? Si Cap Jundel. Dapay I Love Project na to nga mga membro, no, na dire nagtan-aw sa to ang Facebook page niya ato ang chairman, no, sa ato ang PNPPI si Sir George Cayon. May ngudto diha Sir George, may pagpanudto si Sir Big Suiko, no, ato ang equalizer diha sa probinsya Sugbo, no. At may ngudto niyo diha labi na mga sakop sa equalizer. Ato ang mga tupad member diha, tupad gardener member diha sa maong third district, no, diha sa Barile, Paingon, Derit, Balamban, Asturias, ngatos Tuboran. Unya karon maghisgota aning ato ang atong topic karon kaning yellowing sa dahon sa talong, mo kabantay mo inyong taong usa ka punuan halos na upat tulo kadahon nga may yellow. Oh, unya buhi gyapon siya pero ga yellow, may yellow, iba kisa may naka bantay ana, no, kisa may nananom og taong ron labi na gyud ato ang mga mopay pagsugod-sugod og pagpananom unya karon pa nakakita ning maong mikalit og kayilo ang dahon sa taong, no, gikan sa udlot paingon diri sa ikatulong dahon, ikaupat nga dahon gikan sa punuan ng yelo, no, kabantay mo na makita nyo diri picture unya kani Mabay pagsugod, no? Mabay pagsugod o gilo sa usa ka dahon. Yan, naapoy gamay paltak-paltak diri sa ikatulong dahon gikan sa udlot. O na nga, natay gamay, no? Natay gamay nga mga gikan diri sa ito ang ASIL Laboratories Incorporated nga products. O natay lactoplant nga biofertilizer. Mo ni usasad ni nga mga patambok ug maayo sa ito ang mga tanom. Nga ito ang antika nga fungicide and bactericide. No? Mao ni itong hisgutan karon ani parahin aning nayilo ni muang taong. Nga atong icon nga organic insecticide para mo way mukot-kot, way muslutan ang mga putot sa ito ang mga taong. Natay 3E sticker. Kay kaning taong lagpad-lagpad manigdahon. Nga imong i-spray ang ito ang foliar nga lactoflant ato ang antika nga fungicide and bactericide o ang icon. Sagula na to og trace sticker. No, kaning trace sticker na to. Seaweed base ni siya, kano? Mo ni pangpadikit, pangpapilit sa to ang mga gipang-spray para dili ma-wash out, no? Dili ma-wash out kung mabasa, kung mag-uwan. Unya ikatulo ay ikaupat na to nga product mao ang ato ang gasa nga soil ameliorant. No, unya kaning taong kasagaran na to ani iagi manig seed bed, no? Iagi paturoko na to una ang liso dausa na to i-transfer dito to ang daruhan or sa to ang umahan muna kaning gasa nga soil ameliorant na to nga product magpili matag tambok nga yuta, di ba? Natay tambok nga yuta nga mao ya to ang iso dito sa mga seedling tree or sa seedbed na to isagol na to ang usa ka lata, no? Usa ka lata nga pinili ni mo nga or usa ka balde nga pinili ni mo nga yuta nga tambok, di ba? Magpili imtag tambok nga yuta kay adton to ipaturok ang liso. Isagol ang usa ka kilo nga gasa. No? I-mix na dito sa usa ka lata o usa ka balde ni mo nga pinili nga yuta. Isagol ang usa ka kilo nga gasa soil ameliorant. I-mix na ni mo. Anya adto na to nimo ipanod sa imuhang seedling tree kadto nga klase katong nanay mix nga gasa nga yuta. Onya adto ka mo paturok, di ba? Adto nimo ibutang imuhang liso. O human isprehan nimo atong lactoplant, no? Paibabuan ang imuhang lactoplant, antika, icon kani kay wa pa man mo turok, pwede pag white trace sticker. Magmix ka gamay nga sprayer or 200 liters baron or daghan kay ka gizid bed kinahanglan jud ka og backpack sprayer ang 16 liter water imuha ra nang mix og 80 ml no 80 ml nga lactoplant 80 ml nga antika 80 ml nga icon mo na i-mix nimo sa usa ka 16 liter water pwede ni isagol nimo tanan no isagol nimo ang tulo ka klase kung wala pa no sa seedling tray pa niha katong liso pa lang pero naanay dahon magkinahanglan ka atong trace sticker, no? Pero kani kay ang imuha ang katong yuta nga imuhang gibutangan sa imuhang liso ato matong pantingamutan nga mga way mga itlog dito nga mahimong mukutkot pa lang dito sa imuhang pagtubo sa imuhang seedling pagturok sa imuhang liso dito. Ya, nay sagol tong mga punggos na toy sagol nga moy mo kahimog kadaot sa imong gisidling masumpo na daan siya, no? Kay naa naman tay fungicide and bactericide ug naa san tay mga insecticide. Okay? Mo na nga ang gamit sa ato ang gasa isagol na to para tambok gyud, no? Sakto resistensya ang ato ang gipan sa seedling parandaan. Unya ang ika lima na to nga produkto sa ASIL mao kaning lactobet, no? Kaning lactobet na to nga para sa livestock, no? Animal nutrition, probiotic for livestock ang ato ang lactobet. Sagol is tubig pa inom, kung baboy 10 ml per liter of water, kung manok 5 ml per liter of water, kara adlaw nila nga imnonon, no? Kadang kada adlaw mo inom ang manok or baboy, kinahanglan gisagulan ang kada litro og 10 ml or 5 ml per liter of water. Ang baho, ang hugaw, ang itis manok, ang ad sa baboy, or unsa pa iuban na to, diha nga to ang namatikdan nga daghaglangaw, baho ang area, atong di-disinfect sa atong insomo, no? Ato ang insomo, ato running i-mix sa tubig, i-spray na to sa area, no? umawa ng langaw, mawa ang baho, o niya, nindot ang palibot. Kung wala na, no, way baho, way langaw, nakayad, nakay tangkals manok, niya inig-anha sa mong mga kaigigawan or mga silingan, way baho, way langaw, ang imuhang pwesto. Bisag na'y manok, ug na'y baboy. Pwede rin i-spray ni mo, bisag na pa ang manok, ug na ang baboy, di na kakinanglan i-transfer pa sa lain nga area. Kaya mag-disinfect ka. Safety ra gyapon, o niya, dako kay ni katabang, no? Sa kaning disinfectant na to nga insumo. O niya, asa mapalit, no? Asa mapalit ang ato ang produkto, no? Pwede ni sa Shopee o Lazada. Ang link na adere sa ato ang comment section sa Shopee o Lazada. Pwede po ni sa TikTok, no? Pwede sa ni sa TikTok. O niya, ganahan yun mo, nga gikan na to. Dire, kami nagputos, kami tanan, nagpa-shape. Pwede mo mutawag sa mo ang cellphone number 0926-655-0212. Pwede mo mo text, magpaila mo, mupalit mi ane, naminaw mi sa Bantay Radio nga programa, nakapaminaw mi. Aron tagaan ta mog discount, basta mauingon mo, mo text mo dito nga, nakapaminaw mi sir sa imong programa sa Bantay Radio. Mo na nga kuan, sige kay atong tagaag discounting kung kinsa toy naka-text niya mo palit, no? Unya pwede pud ta adto sa to ang mga agricultural supply. Naa ka dira sa may Bohol, naa ni sa Altura supermarket, na sa ilang grocery. Ug naa ka dira sa may sa Cebu ka, pwede ka mo ari sa mga opisina. Oh, na dire paingon sa Miller Hospital. I-share sila ninyong ASEL Laboratory sa inyong page. Makita rin yung address dira. O niya, Pacific Agribet, pwede, available. Kung naamos Dabao, Night Rifle and Agricultural Supply, Dabao del Sur, IBS Agri-Supply, o arepog ka sa Misamis Occidental na IGB Agricultural Products. No? Makapalit mo, kompleto na sila o mga stocks diyang dapita. O di ba? I-search ninyo amo ang Facebook page, no? Ang ASEL Laboratories Incorporated. Makita ninyo tanandra, no? Unsa inyo ang masabti sa produkto, makita ninyo sa mga videos na modera, mga testimony kung unsa ka epektibo ang produkto sa ASEL Laboratories Incorporated. Balik ta sa ato ang topic, no? Kaning pagyelo sa dahon sa talong. Okay? Tanaw ninyo nga nay na yelo na gani ang dahon sa talong, ayaw gamita, no? Ako ang kuha na ayaw gamita ang dahon nga infected na para sa propagation. Kanang kabantay mo, palaton ko na yung kanyang mga yilo, nga nayilo na rin, nga naisakit, bata, punta na, ang nayilo na ang dahon, ayaw na, ilabay na, sunuga lang na, no? Kay, basin maupo na yung magda, nga to sa imuhang ipaturok pagbalik, gamito ni mong yuta ba, nga nalata na kato nga mga dahon, no? Ikaduha, kuha og i-isolate ang kanang grabe na gid kayo, kanang daghan na kayo og effect, daghan damage na maayo ang imong tanom, oh, aron malikayan ang pagkatag, malikayan ang pagtakod. Kuha lang na, magtanom lang taglain. Okay? Onya bantay sad kay dili mana ingon nga kana mga fungus or mga viruses. Bantay sad na ang aphids og kaning white flies. Og unsa pay uban nga mga dangan nga musud sa maong tanom nga talong, no? Kay kaning disease sa talong og masudlan kaning aphids o white flies, mahimo kaning nga may mopasa kaning insect victors ba nga namumuda ngadto sa pikas gikan hinglupad paingon na po dito sa pikas tanom, matakdan po tong imuhang pikas tanom. Mao na nga kuhaon na to, no? Kabantay mo, kuhaon na to nang nangayelo or na nga damage na, kanang dakor kay damage, kuha lang na, no? Magtanom lang ta og lait. Kay dili man ni ingon tanan nga mutakod gadso. Unya ayaw dayon og focus sa pagpangabuno kay tanaw na to, yelo man. Kuwang ni sa abuno. Ayaw, no? Ayaw mo focus diretso sa pagpangabuno. Tanahon sa nato, no? Aron may bawuan gid nato kung nutrients ba ang kulang, no? Aron siptig yun na to, nga dili mausik atong kwarta kayo, palit na buta pagpangabuno. O niya, kinahanglan, kung magabuno sa ka, ayaw dayon o kanang pag-apply o taas ng mga dosage, no? Nga, sama o mag-apply ka zinc, magnesium, ginana. Kinahanglan, mangita sa taog sowel or lip test or inana kung dako kayo tong umahan. Oh? Kay ang uban ra ba basin dili ni nutrients deficiency day. Kuan lang din eh, apids la din eh, og white flies. Mao na nga ato nang sulbaron karon para ana. Nya. Kadto sang mga nakabantay mo nga ang ilawms dahon mo'y nakaingon ang pagyilo kay naay apids, white flies, leaf hopper. Unsa pa ni mga pangan nga mo'y magda sa sakit sa taong, no? Kaning virus sa talong. Kinahanglan ni nato ang makabugtong nga makasumpo ni ani ang ato ang antika, ano? Antika atong i-spray atong sagulan pod og kaning lactoplant i-partner, no? Ang antika nga 80 ml per knapsack sprayer og 80 ml nga lactoplant per knapsack sprayer kuyogi og 5 ml nga trace sticker. Gani? Masulbad yun eh, no? Masulbad yun ang imuhang problema kanang pagyilo, no? Pagyilo sa dahon sa tawong. Kisa may nakakuhaan karon, naka-experience ato ang mga nanguma, ato ang mga nananom og tawong. Basinaan na mo, gawas ka itong mga veterano na kayo sa pagpananom og tawong kay kutloon, rumandayon ng yilo. Kuhaon, rumandayon ang dahon nila, no? Pero dili na nimo kinanglan nga mo'y ipalata, mo'y abuno dito. Ilabay na lang na, sunugan na lang na, no? Or umsaon na nimo basta ayaw ibutang sa tambak diha sa imong pagpalata. Kay usasad na nga maka sa sunod nimong cropping makahatag sa nagkadaot, no? Mana ang kasulbaran or ang remedyo or kaayuhan ni ani labi na gyud og kaning kuwang sa magnesium or zinc or fertilizer baron ato anang isprehan, no? Atong isprehan og antika para ma-neutral ang kaning yilo-yilo sa dahon. O niya, ato ang daghanon og tubig, no? O niya, ayaw sa nakarang naay mo pundong tubig ka. Og naay mo pundong tubig, mo yilo yun ang dahon sa imuhang taong. Kanang sakto-sakto ra. Pero, idrinsing siya, no? Kaning paggamit na to, aning ato ang antika o kaning lactoplant, idritso sa punuan. Idritso sa punuan og spray. Rinsing, first nimo application. Ikaduhang application nimo, 4 days na naipulyar sa ibabaw, sa udlot, paingon dito sa punuan. Every week, spray. 80 ml per 16 liter water sa antika, saguli og lactoplant nga 80 ml, nga 5 ml nga trace sticker. Muna'y kasolbaran, kaning mga yellowing sa dahon sa talong. So, ay lang, no? Ang mga produkto sa dere sa ASI Laboratories Incorporated. Kaya kanina mga viruses na yung mga mutakot-takot ni, no? Makatakot po ni sa uban na itong kasikbit niya nga mga taong. Okay? Anya, tanawa lang or ganahan mo purchase at ito mo sa Lazada or Shopee or Facebook page sa ASI Laboratories Incorporated. Okay, mauna ito ang gamay nga tips para sa ito ang mga kaigsuunan nga nanguma. Okay? Anya, ito ang tawagon karon si Boss Nolan, nagplano ni, no? Naghani sila dito sa ato ang farm nga naa dito sa Tuboran. Karong adlaw nagtapok ni sila dito. Mo ni atong hinabion kung unsa gyoy ilahang plano sa maong kaning Tupad Community Garden diha sa Tuboran. Mga sakop ni nato sa equalizer. Sir Nolan, maingon to.
4: Maingon to, Sir Will.
0: Kedo, live ta karon sir sa Bantay Radio Cebu. Unya madungog pud ta sa ato ang naka-hook up nga radio station ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran. Unya 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Kumusta? Kumusta man dihang naglagiting pa ba gyapon kainiton or nakauwa na?
4: Wa pa gyud sir, grabe kang kainit. Pero survive de pud ang tanong ta sir.
0: Okay.
4: Daman tayo kita ito big kita record. Ang kung yun, kung ginag kita sa pagpamobo yun, mo lagi atong supportan lang yun.
0: Sir Nolan, nakita man ako ba sa imuhang gipang pictures nga ubay-ubay, no? Ang mga membro na to, the Stupad Community Garden. Pila man sila kabuhok? Pila man mo kabuhok da, Sir Nolan?
4: Actually, sir, itagaan kita o kuhan karoon nga slot nga ba yung franchise ka kuhan kataho, sir, nga itong beneficiary karoon.
0: 26 ka beneficiaries nga mo'y mudawat pagka aning tupad, pero atong gihimo og tupad community garden. Dili nagsilig-silig.
4: Yes, sir. Yes, sir.
0: Sir, kanang unsa may plano ninyo kamo nga mga miyembro or taga-asa man eh una kani mga miyembro ha karon nga
4: bago. Sir, ang ato ning mga I Love members karon na to ni sir, puro gyud ni mga I Love
0: members,
4: farmers. Mm. O nya ang mong gisbutan karon nga among kita natong area tungod kay initron sir, among gimitingan kay nag-elect man ta mikaron og mga officers. Among gisbutan karon murag ang gihukman sa tanan kani pagtanan mo kalbasa sir kay murag ka-survive ni siya sa init.
0: Okay, kaning grupuha karon, kalbasa mo niyong itanom, kaning inyo ang gisugod nagpagguna, pagpanglipyo.
4: Oo. Oh. Yes, sir, yes.
0: Tanaw ni mo ni Sir Nolan, kung matanom ang kalbasa, kay kaning kalbasa, pinunuan man eh. Pila ka kapunuan ang matanom ninyo ning maong gidakuno na?
4: O, oh, malimpyo lang ni Sir, tanaw na ko, nga, happy time ni siya nga ma 1 hectare siguro. Malimpyo halin ko, Sir, nga na siguro. Estimated lang na siya.
0: Sa ato pa, mukaya ni sa mga 1,000 kapunuan?
4: Ana siguro, sir. O totally, o mahawa ni gini siya tanan direk. Malimpyo.
0: Okay. Ang saman, karon pag yun mo nagsugod niya na or at ato pang mga nangaging adlaw or nangaging simana?
4: Ang ato, sir, nalamgit tayo po itupad, no? Katong nakapi out na. Niya, gusto mo na ito nga. Ang atong community garden atong masustain.
0: Mm.
4: Then ako amo na lang gisabutan li sa katong first batch nga nadawat nagyot sa tupad ma-continuous lang amo lang sa ning gitabangan pod actually ang katong na-active na namin di ma-active namin dili sad no na dai active karon nga sa on na for kapiyaw nakakuha na kadawat ni sir katong sa credit
0: okay.
4: Ni transfer ta diri nga amo lang gising gikuan through community garden amo lang gising gitabangan pod nanay daan nga nalimpyo katong atong gitalong naman og talong nga nakasurvive yon nya kanon kanon bag-o amo ra sang gitabangan pod para madali kay pagkut sa panahon ko sir
0: apas sir apas
4: panahon
0: pila man ni kabuok ang kani nga miyembro karon bag-o nga nakadawat na kani sa tupad community garden ha pila may daan o pila may bag-o
4: actually sa tuwa sir nakadawat na sila ang katong 18 kumanan sila, nakadawat na.
0: Okay.
4: Na actually, naka-harvestan na sila.
0: Mm.
4: Nga, naka-income na. Then, tagaan na po taga-narder nga tungod ni Ma'am Gigi Sanchez nga, huwag ko giyo na itong kaning board member sa 3rd District, huwag puwas sa pagsuporta. Nagpasalamat sila pag-ayo. Nga, adon na pwede, nga, kasing-kasing nga, kamao mo tanaw sa mag-uma, alam na karon sir, nga, na-pas time of crisis karon.
0: Sir Nolan, mga kanus-a ka mo ani, pila ka ni kaadlaw ninyo mahuman ni bugwal or limpyo antod nga makapagkatanom?
4: Siguro sir na kanang 10 days nga gihatag nato karon, sana siguro na sa mga ana siguro sir kanang 10 days or 5 days ba?
0: Nga makatanom na mo.
4: Ana siguro sir.
0: Ready na ba ang kuan ni Sir Nolan anyo hang mga ipangtanom sama sa seeds or katong atong mga abono nga gikan sa asin?
4: Ang ato ni sir, actually, naamas na tayo mga savings talaga seeds. At naamas na tayo mga quarter atong savings na wala na tumahatag sa uban, sir ba?
0: Oo.
4: Kung makuha, pwede lang sa tamo request.
0: Okay, anya, ang sa pamailain, ang kabahin sa ASIL product, kompleto pa ba ang anyohang association?
4: Oo, naamas na tayo mga quarter, sir, po sa'yo naman kay... Murag na online man tadre. Dali ra man kayo, abtik man kaya nga sila protorit. Nga mo tabang sa I Love kay mo ang gini atong kuan. Ang kumbati lang kita. Ang ato lang nga nadili na to matabang ganin lang gyud ang panahon nga kaya di na to gyud makontrol na pinas tubos ka init. Panahon sa kaning nay kalamidad sa tong tanom sama sa atakehon sa mga pesticide na man kita ikahatag labi na atakehon sa mga insecticide, mga insect, namote insecticide, dali na ito maghapan. Pero kaning panahon doon, sir, higit na ito. Ngayon, ako giling kita sa pagkumubo sa itong matanong.
0: Pero, naro kay tubig, naro may source tubig niyang napita?
4: Oo, oh, nagigitin na gan, sir. Kaluyan po talis kinno, nga na akong tubig dre, nagpadayo ng gihapon, bisang upang matinukdan, nga hukas, pero nga itong tubig dre, kan, sir, ako giling mo nga, uway puas paghatag.
0: Okay. Sir Nolan, shout out niya sa imuhang mga daan nga membro o karong bagong membro sa Tupad Community Garden.
4: Oh, sige, sa tao. Ako isa tao sa bagong namong presidente, sir. Kani si Sully Clarito. Then ang iyong vice, si Prisima Oliva. Then si Jinaline Lapi, ang treasurer. Ang atong secretary, si Alberta Gallardo. Ang atong auditor, si Ami Gallardo. Ang uban ka rin, sir, naminaw man ka rin, sir. Di nalala ko matastansa sila. Ito nas kadagahan niya, kasi. Malipay na gano'n, sir, nga nakita na gano'n ng namagutay na di mo na nga nakita nila nga na improvement pa.
0: Mm.
4: Nga nainganyo po sila nga ato ng tabangan kay para mo rin ato nga natay food security.
0: Okay. Thank you. Sir Nolan, dagang kayong salamat niya. Labi na gano'n sa mga sakop niya sa Tupad Community Garden.
4: Oh, so dagang salamat po, sir.
0: Okay. Mono, mauto si Sir Nolan Tulod. Usa sa ato ang sinaligan dito sa farm unya ang farm dito ni Ma'am Gigi Sanchez sa mga Sanchez family na gigamit aning ato ang Tupad Community Garden kay ilahang tamnan o kalbasa kaning kalbasa pagpananom o kalbasa ang pagsugod ragyoy mabugwal tagmaayo ni ane no kay kani mukatay ram ni usag asa basta ray katayan mukatay ragyoy ni kaning punuan sa kalbasa kaning pagpananom o kalbasa unya dili po nilisod kayo na ate manon kay kani imuhang bantayan ni ani kadto ramang mga pag dili mahimong bunga matagak ang mga buwak og di kani mga punggos no sa kalbasa nya kutkuton ang bunga naman no andam ang ato ang lactopapi or ang ato ang asil Laboratories Incorporated labi na gyud kani mga Tupad Community Garden. Kaya ito ang mga membro sa I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez. Unya, maginiyang saad sa tanang membro sa I Love Project nga nanginahanglan o ginagmayng tabang gikan diri sa atoang association, no? Sa atoang I Love Project Foundation. Andam og tagana ang atoang chairman nga si Ma'am Gigi Sanchez nga mo alalay, mo tabang o mohatag o alibyo sa atoang mga gipang kinahanglan sa atong mga tanom, no? Atang ang atong asil product na to, andam. O, ato ang planta, andam. Ang kamo na lang ang nanguma. Kung sa pagkugi ninyo pagbugwal, pagkugi ninyo ninyo matag buntag sayo ngadto sa kahaponon sa pagpangguna, sa pagpamubo sa inyo ang mga gipang tanom. Alas 12:54 na sa kautuhon. Maminaw sa taog mahinundanong pahinomdong.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Alas 12:56 na, balik natin sa programang Gabay sa Kalambuan. Shout out diha ni Arthur Arsenal, no? Ah, naani dito sa Rangane. Maingod to diha, Part Arthur, no? Kumusta mo diha? Ah, naka-recover kay nagian baya po ni sila og linog, no? Katong linog nga kusog dito sa Rangane, no? Ah, maing pagpaniod to niyo da Part. Naapod diri ang ato ang mga kay sus akong mga igagaw, no? Message gyud diri nga i-shout out sa mga diri nga nagkupras. Oh, ay napadayroy na naginot nga lubi nga kopras, no? O, paminaw ko, murag gagmay na kayo ng lubi ha, kayo wana pirting inita das bol. No? Tagang kayong salamat ninyo akong mga amuyet pamilya diha sa bol. O niya, napadayroy ang ako ang, siyempre, mga ras pamilya. O, maing pagpaniod to ninyo diha, mga agaw. No? Maing pagpaniod to. Okay? O niya, ang Lactopapi, no? Ay magkalimot pag-inom. Good, sa Lactopapi, kay, alam, grabe ron ka isog ang init. O niya, bantayan na to. Ato ang pagtaas dugo. No? Kaya kaning pagtaas dugo, yun, murag delikado. Kaya niya, ugmao ni muburak og maayo. Mubumba og maayo kaning pagtaas ato ang dugo. Kinahanglan yun nga safety ta. Pag-inom yun ta og Lactofape para makontrol. No? Makontrol ang katong gipang inom. Ato ang mga maintenance nga gipang inom para sa blood pressure para pagtaas dugo, no? Nga makontrol yun na siya nga normal ang ato ang BP, no? Ang ato ang blood pressure. Anya, katong nangapagaw, no? Gahapon dito sa parte tungod sa katugnaw, no? Grabing tugnawa pagkakadlaon ditong dapita. Yun niya, murag migilok akong tutunlan. Wa ko kadag Lactopapi kay ang giyonahuna ang litson raman, no? Pero nag-inom ko daan na ng buntag. Oh, pag-ikan na rin, nag-inom daan. Oh, dito sa balay, ga-inom daan ang Lactopapi. Pagpaniod to, paghapon, nalimtan man, huwag man ka da. Di, pag-uli, pagkagabie, burak kong inom, kay murag arat kay kong tutunlan. Oh, kalois buntag, no? Pagkabuntag, kalois Ginoo. Ah, nawa, no? Nawa ang pagkagarat, no? Kaganina, kadlaon murag wagyod gabi eh pag paingon matog murag huot kayo kung tutunlan nga di ko kagawas ko tingog pero don donan og Lactopapi way sukod sukod no ditsog to nga sa Lactopapi butilya pagkabuntag guwapo kayo kung pagawas ako ang hugaw unya naluag no ako ang ginawaan ako ang tilaok murag wa ang gilok nawa ang gilok ba. No, nawa niya, humok istorya. Muna nga, maingon yun ko, di yun ko magpakawa ng Lactopapi. Basta naa ang Lactopapi, naa pa diya si Tatay Roger Linabok nga mo himo or ato ang mga kaubanan dito sa planta. Muinom yun ko ang Lactopapi. Huh? Yan yung Lactopapi, dako yun kayo ni og tabang. Labi na yun aning ubo, diarrhea, paggilok sa tutunlan. Kanya, kaning mga fungal infection. Kani. Guwapo kay ni ang Lactopapi na to nga live microorganism. Nya kaning nagsakit ang tikod, no? Nya hinay ang imong immune system. Pagpalig-on gyud ni ang Lactopapi, no? Pagpabalik og kondisyon sa imong immune system nga humok. Humok na ka madutlag sakit, no? Mana, atong ligonon, kay ang immune system, kung ligon, mapalayo ang sakit. Makadepensa kini sa mga virus or unsa pa na mga napalid sa hangin nga makadaot diretso panglawas. Kung ligon ang immune system, layo ra gina, no? Di gyud na mo dool diri sa ato ang panglawas. Mana nga inom tag lactopapi, nani dagan, Rose Pharmacy. Oh, bag deliver na po tag Rose Pharmacy, mga 360 Pharmacy. O guban nga mga local pharmacy diha sa ato ang mga tagsatag sa kalungsod. Nani daghang mga gikas 1 liter, 500 ngadto sa 220 ml. Anya, naka sa Robinson. No, kani mga Robinsons nga department store. Nani lactopapi diha sa ilahang display sa grocery. Anya, Metro Gaisano, tanan, mga Gaisano Capital, Gaisano Grand. Ah, daghan kay na og lactopapi diha nga display sa ilahang grocery. Ala uno una, ha? Ala uno una. Ala uno uno. Ala uno uno na sa kauntuhon. Napupos na pod atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod higayon matag adlawng Bernes og Sabado. Alas 12 hangtod ala una sa kauntuhon. Salamat, no? Atong pasalamatan atong Station Managers Bantay Radio Cebu og CEO sa ASI Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Woodward Corporation, Engineer GJ Sanchez. Ato ang Programming Director, Sir Adon. Ato ang News and Current Affairs Director, Sir Fred og si Sir John Carillo. Atong Technician, Boss Kinom Sinisa. Salamat ta sa ato ang nakahookup na radio station, ang 98.1 DYPSBT Radio Tuburan, 95.3 DYEG One Heart Radio Sambuan. Ako sab no, akong dako kay kong pasalamat sa inyo ha, way puas nga suporta ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan. William Rasmuit, dagang salamat. Maing pagpaniud to. Maing paglakaw, maing pagpanarbaho. God bless, maing udto.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, naulian lang akong kabuhin niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Masalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
1: Marcia Auto Parts Trading. Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya ni Jaime.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Pag-hikap niya siya sa tunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka lulon. Sa hindi ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
3: Living Testimonies.
4: Miti Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Miti Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong program, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignorimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Ignor, ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nagpahuay di po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, dami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, silag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Miti Radio, Dayday 0.1 FM.
6: Dayday 0.1 FM. Bring happy to your
9: home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
10: Sa Lactopapi. Lactopapi.
11: Lactopapi. Sa Lactopapi.
9: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into

0: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
1: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa Hit Gun motor na pasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
0: Ang pasok kong burns makahatag o sulabihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
1: Wala gin siya ka kulak tangan siyang liniment. No? Wala gin siya ka gulgul. Kasagaran, mapasok ka, mungulgul gin siya, muburot, tubag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
0: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
2: Living Testimonies.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan ug barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
7: 0943-248-2389.
8: Ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
9: Sige man yung kabalik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir. Palit, sir.
10: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Turo, hasta noon ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamanguran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan siya tiyang gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka, sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, dagang kasalamat, sir.
10: Thank you, salamat, sir.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Idilion.
11: Ang Tatailo is lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
12: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
13: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
14: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
15: Kinsa siya!

0: Inam sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magpabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tung panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kao ba nang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok? Tutoki lang di ba dagaton ka? Naot pa unta nga ang tanan, okay lang? Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, sambal, purgag, vitamina, sumang kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa madre. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata ba na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lolo, si Lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C+, protection para dili daling hilantan, subawan, ubhon o uban pa. Wonder C+, na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Dili ko na ang tabuot pakliyon ang atong ano sa kitang duha pulos nagmalipayon. Pansapaghandom kitang tanan mga ulipon. Dili malaksi ning dughan ang atong kabatanon. Nanumpa ka nga ako ra imong higugmaon. Panggaon og mahalon hangtod sa kamatayon. Karon hain naman ang gugma mong maunungon. Nga naa ka man sa laing mga buktol. Nga kurang kakabos mo'y dakong hinungdan. Ilaksi mo ang atong gipanumpaan. Sa nagwa kay gugma tungod kay adunahan, mamuig sa payan ang gugma kong ginabalaan. Karon na niya in taon ako ning payag, nagpuyong, naginusara. Nag-awit sa pagmahay o ba ning akong gitara. Saksi ang nag-aop nga siga ning akong lampara. Masin sa paghandom ning gugmang wa pugara. Ako nalang iampo ang imong mga kalibay. Aron sa kapulihay malimtan ang akong mga pagmahay. Way sa payan madugta ako sa mga kalaay. Basta magpuyo ka lamang sa kaharuhay. Dito sa langit, isumbong ko kining pag-inusara. Og dawaton ang hukom sa akong gugma. Si Bathala ning pag-inusara kanako mangutana. Tubagon ko siya ikaw ra ang bugtong kong hinigugma. Bugtong kong hinigugma, tudling sa mga garay.

0: patawarin mo ako. Hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Nanabot ay nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nagngalang Shirley taga Kalulut Bonifacio. Nigamit siya Wonder Herbal Oil. Atong sayron kung unsay nahitabo nganong nigamit siya niining atong produkto.
2: Hello, ma'am.
1: Hello, ma'am. Si Ma'am Shirley Monarca ni ma'am.
2: Shirley.
1: Ma'am, kanang nag-text kas ato ang hotline, nganong nagamit kag Wonder Herbal Oil? Unsa inyong gibati di ay?
2: Tungod mangod ma'am atong nakadungog ba kanang sakit niya, monkeypox, ma'am, masumba na ma'am ba?
1: Mm-mm.
2: Napuno, kaya tawas, anang naang nanurok ba nga, lain siya kaayon, mura, nagpo na yun, nalukop yung lawas at yung lapalapas at ilog sa kamot, naghan kaya sa tanan, then, idala na kong doktor, ibalibaran ni ipapauli ni kay dito na daw sa balay sa kwarto na ilain na daw siya kay hatna na nilang tambal nag-uul kay ko ma'am dahil mo to daghan akong iska ka Wonder Oil kay dealer man ko.
1: Mm-hmm.
2: Ako po ma'am biligo na ko sa Wonder Oil sus ko kay mga alas 3 siguro to ma'am nalayos man na o sus pag diba salamat na ako sa Ginoo din ako pag disang ipainom. Mm-hmm. Naulian dyan siya ma'am Wonder Oil ma'am salamat yung kayo
1: daghan kayong salamat ma'am Philly Monarca of Kalulut Bonifacio proud users atong produktong Wonder Herbal Oil.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil ha tibo ba ginaga ng Wonder Animal Vita epektibo po nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa gamit ang Wonder Animal Vita ha? Uy, nagpalistinan pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated Wonder Animal Vita paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita
3: ako si Gilbert Cano sa nagkuyo sa Silaway Plak sa Bukal Norte gigamit sa Animal Vita sa gigamit ako sa aking baboy. Wala pa magkuri kong baboy ako nagigamit ng Animal Vita. Pagkakad niya natin pagpanganak niya. Sa unang panganak niya, may anak niya o dosi kabuhok.
4: Dosi kabuhok? Sa
3: unang anak niya, oh dosi. Mayroong anak, sa doang panganak niya, ng anak niya o biskipi kabuhok, puras ginagabuhi, dagko. So, insug kayo. Ngayon, ang tod karoon, Animal Vita, yapo na nga akong gigamit nila. Kaya huwag man sila sakit-sakit. Wala may purga-purga, wala. Animal Vita, yun akong patumatid sa ila. Nung nagkasalamat yun ako, kaya karoon, dagko na ang katong biskipi kabuhok. Kaya ang tulo ko, buhok akong yata sa akong pagmangkod kay 14, makabuktutoy sa akong anay yun.
4: Mm-hmm.
3: Kaya biskipi na sila kabuhok. Nakaroon nga dagko, nakasok. Kaya karoon, buros na pod. Wala to sukat, wala na ko gamitin ng Animal Vita. Katong pa, naka-anak, titi, kinatasaan niya, pulo, unti, mura na.
4: So, nidaghan siya pag-amit sa Animal Vita?
3: O, nidaghan.
0: Kunana, kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Ito sa inya, tiga-tiguma, pagdian siti. At ang ilang tan ko, ini kay ko, din sige ko inom mong tubig. Then, gusto ko mangingi, dili may noon mo gawas. Muna masigurong na yung bara sa ako ang kantog. Nakandungog ko aning Wonder Banaba, at iso akong isulayag. Ako na matigdan nga, epektibo d'yo kayo. Ang Wonder Banaba, kay pagpangingin ako, ning busaga ka akong ngingi. So, epektibo d'yo kayo ang Wonder Banaba, kay nawala d'yo ang ako ang libate sa akong laban.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kaya namina Midris Sanusi dinagat inday sa limbagat ni Way palta sa pagpaminaw. Great ko Dolor family and Tugino family. Masimag Don Carlos Bukido. Pwede pakigreet akong pinsan niya si Kidapawa. Nagpagreet iyang pinsan Bing Tagamaitom at pakitugtog ang kanta nga pangako. Great ko and happy listening to Edith Visayas of Kalumpang Jensen from Junik 5 of some same place. Same place. Mayakal si Bayok ni, pag-aray ko sa among kauban sa boxing team silang Junjun Bansi, Jason Ladao, Flo Flo Dulanas, Louis Calawan, Roy Sabaliero. Sa maanas, nagpag-aray si Loy Mabanda. Shoutout tanan naminaw kanimo sa kahanginan karon labi na sa akong bana, sa akong mga ginikanan, mga anak o mga igsoon. Salamat Kuya Carl, si Juliet Calagni sa Barangay Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Karay ko akong mama, naminaw ni mo karon. O shout out ni Ekos Tanang, naminaw karon Kuya Carl from Cristel Fee ng Bagong Bayan, Kadingilan, Bukidnon. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. No, ipod, no? Paimnay mo nga na kung Vitron drops para ligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
1: Ma'am, unsa man mo experience, ani atong Vitron drops na kay gamayng bata nga sa home, ani?
6: Oh, wala, ma'am.
1: Pilay edad, ma'am?
6: 4 months.
1: 4 months. Oh. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
6: Mahalit ay siya, ma'am. Ilang, pamiro ka lang ng inong, mami naman niya ang katulog. Ngayon, sa iyang pagtutoy. Ngayon, na ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulog ang kalibanga.
1: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imuhang 4 months old, ma'am?
6: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapas siya 1 month.
1: Then, Vitron drops imuhang gipainom sa iya, ha?
6: Oo, ma'am. No, hantad ka rin, ma'am. Mawala din akong gimintin.
1: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo yung pangalan?
6: Regina Kagaanan.
1: Taga-asa?
6: North Mapang, Purotoro.
1: Okay. Daghang salamat, ma'am. O God bless you.
0: Yung nana, kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, nindot po ni, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Mga anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
6: Ako na ay si Regina Kagaana, sa North Mapang, Puro 4. Nagamit ko og Vitron syrup, tinuod ka ayon ni ma'am kay, nagamit ko, ay akong anak na doon sa katuig karon. Ay naman siya kaon, ay siya katulog. Kaya ang Vitron, nalamit ko sa akong dumay, ay tungod lagi atong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, naulian na.
1: Ma'am, paggamit og Vitron syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
6: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, kasi na ka siya magtutoy. Kaya ang last karon,
1: ma'am, may mga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na ay mga kabataang gagmay.
6: Ang ikaawhado sa naminaw, na naupunta nga mumpalit mo sila o Vitron syrup, kaya maayok ay sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: Ingunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamayin kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinoktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. Una kinahanglan mo gamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dili daling magbalitian. Vitron tablet.
7: Ako si Zinke Rugay. Nagpuyo din sa Davao del Norte. Ang gamit ko ang Vitron tungkol kay lugay kay ko makatulog. Lugay ko makatulog. Maabot na lang alas 11 sa gabi eh.
0: Mm-hmm.
7: So, wakatag silaw ko, makamata ko launa, di na ko kabalik katulog.
0: Mm-hmm.
7: Di, pagig ko ganaan mo kaon, kay loon ako, loon ba akong kutukuto? Niya, mo to, pag tis na ko niya, nagkatiko, napulo ka kuan tablet.
0: Vitron tablet?
7: Vitron ako, napulo ka tablet, isa ka pack.
0: Mm-hmm.
7: Dito na ako, nagtambok-tambok na ko.
0: Tambok
7: ka. Actually, giyopirahan man ko o gallstone good.
0: Giyopirahan ka gallstone?
7: Oo.
0: Mm-hmm.
7: Tapos, kidney o spinal, gidungan.
0: Mm-hmm.
7: Oo. Muna karon, dako gigay kalainan ang kuan, ang pag-inom na ko sa Vitron, makatulog na din sa to niya, makakaon ako, tama po, dili na kulodon, ganaan di ko makaon. Dagan na kong vitamin si Gitik, pero may ang Vitron. Tagtulog ka, adlaw, magiging mawala ang imong ko ang kuan, epekto sa tablitan ay mo matumar.
0: Nana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Garay Kuya Carl sa akong anak diri sa RJ Abriol. Hinay og sayang papa nga si Binzi Dahinay gikan ni Angeline Abriol Dahinay. Salamat pagaray ko Anita family, Baril family, Kapangpangan family, Kaitom family ug Magadan family. Garay Luloy Anita sa Anahon, maramag bugid nun. Salamat sa pagbasa, God bless. Shout out Kuya Carl sa kong anak nga ganahan kung kaya siya maminaw ni mo si Prince Grison Evangelista. Sa Jutag family, Sor family, Algura family, salamat. Greet lang ko sa Gonzaga ug Madula family diri sa Pangdalaga, Miss Samis Occidental. Pagaray din ni Albert Masyon ug siyang pamilya diha sa Gituan Ipil kay Amy It's Me Zine. Idol, mugreet lang ko nimo din akong mama Maribel Kalumba. Yap, ug Papa Juanito in Masino. Yap, din sa ako maigsoon na lang ug mga bayaw diha sa Tayasan din sa Manila. Maura na idol gikan ni Meralyn. Yap, from Negro, salamat sa pagbasa, idol. Katong-atong mga kaigsoonan bitong gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon nga ano, mga kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong 100 herbal coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di po gani kulbaan kay nindot ba ni kay more po ni herbal kaping akong natilawan nga dili po lang to. Unya dili po manimaw herbal gid ba? Lami gyod. Sa lakton ka pag-story, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsunan na nga. Kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee. Parti lamia. Lami gyod ng Huwander Herbal Coffee, mga pinalangga, digbamina. So katong ato mga kaigsunan, kung gusto mo kuan, kape ka ng Huwander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha? Huwander Herbal Coffee. Diba lami? Lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almoranas, wa magid po imuang kuna ng sakit agad kay mauaw ba? Pero kung naa ka, nabitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan, baka naunsa ba na, imo nang gamitan og Huwander Hemo Aid. Muna imong gamiton, Huwander Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag, o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na'y mga almoranas ha, Huwander Hemo Aid ang inyong gamiton. Maunay nindot, Huwander Hemo Aid. Pero kung hayblaron ka, saka lagkalit na imong blood pressure, o niya, traidor ba na ang sakit, ayaw kang kumpiyansa, paggamit na yon og Huwander Cardio Care. Gamit kang Huwander Cardio Care. Indot mo na Huwander Cardio Care kay imno ni mo. Normal mo ng circulation dugo si mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 rabaya. Yan, napuno na nag-cholesterol imong lawas. Di nakaagi ang dugo. Mo na 130, 140, 150. Ay, blood na ka. Pag ino mo Huwander Cardio Care. Para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas. Ba? Kana bitang inyong mga anak, abi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kay wa ginay ka, walay capacity nga kuan ba? Kanang bitaw mo produce day bo kuan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kay makuha rin ito nagikan sa itong giinom o gikaon. So ay kuwang mong gina, muna nami food supplement para anak. Kanang amo ang Huwander C Plus ba? Kanang imong anak, bago na tao tamag 1 year old, pwede rin gina nga imong gamitan ng Huwander C Plus nga drops para dilidaling subawan ba? Kay protection mo guning vitamin C nga di kadaling subawan, di kadaling hila, di kadaling pagbalatian god ingon ana ba. Pero ana nga tong Huwander C nga Huwander C Plus nga syrup. Oh, na mo tay syrup ana, ipahinom sa imong anak, kana inom ba para ang imong anak dili dali nga magsakit-sakit. Mao ni nakanindot anang Huwander C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron parehas tag edad or manghod ka nako, pero nilapas na kag 12 anyos. Kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon basta 13 anyos pataas, mao nang Huwander C Plus nga kapsul. Oh, kompleto man eh. Kay mao man ning karong panahon na, di nakakasabot sa dagat sa panahon ron eh. Tanawar ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay ana ba. No, niya unsa pa nang magipang sagol diha nga mga preservatives nga di puday maayos tong kidney. Na mga na ba? So mao na kanang atong Huander C Plus, may na lang po na patabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So mao na atong Huander C Plus capsule, Huander C Plus syrup, unya na po tay Huander C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Garay ko sa mga Batindol family ang ulula diya sa may Muto Sawa Dumalinao, si Lula Midilia Abaldi. Kung Lulo Miloy Abaldi, huwag tanan lang na kong igagaw diya, hurot, huwag tanan na kong mga uyuan. It's me Angelic Patindol sa Munching, CI, Sambuanga, Sibugay. May akar sa kong anak, si Angel K. Hizon, naminaw karon sa Kiblawan. Salamat. Timbayan ako akong duwa ka anak o ilang tagsatagsa ka asawa, pangalan Donato Lindon Jane Inday, og tanang apo si Mama Lula Linda nagpuyo sa Bugos City. Salamat. Shout out sa Purok 5 Hayang Gabon Claver, si Dolores Tandogon Abaw. Garay ko kang Alicia og Janjan og kang Crisil, nagbagaray kuyan Sablan sa Lindaban Manolo Fortich Bugidan. Garay ko sa Trinto Agusan del Norte si Romeo Bahaw, nagpagaray si Floriana Dakis taga Banay-Banay. Garay na ko ako mga anak silang Ivy Ladra, Tata sa Hunea. Sa Auring Pasaul, nagpagaray si Agnes Sibud nga taga Aruman. Shout out ko this New Leon sa Candulada Family, Kaminsi Family. Salamat po. Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Rafi Alunan, taga Poblacion, Merida, Leyte. Uy, pakiyas nga paglaom ang title siyang balak. Ako ning hatagan og ginabuhi. Kaluoy sudoongon ng kinabuhing mapakyas sa mga paglaom. Kano ka man nga kalisod ba ni mong kuhaon aron ako sa bukton mo pag-asap na yon. Hayag sa mga aping mong daw ipahiyom nga mituto ka na ako. Pero kalit kang miyamiid nga daw murakag nakakita og biliingon nato pagkapait sa kahimtang ko nga imo akong gitalikna. Mipauli ako nga gidatugan og ang akong dughan. Mitanaw ako sa samin o ipangutan ako ang akong kaugalingon ngano o ngano bang mapakyas man ako sa pagigugma. Sakto man ako ang panghitsura niya pa'y buhok ko nga gibulit ko sa mahumot nga pamada asa man akong nagkulang. Nakahukom ako nga di ako muhunong sa akong gibati nga daw mudilaab ng akong dughan sa tumang kong gibati. Didasdas ko o gisugal ko ang gisugo sa akong kasing-kasing. Dito daw mura kong santilmo nga nag-aliwaros. Unta si Inday muabri sa bintana, apanwa gyud ako dungawa, dakong pakya sa akong tinguha. Mao na kaokom akong manimpalad na lang og budayo sa laing lugar. Gitabok kong kalawuran dito ko susihon kung tuwa ba dito ang akong kapalaran. Haling ako mapakyas, manisuwat kong ilawom sa yuta, nga patay ng akong paglaom og baunon ko hangtod sa kamatayon. Maayo pang bugtuon ko na lang ang akong pagbati. Kesa maglaom nga way may kapaingan, iluhod ko lang tanan og mga liya sa kaitasan nga itagak na kung kinsa man ang mahimo kong kapikas sa akong dunghan. Pakyas nga paglaom, Rafi Alunan, Poblacion Merida, Leyte, 6540, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Ling sa mga garay. Ando na koy? Kuya Cardo Villarón, timingon ng Diyos atong alagaran. Inagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawhan.
1: May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. Daghang kayong salamat sa pagkikauban ako for this afternoon. Today is Friday, September 11, 2026. So, namalagyan po niyong kauban. Ako si Sir Yogi Mendoza. Ubanin ko ninyo in the next 30 minutes para sa itong Airwaves Bulletin on BT Radio. Kundi na itong hisgutan ang mga nagkalinlain yung updates dili sa itong campus. Unya, ato na ay sugdan sa pag-commend, no? Ato sa ni silang i-recognize ang ato ang mga student leaders karon, headed by our kanang SSG, Supreme Student Government, sa ilahang pagtapos karong adlaw, sa ilahang 2-day nga leadership capability building activity diha sa atong social hall. So sa atong mahibaw-an, so nagsugod kini kagahapon, no, na sila yung mga lima to ka plenary speakers na mga workshop about leadership. Unya, nagsugod ni kagahapon, unya human karong adlaw. Congratulations daan sa atong mga students, especially sa mga nagkalain-lain nga mga representatives sa ato ang mga student organizations diri sa CTU Tuboran. So congratulations sa inyo, gamitan na ninyo ang inyong mga bagong nakatunan alang sa inyo ang pag-accomplish sa inyong mga targets karong tuiga. No, timing kayo nga makita nato, no, nga 1 month, wala pa yung 1 month, almost, in fact, almost 1 month pasukan pagsugod sa itong klase. Ang itong klase ni Ableman atong August 13, 2026, karon is September 11. So pagimong tanawon, wala pa dyan siya naabot o 1 month niya. Sakto kayo, nagipahigayon ni sa itong SSG ang leadership capability building activity. Kaya bagong sugod, na yung mga bagong membro, na yung mga bagong mga governors, mga mayors, mga president, so unsa man sila sa mga nagkalain-lain ng student organization. So sila man ang gitahasan, no, sa pag-lead, pagplano sa ilahang mga nagkalain-lain ng mga respective organizations. So as early as 1 month pagsugod pa lang sa klase, dagat na sila'y skills alang sa pagplano, pag-create og mga program, activities o mga projects. So they have the entire entire next year, the year pa ba, 2026 until the end of 2027 nga academic year na to. As early as now, makaplano na sila, nasakto na ang ilang na ay God component, no, kanang na ay gender equality, nagunahon na po sila sa budget, no, kanang technical po kaayo nila nga nindot pagkasuwat kay kinira magong pagbuhat ta, magpropose ta og mga activities. Dako kayo ang role ana sa pagsuwat, no, nga dapat mo convince nimo ang mga mo approve or approving bodies nga nindot pagkasuwat, sakto ang pagka-depend nimo kay para ma-approve jud siya. So yun ana na siya. At the same time, klaro pag-communicate sa mga stakeholders ninyo, inyo habang mga sakop. O ya, kamo pod paimutang hapsay ang inyuhang pag-plano for your the entire year. So congratulations sa atong SSG sa pag-organize. So kamo pod sa mga participants in the 2-day leadership capability workshop ninyo diha sa social hall. O ya, moto siya, ganina po di ay, no, ato po di ang ipahibalong, deadline na to ang atong SASO, atong Student Affairs Services Office, para sa katong financial assistance, educational assistance sa 3rd District with Congressman Karen Garcia. Unya, as much as we wanted to have the SASO diri sa atong programa, niya, busy man kayo mga tao, no, niya, nikalit raman good og deadline na dayon ka ganinang 12 noon. Unya, atong programa is alas 2 pa man, so ato unta tong silang nahinabi, no, kay murag na raman tay mga concern pod about that, but I'm sure ma-iron out na siya kanang mga concerns sa ubang mga students No, and hopefully naka-fill out na tong tanang mga estudyante na to para mo mo-appeal or ma-adjust ma-register ilahang parents nga mo receive sa financial educational assistance gikan sa congressman na to diri sa 3rd district OBS from the province of Cebu. Unya rita sa ato ang ikpa tuburan para naabas sila yung mga bagong announcements. So I think katura no gihapon nagpadayon ta na pay permanent i-plan ato lang siyang ikuan gihapon i-announce ang bakante na permanent or plantilla regular ni siya nga teaching position for SG12 ni siya instructor 1 INST ang code ani niya is INST 1-39-2024 Bachelor of Science in Industrial Technology major in Food Preparation and Services Technology ang mo-qualify ani niya. So katong mga interesado nga mo-teach diri permanent ni siya, diri siya part-time, so regular ni siya nga plantilla diri sa City of Tuburan, nangita ang City of Tuburan og somebody who has bachelor's or master's degree in Industrial Technology major in Food Preparation and Services Technology o Culinary Technology nga mga related pa nga majors mga yung anak no niya with 1 year nga teaching experience kung naaman and technical vocational institution or at least 1 year relevant dito din sa industry dyan nga experience so, niya kung kuan mo kung qualified mo you just email your application letter to Dr. Janita V. Literatus or OIC University President diri sa CTU all through Dr. Maria Carla Bakita ang ato ang campus director niya pili na lang pod sa inyong personal data sheet yung transcript of records certificate of eligibility certificate of employment og certificate of mga training seminars ninyo yeah, kana usa ang ikaduha ang permanent gyapon ni SG12 ni siya nga ranggo instructor 1 INST 1 code na niya INST 1-40-2024 College of Agriculture na pud ni Bachelor of Science and Master's Degree in Agriculture major in or minor in crop protection or any related or allied na mga program. So again, Bachelor in Agriculture major in or minor in crop protection or in any allied programs. So wala kinahanglan nga experience or training basta lisensyado kang agriculturist. So valid ang imuhang agriculturist nga lisensya sa PRC. Goods to go na kay the pitas. Okay, again same email to HRMO na to dere. hrmo.cituburan@gws.citu.edu.ph pwede rapat mo email na din siya no? Pwede delete na siya pwede kana unsay tawagan ni

September 1, 2026 niya mahumani siya in September 26 pod 2026 unya sa may mato ang expect ani niya mo visit na mo. So by the way, natay tulo ka programa, no, tulo ka programa sa ato ang graduate school department niya ang duha ta ka masters, no, so duha ka master's degree na to sa ato ang graduate school. Follow na mo sa facebook.com/cityutcgradschool. Again, facebook.com/cityutcgradschool. So unsa man ay ang mga programs nga gina-offer sa ato ang graduate school department. So naatay Master of Arts in Education, Major in Administration and Supervision. So katong mga educators na to niya, nga ganahan mo adto sa strand or sa ilang career path dito as mga school heads. So muna inyo ang enroll, Master of Arts in Education, Major in Administration and Supervision. Naapod tayo Master of Technology and Vocational Education, Major in Home Economics and Technology. So kanapod sa mga tech walk, no, mga strand, or wala ka may strand kuno ron sa senior high, or basta nga mga home economics and technology related nga mga direction. So pwede mo anang Master of Technology and Vocational Education, Major in Home Economics and Technology. Unya, ang requirements na to kung ganahan mo musulod sa ato ang klase, sa ato ang department is inyuhang TOR. Gundiin mo last ninyo ni eskwela, panitan if you are a bachelor's degree holder, let mo practitioner. Or bisan wala po mo nag-practice mo, basta lisensyado mo, education graduate mo, bisan o kuan, dili gani lisensyado, pwede man, no? Basta education ang kun mo. That's TOR, your transcript of records, kung naaman, and of course, required nun siya. Pero kung gikan mo lain ng eskwelahan, no, kinahanglan tag honorable dismissal or kanang certificate of transfer credentials, so kinahanglan ta na. For example, gikan mo sa City UMain, so inyong records, tuwa mo guna nga to, dito mo ni graduate. So pag ang hatun anak niya is mangayo mo sa inyong TOR nga apil na lang pud sa inyong certificate of transfer credential, so ipadala na dire nga sure nga wala na kay record nga to, nabalhin na dire para kanang limpyo ang inyong record. Unya, kung pananglitan gikan mo sa laing university dili sa CTU, samot na, no, nga mas kinahanglan na. For example, gikan mo sa laing nga private nga university, nya mabalhin mo dire, kinahanglan gyapon na siya. Pero kung dire na mo graduate sa City Utubulan, no need na i-transfer. Kaya na inyong records naraman dire sa atong registrar's office. So, dili na siya kinahanglan. Kung dire rapod mo ang last nga school ninyong i-attendan. For example, ikaduhan ninyo nga graduate ng master's degree. Kaya ganahan mo, magdaghan mo master's degree, no? So, ingon ana, nga gikan gihapon mo dire sa City Utubulan, dili ra kinahanglan gihapon ang transfer credentials or katong honorable dismissal, no, kay naraman mo dire ang yung records nararaman. Pero if gikan jud mo last na yung giskwelahan dito sa lain nga eskwelahan, bisan pag CTU na siya basta dili lang sa Utubulan, you still need to be honorably dismissed, so mo na siya. Unya, at the same time ato pa ding i-announce dire nga ang comprehensive exam sa atong mga masterands dire sa City Utubulan Graduate School na to. Karon ni siyang September 18 to 19. So katong mga qualified na mo take sa comprehensive exam, karon na siyang September 18 to 19. Unya, karon kinahanglan mo mo apply sa mga for compre na mo, no, sa kana siya. So until na siya September 1 to September 16, so pila na lang kaadlaw na habilin, mahuman na ang deadline. So make sure na maka-apply mo para maka-take dyan mo sa inyong comprehensive exam. So good luck. Unya ka to diay mo, na plano nga musulod diri sa tong graduate school, kay ko ano, you still need to submit your katong TOR of transfer credential certificate ninyo. So da siya envelope, brown. Unya, adto lang mo sa graduate school office, nasa sa education building na to, nasa ground floor. Pangitaa lang dito ang graduate school office. Unya, mo take sad mo og admissions exam. Adto na siya ipahigayon sa ato ang guidance or admissions office sa second floor sa admin building na to dire. So muna siya, so good luck sa katong ganahan mo eskwela dire sa City Utubulan Graduate School. Unya, karon mo pausa ta for a short break, nya mobalik lang ta dire sa Airwaves Bulletin on BT Radio after these few reminders sa atong mga amigo mga kaigalaan dire sa City Utubulan Airwaves Bulletin, BT Radio, no, 98.1 FM. So atong mga estudyante diyan, stay put na mo nya katong

0: mga friends na itong unaminaw, daghang kayong salamat kung balik ng ihapon na itong programa dari after these few reminders. Good afternoon! Balik ta ha!
1: V-tron. Subok na!
2: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Ruxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya, ati mo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya bitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
3: Mm-hmm.
2: Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron, grabe.
1: V-tron. Subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique. Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Set Living Testimonies.
6: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Unti ang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa ultrasound, oh, nako'y tulo ka mayoma niya. Ingnan ko gupirahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
7: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko bumalik o pa-check up. Kaya naka-oyo naman ko sigig tungor sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
5: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa said marketing. Tatak! Magaling!
4: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
8: Nawan ana baka og gana sa kama?
9: Basin og
8: may diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na!
8: Ang DTX 500
9: adunay powerful extracts
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants
8: nga gigan sa palaya
9: ug the sugared sugar cane
8: mga organic compounds
9: nga effective
8: batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX
8: 500
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pon o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpaproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Bring health into your home.
10: Marami na ang believe sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi. Lactopapi.
12: Lactopapi.
10: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
13: Welcome back to Airwaves Bulletin on BT Radio. Ano yan na kita sa atong second half sa atong programa, no? From 2 to 2.30 in the afternoon, diyan itong programa, no? From Mondays, Monday to Fridays, every Monday hantod sa Biyernes. O niya, with muling hapon, inyo ang humble nga alagad sa kahanginan, this is Sir Yogi Wapo Mendoza. May ka na itong wapo, ha? Marag nadana na ito, no? Pagdili siya guwapo, no? But wapo means, you know. So, balihon lang na ito. Okay, karon atong ipadayon atong mga pag-iskutan dere. Ato ang MISDI, no? Importante ni siya sa atong mga freshmen. Nga nanadyan mo yung ID, no? Inyohang valid na school ID, ipang-release na siya. So, naatay releasing sa ato ang, sa ato ang ID for the freshmen. So, mga first year na ito ng students, so almost nanadyan ang inyong mga ID. Ato lang dyan ang i-announce ang schedule para dili gubot ang orderly ang ato ang pagpahigayon sa pag-distribute and release sa inyong mga IDs, no? So please be guided by the following schedule. So na-schedule for the release of freshman IDs for the academic year 2026-2027. The ID release period will be from September 14, karoon na siyang Monday magsugod ha, 2026, September 14, 2026 to October 24, 2026. So sobra ganin sa buwan ang atong i-allocate, no? So walay rason na dili ninyo maklaim ang inyohang ID. Students are advised to follow the designated schedule according to their college or program to ensure an orderly and efficient ID release process. Unsay pasabot? Na ay mga schedule, dili ng pasabot nga nasugod ta karong Lunes September 14 nga hasmag lang mo nganto unya kuha dayon sa inyong ID, dili siya yung anak. Kay gusto nato nga hapsay ang pag-distribute, no, nate proseso nga tumanon. Okay? Unsa man ang dapat ninyong dadon. So please bring your certificate of registration. So kana ha, bring your certificate of registration or COR upon claiming your ID. Klaro na, students, no? Okay, first year. So, ID release period, again, is from September 14, 2026 to October 24, 2026. O ang schedule, ani? Every Monday. So, you have several Mondays from September 14 to 2026 to October 24. So, limam, siguro niya ka-Lunes pa, no? So, every Monday, ang pwede na mo claim every Monday is mga first year students, ha? CAS or College of Arts and Sciences and College of Engineering. Again, every Monday, starting karong Monday, September 14, hantod na siya nato sa October 24, Sabado man na. So, kanama sa Monday, CAS and College of Engineering ang pwede ra mo claim sa ilang mga ID. Klaro. Sunod, every Tuesday, ang pwede ra po mo claim is starting September 15 na, no? Kay Tuesday man. Bachelor of Science in Hospitality Management or BSHM and College of Education Co-Ed. No? So mga first year, sa Tuesday, pwede na makaklaim BSHM and co-ed ng mga students. Every Wednesday po, starting September 16 na. Okay, Wednesday. Bachelor of Science in Information Technology o BSIT and sa Tuburan pa din, no? BSIT Tuburan and Bachelor of Science in Agriculture. So BSIT o Agriculture inyong schedule kada Wednesday starting next Wednesday. Unya, every Thursday, BIT College of Technology. No? So BIT College of Technology every Thursday starting next week pwede na maklaim ang inyong mga ID mga first year. Unya, wala man tayo Friday. Pareha karon wala man tayo opisina dito. So balik na Saturday. Saturday, Tabuelan Extension. No? Okay, so Tabuelan Extension ng mga estudyante first year. Inyong schedule sa pag-claim next Saturday pwede na. Dili pa karon, dili pa ugma ha. September kuan pa ini ka sa 12 plus 7 o kana siya September 19, no? Ang 18 unsa? Ang 19 ni 12 plus 7. Okay. So basta Sabado next Saturday dili pa ugma ha. Saturday Tabuelan Extension first year. Okay. Importante ha nga inyong assigned schedule should be followed when claiming your ID. So meaning to say, kung anay mo pananitan taga engineering mo claim ini ka Martes dili gyud mo matagad nga ano pag samok-samok, no? So sakto naman siguro ta sa education. So Monday kas nang gyud siya og engineering in ana, so dili mo gyud mo ma-entertain. Make sure that your ID request na po tayong request ha has been submitted to the official ID request form. So make sure kung napa mo yung COR niya, wala din mo na request, di ga po mo matagaan. So dapat mo request mo. So dito sa atong MIS nga Facebook page, naana dito ang request form link. No, so it's a Google Docs na form. Naana siya nga dito. So request sa mo, so bisan pa og namo COR schedule ninyo pero wala din mo ni request daan, so dili gyapon mo matagaan og ID. So muna importante, no, sa ato ang mga first year students. All right. So sa pamaylain atong tan-awon dire nga mga announcements sa ato ang by the way, di ay ato lang ni ipahibalo po next week, no, sa natay mga guest coming from the College of Education. Kaya kanibitang nag-celebrate sa National Teachers Month man. So, murag fit yung kaayo po nga ang taga-College of Education. Ato pong imitaron. But we'll start with the student organization. Kaya karoon naman katong si Manahay, anabisi, magod sila ato ang katong ilang leadership summit nila o katong sa to leaders capability building. So, ato lang i-move na siya next week. Unya, naapod ang ato ang FSTLP kay kasagara, no, kaning kanimanggong buwan sa September usually mo maning sa lower years na maning mga motion sig allocate for science, mga math, may nana baya sila baya ang kuan kaning FSTLP niya. Nasaan siguro sila yung mga ato sa ning it's an opportunity po ba nga may bawaan sa mga estudyante na atong mga ubang stakeholders nga naa din yung FSTLP kay dili maguna sila regular na student organization unlike anang mga departmental sub-org na mga na organizations ba, no? Kay dako man siya ang FSTLP. Kanigong FSTLP more din siya into research ba, no? Sa mga ingan ana. So mauna nga ato na silang imbitaro next week, no? Hopefully matagaan ta nila og kanang klaro nga schedule, no? Kay mga imbitar ta unya kanang namsad sila yung mga ilang schedule sa klase. So ato sang i-accommodate ang ilahang mga schedule pod. Unya, at the same time to celebrate pod sa ato ang Creatives Industries Month, naapod tayo invite nga ng faculty dere nga naapod siya experience, no? Kaya makashare na to about creatives industry niya yung experience para po makashare ta sa iyang inputs, makashare po ta sa iyang wisdom and at the same time sa kanabang na ka-inspire po ta sa itong mga students o mga listeners na to dire nga pwede today, no, maka-earn ta aning creatives industry na mobilong ta. Okay, so unsa pa man ang ato ang tanawon dire? Ang ato ang ATBR magpadayon. Oh, by the way, ato na lang i-announce na to. Kanigong Agri Aqua Technology Business Incubator na to. Ang purpose niya is to help create wealth da, no? Meaning magtabang ta sa mga farmers and fisher folks na to na mag-create og mga negosyo dili lang sa nga nabitaw mag-tigilag panabaho but sila na mo provide sa negosyo through innovation. Innovation unya ginegosyo sa so, technology involved mo na siya ang function sa ATBI. Unya ato ding ipahibaw ring ang nanat po tay bag-o nga program kaning Cebol ATBI. So aswerte mo gamay kaya ang inyohang ubos nga alaga diri usa sa moment at ang atong trabaho ato ang designation diri kay kita man ang designated nga chair sa ATBI sa so, nakatay bag-o programa with CHED din siya with the Commission on Higher Education. Nga ang tanang mga estudyante, dire, pangitaon na itong chance, tagaan na itong chance nga maka-join sa Cebol ATBI, mag-create og negosyo while nag-eskwela. Of course, related sa agriculture o aquatic nga technology. Kung naamoy mga technology, mga students, ako nila ipahibalo daridaan, kay kung naamoy mga technology, yung research bitaw, for example, no, tagalan ta mo og example. So kung naamoy, pareha itong sa una, naamoy estudyante nga nakadiscovery nag-innovate og AI siya nga sa pag-ihap sa mga manok. So for example no katang naamoy 100 ka manok, ibutang ka lang 100 ka heads. Unya kapoy man og kwinta kung sakto ba din siya nga inyo mang gimulag sa may free range ba no para healthy ang manok nga murag organic ang dating no ingan ana ba. So hasol man si kagwinta aso ni padono nakuhaan man ni usan na dili na to masubay. So it is important that inyo ha siyang i-trace no. So one of the innovations that we had is kanang natoy nagamit og AI or gitawag na to siya og machine learning. Ang machine learning na to kay kuan siya kanang ang students nag-imbento sila o nagamit sila AI camera unya ilahang muihap sa manok no, instead nga manwalo na tog kwenta kay ang computer na ang machine na ang AI na mo ang muihap sa manok para nimo. So mahibaw anay kung sakto pa ba or kulang na no may nganana niya. Ang sunod unta nga step is inegosyo na to siya no. So kung inegosyo na to siya that now becomes part of the commercialization. Muna muna itong ipangita no, sa ATBI para sa mga students. Research to nila. Nakatay lang research, sayang, kay wala dyan maabot sa punto nga ilahang ginegosyo. No? So ano gun ba? So moon na ang gusto sa CHED Cebol ATBI. Kundiin, ang katong mga research na to diha sa mga students, uy, ganahan ta nga kani atong i-innovate, ganahan ta mga kwartaan ni negosyo. So mo na yun. No, so inana ang taang direksyon na to sa ATBI. So mga students, advanced information niya kay in the next few weeks mag-announce ta, matawag ta o kinsa to'y ganahan ng mga estudyante nga mo-appeal ani. Na unsa may mga possible ninyo nga unsa may makuha ninyo ani. No, so posible nga tagaan mo funding. Unya nasabot na pud sa CHED no nga ang appeal ani nga estudyante ang mo-qualify ani, mapilian. Hindi man pud natanan mapilian. No, kay naman di pilion na to nga kanabang worthy rapod kitagaan mo budget sa CHED no. So may tabuan yung katong mga worthy mo na to yung inyong capstone, mo na to yung inyong thesis, mo na to yung inyong OJT no. Ingon si CHED man nagsubuan na, so di kabalibad ang university. So instead nga mo OJT pa mo dili na nga, para rapod ni mga third year di ay nga students no. So advanced information lang na to ato na siyang pag-aisgutan pag-yapon in more detail sa umabot nga mga episodes na to diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Okay, so diri lang sa siguro tama no kay Moraga busy naman kaayo, wala na tayo oras bitaw niya, wala pasad kay tayo daghang announcements no. So sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa City Tuburan Campus headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Abakita, atong Assistant Campus Director Dr. Maria Lenny G. Toralba, atong Dean of Instruction Dr. Rowena Abakita, atong mga nagkainlain nga deans and the chairman faculty sa mga departments na tuloy sa City Tuburan Campus, atong administration and non-teaching personnel staff. Of course, ang atong station manager diri sa BT Radio, si Engineer Fernando Mangubat Jr., Program Chief Engineer Naomi A. Bahaw. Of course, DJ Rance gihapon nga walay puas ang kagwapo. This is Sir Yogi Mendoza, manamilit ninyo for this episode sa Airwaves Bulletin on BT Radio. God bless everyone. Good afternoon. Yeah, stay safe and bye-bye.
5: 98.1 BT Radio. Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
14: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan. Tutukuto hawan, niya. Ilang, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangawa na itong nawasawasan ko. Namati ka rin, magmibasa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
2: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayarkof na pot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. Mayarkof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
9: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: kapanyawan. New normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nagitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga maghatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, may adlaw kaninyong tanan. Welcome na po ng ating tulumanon sa atong mayong panglawas. At kinigan natin sa mayong kamabuto sa SED Marketing at tigama sa tuag mga produktong herbal nga aduna na itaas nga kasinatian sa pagservisyo sa mga katawhan. Mao ka na mga kaisunan, kining atong SED Panyawan Herbal Capsule and SED Panyawan Liniment Oil. We have been serving the people for more than 10 years already, mga kaisunan. Mao ka nang napamatudan gayod nga kining atong produkto mo'y na ay pinakalabing taas nga kasinatian sa pagservisyo sa mga katawhan. Dili kay ikumparar sa uban mga higala ka panyawan, kay kung imong sumahon higala igsoon, adunay mga bag-ong mga panyawan products nga nang gawas karon mga higala igsoon, no? Ang pait pag-inini mga kaisunan kay usahay makita ra nimo sa mga bangketa. Wherein mga higala ka panyawan, wa kita kay bawo kung tinuod baginang kaayuhan nga ikantanyag nila o baka mga higala ka panyawan unsa ba kay sulod ug unod sa maong mga produkto. Mao dili magkumpiyansa kung balit manggali kitag panyawan higala igsoon, katuloy yung tinuod nga makita nato sa mga butika ug usab adunay taas ka kasinatian mga kaigsoonan sa tinuod nga pagserbisyo sa mga katawhan. Mao kana mga kaigsoonan ang ginama sa SED Marketing. Ang SED Marketing mga higala ka panyawan, naggama ni nato mga produkto gumikan kay gusto namo nga ikaw dili mag-maintain sa imong balatian. Gumikan kay posible mga higala ka panyawan kung pananglitan ikaw manggali adunay kay problema susama sa hypertension ug sa higayon mga higala ka panyawan nga ipa-maintain na kasi mong doktor sa imong tambal, delikado mga higala igsoon nga mag-maintain na usab ka sa imong balatian, which means mga higala kapanyawan, hangtod sa kaginhawa ka mga igsoon nga tumarka sa imuhag tambal, delikado kayo ng mga higala igsoon, no? Mao ka nang wala kita naghatag og temporary relief, no, mga kaigsoonan, kay kanamang kung mag-maintain kita og tambal, meaning to say ato na siya tagaan kadyot og relief wherein karong mga panahuna ginahanglan gayud nga healing ang ato ang priority. Ug karon mga kaigsoonan, kining atong produktong ginama sa SED Marketing, ang mga SED Marketing products susama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug usab kaning SED Panyawan Liniment Oil, wala nagatanyag sa ginatawag nga temporary relief mga kaigsoonan, kundili ang healing ang among ginahatag. Subay usab sa higala pagkapanyawan sa pagsunod sa mas maayo nga pagkinabuhi, kaya ginatawag nato nga healthy lifestyle. Insaktong kaon, insaktong katulog, insaktong tubig sa kalawasan, aduna ehersisyo, parisan pagidigala kapanyawan sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Sure good kay ko mga higala kapanyawan nga kanang imong immune system makusgan ka na. Kung kusog kang immune system mga higala kapanyawan, dili kadali kataptan sa mga bisang unsang matang sa mga problemang panglawas susama sa mga viruses nga magakos or makahimo mga higala kapanyawan nga makaangkon ay noon kag ubo, sipon, hilanat o trangkaso. Mao ka na mga higala kapanyawan ang atong malikayan kung panalitan kusog kita og immune system. Ug karong mga panahon na mga higala kapanyawan, kung imo lang sumahon, importante gayud nga taas kita og immune system. Gumikan kay karong mga panahon na delikado ang atong panahon, mao ka nang aduna kita ginatawag nga new normal. Gumikan kay mao na kini mahitabo mga kaigsuonan nga pagasundo nato kada adlaw, gumikan kay aron mahilikay kita sa virus nga ginatawag nga COVID-19. Ang atong pangagamhanan mga higala kapanyawan nasyonal, naghatag natog mga pamaagi aron mahilikay kita. Mao ka nang ato ka na silang pagasundon. Sundi usab ka na mga kaigsuonan sa pagsunod usab sa paghatag og pagpakusog sa imong immune system. Mao ka na mga higala kapanyawan ang kanunay pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Daghang salamat igsoon, maayong adlaw ka natong tanan. Bakit to ang tulumanong lawas paligunon, Shed Banyawad Products ang gamiton? Gikan sa labing dugay na produktong herbal sa merkado, ang mga Shed Marketing Products sama sa Shed Banyawad Herbal Capsule ug Shed Banyawad Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Shed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas paligunon, Shed Banyawad Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
1: Awa ko dito, sa panyawan to. Mag-try pa lang ako at sila kakapsul. Nakauyong gib ko, kaya migaan ang gila kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi, kaya naayo gib ko. Akong gitumar, katulusa sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamati ato. Si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuhol. Bukol.
0: Ang Shed Banyawad Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Shed Banyawad Herbal Capsule Plus, ginama sa Shed Marketing.
2: Ang Shed Marketing mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw. Giunsa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa't ikaw ang mahimo na kong driver. So, di natin handaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
4: Oh, ikaw di akong driver, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
3: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo dihi?
4: Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadaan ko nga makareskyo ni mo.
3: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
3: Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya ka, Salpahis.
2: Okay rin na, Mama. Huwag ka magito, Sarah. Ako gani, gihatag na na ako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon, anak, magka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na lang unta.
1: Ika'y lang umimik, nagdadadaan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Ayay!
1: Ay, ano ka?
0: Sakit ka kung ba't ang anak? Lisod ko pang ihi.
1: Ha? Tanatay! Ato na si doktor!
2: Kumusta naman imong tatay, Mare?
3: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Naibaw sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog panyawan ni herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
2: Epektibo gid ang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
3: Salamat sa said marketing.
4: Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
5: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa said panyawan capsule with mangosteen.
6: Ina, kuan ta mo nga mo gamit dito sa panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. O hubak ko man tong isa ka anak nga karon no di na baya siya si hubak kay ingkon na oy mag panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kaysa magsitag inom para sa hubak madaot ka. Kuan gani sir kanang kapuyon ko. Minom lang ko panyawan, mawala ko kapoy.
5: Dalit ka na to sa said marketing. Ato hindi ka matatindi maaaring paglamusan ng uri na sakit. No proof 30 claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: kung makahimo ana sa akong girlfriend ganina na. Nga ako'y nagbira sa chair, alang niya.
1: O WhatsApp ka kahimo ana ko kani ato. Remember? So, maswerte ko nga si Zanrong akong giilis ni mo.
0: Ha?
1: Thank you, baby. Have your seat. Tupad ako.
0: So, guys, diin mo na mo tuod mag-meet, ha?
1: Kinahala pa bang mahibaw ka, anak, Morgan?
0: We're here para magkita-kita o maghibaw anay sa mga nahitabo na to. Mau nag-reunion ta, di ba, Chang?
1: Kinahanglan kiti ay nga ang tanan mahibawan mo, Morgan?
2: No problem, baby. Ako dito bagi, ha?
1: Ha?
2: Well,
1: baby.
2: Simple lang ang mong panagkita. Nagkabangga lang ni sa mall. O, gika na to higa yun, ha? O, ako na ibuwag sa kumpanan ako, Chris Charmin. Dili ba, Ben?
1: Yes. Yes, baby.
2: Kinsa ba sabang di mabihag sa kagwapa o ka sexy ni baby? Di ba, baby?
1: Nagpahimos na ka, ha?
2: Mong di ko nagyod ni buhian pa nga kong baby. O, salamat din si mong pagbuhi kang Charmin, ha? Kaya naangkon ko siya.
1: Hey, kumusta na yung girlfriend tapad ni mo? Huwag mo ko na tingog-tingog na nagsigit tanaw sa iyong phone.
2: Naka-airphone, baby. Murag nagtanaw o kidrama.
1: Ano? Muli kipuli mo na ako, Morgan? Nga way pakialam sa palibot? Naibaw ba na siya kung nung sa inyong gianhinini? Wala lang tanan ni mo kuyuga kung mauna mo na iyang buhato din eh.
0: Charmin.
3: Hi, guys!
2: Si Irish ka na ni Dulos Pigas Lamis, ha? Baby, restroom muna ko, ha?
1: Okay, baby. Ingat.
0: Wow. Kung nahibaw pa lang ko nga ingon ana day ang imong gusto nga permeng hagkan. Gibuhat ko na kanaka niya ito.
1: Huwag ka ba mahadlok madunggan na ng imong tupad?
0: Ang saka kong lagi pagkadungugan, ha? Nga, nag-earphone na. sweet ang imong bagong boyfriend. O gusto ka? Makagusto ka gyud niya kay may barog o gitsuraan sab siya. Dili sab kabintaan.
1: Of course. Ang masag ilisan di ka og mas minus pa nimo.
0: Unsa siya ka adunahan kay nako?
1: Unsa?
0: Mas adunahan pa ba siya kay nako, ha? Charmin?
3: Charmin? Ikaw ni?
1: Oh! Irish! Irish, kumusta?
2: Bayrag yung libya ko sa misa nga among nahimutang na Charmin. Kiniduol ko si Irish dito. O siya ang nilingkod sa lingkuranan nga akong gilingkuran kanina. Saan na ko yun, ha? Pagitao niya ang Charmin. Nagkauyo na ba yung takos kong rola? Isip po yung Charmin? Buwag na. Pero, daman lang na Diyos kasaba rin Charmin na nagpamauli na mo. Nila siya kong balik sa among table ni Charmin. Tinilang muna ko. Palidaan ko si Eres. Mayintag, di lang ko niya makitanda.

0: sumusugan.
1: Lami yun yung kanaan yung mamahalong pagkaon. Ay, mahalang mahal. Ah, di ba tao niya akong kwarta? Yung pagkaon mo na ito, umayin lang eh. Kasuway po ko anong mahalong pong restaurant. Lami akauna eh. Pero tingnan lang kung nag-entertain ako. Kasabuti nga rito sa akong gisulti o sa akong kaignorante. Pero pagkita nila nga, bagga kay suod ang kumpitaka, ay giatiman kong mayos mga kanahal, porbida.
2: How was the food, Gulyat?
1: Oh, ha? O sa to ba?
2: Nabusog ka ba?
1: Oh, madam!
3: Kini si Mac Surban.

0: Hatid karon ang kabagsig sa NCOV na ilhan usab isip novel coronavirus. Matod sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan nato nga aduna kitay kusog nga immune system. Ang Sed Panyawan Plus adunay kombinasyon nga panyawan, luyang dilaw ug mangosteen. Nagatanya kini og energy booster ug makahatag usab kini og good cells atong lawas. Pagbanyos usab sa Sed Panyawan Liniment Oil aron mahilikay kita sa mga mikrobyong makadaot sa atong panglawas. Mag-Sed Panyawan aron likay sa NCOV. Kung nakapanyawan ka, protektado ka. Ginama sa Sed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag ni ining tulumanon, kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyo. Welcome na po din atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa maayong kamumuton sa Sed Marketing. Adiyan na po kining atong tulumanon ang maghatag o giya kanimo aron ikaw makaangkon sa mas haruhay nga pamati ug likay sa mga balatian. Mao kini ang atong mga produktong kapsula nga ginama sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule nga dunay duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red nga dunay mangosteen ug usab luyang dilaw. Back to back na makigbatok sa bisan unsang mata sa mga mikrobyo nato sa mga kalawasan. Kining atong mangosteen ug usab luyang dilaw maayo kini pang-alim sa bisan unsa nga mga balatian nato, ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa pagtaas atong hypertension, diabetes, pagtaas atong cholesterol, aduna ba kay pagpanglapot kining atong mga dugo, aduna ba kay kidney problems o baka kidney issues susama sa bato, kung kidney stones. Kung kita pananglitan aduna nini nga matang sa problema, magtumar lamang kita sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga red 3 times every day. Mao ka nang buntag, udto ug gabi, 30 minutos before kang mukaon sa imong meal, siguraduha nga aduna kay katabang karon mga kaigsoonan. Ang atoang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga red nga adunay mangosteen ug usab luyang dilaw. Palitan lamang ang tinuod nga Sed Panyawan katong yung naay pagmatuod sa napulo ka tuig kaping nga pagtabang sa katawhan. Mao kana mga kaigsoonan ang ginama sa Sed Marketing. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Sed Marketing. Antigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o sa Seed Pharma. Antigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Mac Surban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Ha Plus, ang Sed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong iha plus sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, dili agyud ang may tatak. Sed Marketing. Gigama sa Sed Marketing.
2: Wow! So, yun yun yun ninyo ni Morgan, Charmin. Unsa ang feeling nga ikakita mo pagbalik ang imong ex?
3: Ha? Huh? Oh, what lang? No regrets. Kay happy naman sa kasakong life karunod by boyfriend. Ambot lang gani si Morgan. Kay bisan tupad niyang iyang girlfriend, halos di man mabuwag ang iyang mga mata na ako.
2: What? Pag-chure, di haoy, Morgan? Oh, yes, it's my phone. Kadali ha, may nanawag na ko. Excuse me. Oh. Hello, tita.
4: Iha, asa ka? Ari ako, pagdali.
5: Iya si Iris. Asam ka to siya nga ni Kawasman. Dito ba ka to siya balik kong suod sa kong lumisa? Balik kong si Charmin. Apat kinangnan nga mag-amping kung di makita ni Iris. Ayun ta ko na magkipamauli na kini si Charmin.
6: Madam, kinsa ito yung gitawagan taon? Polis na ito kayo mong mudakup na ako, madam?
7: Kinahang lang mutugan ka ginugasa ang akong anak Gulyat. Kung dili ka gustong ipadakup ta ka.
6: Ida, oy! Nabingkal mo nung kong klikihan noon.
7: Asa lagi si Sandro?
6: Walang itaon ko kay Baho Kata, madam, oy! Sure pa, oh!
7: O gano'n niya ka din, eh?
6: Nikaon mo ko din, eh! Kitabit ako kung nakikita ka na kung nikaon ko. Nikaon ko din, eh! Nianhe ko din, eh! Kay mukaon ko!
7: Ang higani mo kan ano? din higyo ka sa mahalon nga hotel? Ka-afford ka din?
6: Ah, porbida nga no, no? Abi kay pobre mako, di ko ka-afford din din eh.
8: Tita?
6: Oh, uy. Ikaw mo itong gilihaya ni Don Sandro, no?
7: Tarong anong sinultihanin mo, ha? Husto ka, kiriha. Niya sila si Sandro din eh. Tungod at itong sakyanan sa akong anak nga nakapark dito sa parking lot.
6: Oh, nakita din ninyo, madam?
7: So, karuntugan lagi. Asa ang akong anak?
6: Ay, walang itaon ko kay Bao Taon, madam.
7: Ay, sayo na ka na, tita. Para makita na to si Sandro. Adto ta sa parking lot, sa sakyanan ni Sandro.
6: Unsa?
7: Kuni aman si Sandro din eh. Mutultol gito kung asa nakapark ang iyang sakyanan. Di ba, Gulyat? Nagsabot ra mo nga magkita o mag-abot mo sa parking lot, di ba? Gusto ka, iha, Irish. Adto kita sa parking lot di nakapark ang sakyanan sa akong anak. Pero, o baka di siya makatext kay Sandro, tita? Nga ni asabta din hi? Oh. Asa ang phone ni mo? Aron di ka ka-text ni Sandro?
6: Awa, mag-alibit rin ang cellphone ako.
7: Imposible.
6: Gusto ka matanaw? Ha? Bisa imo pa rin pang yung o niya ano? Taysa, ikuot ko. Di atapit sa kumbugan, ikuot ko. Lang-lang, maraman niya akong bulsa. Di atapit sa kumbugan, day. Ikuot ko. Ayun na, ha? Taysa, ibton ako. Imo na na.
7: Anggaw! Usa man ang cellphone na, oy? Maraman ni duwaan?
6: Bertuhor, bataon kong cellphone tao. Driver ko ko.
7: Cellphone, tita?
6: Driver lagi ko, pobre kay ko.
7: Pero nga na niyam, lagi ka din eh. Klaro na lang no, nga ni asap si Sandro din eh.
6: Kadangga na itong storytelling nga ni oy, naunsa naman eh. Tana, doon na ito sa parking lata. Hadlokon mata. Tana, wag, di ba mo lubok kong pinaabot itong Dong Sandro, tana?
7: Unsa?
6: Tana ninyo, kay busog na bitaw ko, dali!

0: Pabalik si Irish.
1: Baby, nakainom-inom ka na. Mas mayo tingaling mamauli na ta.
2: Oh, Killjoy ba nang imong boyfriend, Charmin?
1: Dili Killjoy ang tawagan na Brad. Nag-care lang ko sa kong baby.
0: Oh, baby. Nag-enjoy pa ko.
1: Dili mayo ni mo ang magkubugog mayo. Mag-hangover ka na sa bana. Ako raw ay mahasol o mulabad ka na imong uho. Kaya ako tigilot ni mo.
2: Wow.
0: Okay, kit ka ayo, baby. Okay kay ka. Mong Morgan, huwag ko'y kimahayan nga nagbuwag ta. Kaya napunta ko sa lalaki nga tinuod nga nag-care na ko.
2: Oh.
0: Okay, baby. Tungod kay love ta ka, mapatuo ko ni mo. So, mamaulit na ta.
2: Guys, sayo pa kayong oras, oh.
0: Sorry ha, Morgan. Parehas ming Zandro nga may ati manunod pang negosyo. Mong will go ahead. Let's go, baby.
2: Nag-sweet ka naman kayo, Charmin. Dili ka man ingon anak ka ni Adto, di ba? Di ka gani ka maong muparayag na ko.
0: Siguro ang kasweet sa tao, nagdepende sab sa kasweet sa iyang partner. Kaya nakita sa nimo, di ba, kung unsa kasweet si Zandro na ko. Lahi nakikisya ni mo, Morgan.
2: Oh, unsa?
3: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
4: SED Panyawan with garlic.
3: SED Panyawan garlic para sa mga taong nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa SED Panyawan with garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak SED Marketing. Ang tigama ug tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang urinary tract infection, bunga sa mga mikrobyo sa tubo sa atong pantog paingon sa atong puwerta. Ang impeksyon, kung mulala, makapaluya kanimo og mamahimong kahilantan ka.
5: Detektibo jud siya kaayo, gay bodyo siya nakapawala sa akong UTI. Naanya, gigwan ka na ako, nyarama ko na kapatimang puso, gigawag sila juba. Gipapalit na ko akong bana, anya. Muto akong giinom. Limara ko ka, inom akong panyawan, kapsul niya. Muto na uian ko, nakainin akong daguhan niya. Wala na pagkasakit ang akong puson. Si Rosemary, Pabilio de la Cruz.
3: Ang SED Panyawan Capsule Plus o sa kamirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay ilang pag-inom ang tinuod nga makatabang ang SED Panyawan Capsule Plus ginama sa SED Marketing.

0: pangutana kabalin sa said panyawan, aduna pa kay balatian nga gusto nimo matabangan, o aduna pa kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products. Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen

0: species kining gitawag natong ROS mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
1: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan gamit ang red lead or anti-rust paint. Mao'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
0: Correct.
1: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
0: Lagi
1: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga mao'y magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
0: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
1: Correct.
0: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
1: Mahal yun oy. Basta na ni, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
0: Hosto.
1: DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw ni mo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
0: So dako, kayo mo masay. Mahal na ba ng orange ron?
1: Tagbansingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C ra jud.
0: Correct.
1: Ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
0: Hosto Doc.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, nga akong mga TL o mga kapakit.
3: Sa pagkaduwag na po sa DTX 500,
4: akong gindubol dos o kakapsul sa buntag.
3: Mga sa gabi,
4: wala pa'y bulan,
3: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
0: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
1: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
0: Ah.
1: Number one na, cancer. Siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
0: Ayay.
1: Mataya ang imong utok.
0: Brain.
1: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa. Kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
0: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver.
1: Oh.
0: Inflammatory disorder. Chronic fatigue syndrome. Asthma. O gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki. O dilik makaanak.
1: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
0: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
1: Nya imo na nailabay imong tab. Wala, wala mong kagasigarilyo, di ba?
0: Oh, wala. Wala.
1: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og Mighty C.
0: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
1: Ako usab si Doc Ramil Oy Magaingon. Mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. So, sakit ipangihi og ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi.
7: Simala lang na wala dyan ang sakit.
6: Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Set living testimonies.
5: Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko sa ospital ida, nadugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa said Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Ang akong pangita na sa dagat yung ganun ay mutong natulungan ko na bikin. Na mutong nga, ibabaw may akong immune system, tinugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sid Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong akong karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukul Sotungaw.
5: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
11: Living Testimonies.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na mahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaliga og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaliga usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-1635-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok o sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupod mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, anak.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas.

0: Sayak, clap your hands. Malaman standard time, 3:28 in the afternoon. And you are now tuning in TYPS Beta Radio 98.1 FM. Here in CTU Tuburan, Tuburan Campus. Kumusta mo di Luzon, Visayas and Mindanao? Today is September 11, 2026. Yes, sa mga nag-birthday di akarin, happy, happy birthday. Sa mga nag-mansari di, happy, happy mansari. Likewise, sa mga nag-anniversary di, happy, happy anniversary. Kumusta to ang love life di, mga langga? Wa mi kuan sa kuan, wa mi sabay sa kainit, ang samay na mugnaw na. Saon pagpainit sa gugma. Anyway, sa ano ang topic karon na caption sa babaw, sa babaw nga bahin pa nagbasa diha. Oh, pala tag share sa katong nakalilit na diha. Shout out ni Boss JB. Sana all Boss JB. These runs wala nakakaila na ko. Wa tabagwa kaila. Dada shout out niyo tanan diyan sa asa magkaroon sa punta or sa kwan languyon. Anak man siya magstandbayan diha si Boss JB, si Robert. Robert Schubert. Shout out niyo diha Schubert no sa imong mga kasilinganan o sa imong kaubanan diha mga hapon. No, then kutob dala 5 ha sa ato ang program karon nga BT musika, musika chikahan. Manang sayo sayo to kay aron mayo sa burnout. Ya, ku ano shout out ni Agnes Rosana ang Miss Deleted. Sige man si pang delete. Anak siya kanina ni chat man siya sku ah. Murag wa mabasahin siya. Pag group, pag program na crowd ni Israel. Ano bang nga saba? Ako rin makabaw sa kasaba ni ko. Pero thank you so much, madam. Diha ka lang sa Negros, no? Maayang hapon sa mga partner diha si Gerald Tarsuna. Shoutout po ni Jaren Tarsuna. Oo, maayang pagpaminaw na lang, no? Then, pwede kayo mong makarequest ha sa inyo ang favorite song. O maawag hapon, good. O dili makaya, o utangon. And then, ay mo kalimot, kinatong program, syempre, naani, nag, on air kada adlaw matag Lunes hantod sa Biyernes ugma day off sa day off ang kuan program DJ Rans ugma pero naa nagchuti gapon ko matay absent ani di mo taparihan ninyo nga mga dato di ba sana all mga dato. Time check guys, 31 minutes past the hour of 3 o'clock. And this time check is brought to you by Nature's Gift Vision Pro Setup for Kids. No, edad 1 hantod 12 anyos. Karon nga halos sa adlaw-adlaw na gyud nga kauban sa itong mga anak ang mga cellphone, tablet, computer. Importante gyud nga ito ang hatagan o pagtagad ang ilahang mga mata. Ayaw kamalaka! Kaya niya na ang Nature's Gift Vision Pro Setup for Kids na akinilutin sa zeaxanthin and DHA zinc, vitamin A, C, and E. O gamalunggay extract. Maong importanteng sustansya para sa pag-atiman sa mga mata sa pagsuporta sa maayong pagpananaw. Labi na sa mga bata nga sige og basa, nagtuon o nagamit og digital devices. Ang lutein o zeaxanthin makatabang sa pag-atiman sa ilahang mga mata. Nausab ang DHA o zinc o uban sa vitamin A, C, and E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw ng pag-atiman sa mata o gamayang pagpananaw. No? O syempre, arunay manonggay extract o anti-oxidant para sa dugang nutrisyon. Mas maayo gin nga sayo pa lang ato ang hatagan o maayang pag-atiman ang mga mata sa ato ang mga anak. Mga ginikanan kung nangita mo dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw ng nutrisyon para sa ilang mga mata. Ang Nature's Gift Vision Pro Setup for Kids ang gamiton. Nature's Gift Vision Pro Setup for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Hey, shout out ni Ma'am Philly Canoy. Ano siya? Well done. Usa man ni well done. Then also shout out ni Jaya Mine Bryce. Jaya Mine Bryce. Marubre Adol, pa shout out ko para panihapon. Para ni hapon. Pero Mimi, magpaminawan ba ni mo? Nya, karon pa na ako nabasa. Pasensya ka ayaw ha, ni Modula. Shoutout ko ni Danilo Lumapas nga perming naminaw o Boss Reco Pipito nga maayong kaayo mo pintal. Nya request ko hawak mo ang beat. Kana Radol, salamat. Sige, standby na ba Radol ha? Sige na yung chat sa kuha niya. Tagsara kayo mga kabatagan ba no? Ang oras ka busy. Triple 3 atong oras. Mabreak ko sa taha para sa mga sponsor. Please standby. This is again, this is DJ Rance on 98.1 BT Radio, the home of real music.
1: Zen Living Testimonies. Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
2: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya sa Zed Liniment ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang Zed Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
2: Mo sigsigi na buhapla santod na ka antahantod na uga na lang juice chef
3: Derek ko kabasaran gani population 43
1: Zed Liniment Oil na pamatudan living testimonies.
4: Tatay Lois, lechon manok, lechon, bali og liyampo. Nagini ba ibutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Richard Marita, sir.
0: Address?
6: Ipil, sa Mungo, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umano ko pang hapla, sir, kutin hayaya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagi din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
9: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw
10: og pagpamhilod sa mga tiil.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-Detex 500.
11: Epektibo sa pagpamugo sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
10: Karun na yun.
12: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
10: DTX 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Og ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
14: Ang sige man jud ka balik-balik sa to ang Lolo Masyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
15: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mo gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamuhuran na ni sakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos siya pagsuka na uli ang Diyos yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang Diyos siya. Kung ang duha na kong kaapo, ni sakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duha kong duha na kong kaapo. O nagpasalamat ko Diyos sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
14: Taga-asa man ka sir?
15: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
14: Ay, daga kay salamat sir.
15: Ay, thank you. Salamat sir.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
20: Kugihan ba?
21: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
22: Kargado!
21: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
20: Kargado!
21: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
22: Kargado!
21: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
19: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pag-mayrakop na pot mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilangat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilangat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.

0: by PSB to Radio 98.1 FM, 42 minutes past the hour of 3 o'clock. Shout out ni Divine Masconiana Montiborn. Good afternoon, Israel. Greet ko og happy birthday sa ako ang banghod nga si Roldan Montiborn, September 11. Happy birthday, Roldan. Mama Casmiron, salamat sa kubas, Israel. Happy birthday! Pauban na itaon mi, mama. Walay uban. Ana ako, Heidi Israel. Tandaan ako sa imo ang BT musikahan. Yes, then, Charek Dela Cruz, may hapon, boss. Como estas, Marcelo Panga na play, boss. You give love a bad name. Salamat, boss, kan. Kung di mada, karong Lunes talang, boss, na anay interest. Alam na ang interest. Grabe, with interest na din yung utang. Gretchen Barrientos de Goma, shoutout ko ni Jamie Fortuna. Di siya nga naaga problema kay dili na siya maka of asani maka makaon na baboy kay dili na siya makakaon og baboy kay na high blood niya. Request ko og song, hawak mo ang beat para nawala ang sakit ang iyang hawak. Hawak mo ang beat. Dayon si Jenjen Rosiana di Israel sa bawat sa topic. Kung cheater ka, huwag ka nang mag-cheat. Pero kung na-cheat ka, lesson learned yan. Huwag mo nang ulitin. Baka mag-cheat away ka naman. Ayan na, Jenjen. Uy, tumaga itong topic mo diha ba? Tukuban diha nga nag-kuan na. Nagtanaw pala, tagtubag ang mga langga. Mayang hapon, Idol Israel. Guwapo, shoutout ko ni Rosie nga taga-tipo. Nya sa talang taga-tipo. Nya request ko song Ghost of You by Michael Learns to Rise. Salamat, subasa DJ sa pag-play sa song. Mary Ann Culemar, Idol Israel. Mayang hapon, request ko song Kahit Sandali by Ginilin Mercado. Salamat, subasa DJ. Saya-saya Agnes Rosiana. Good afternoon, diha DJ. Shout out sa mga kuyog diri si Ate Mary Grace Omblaro. Niya ako ang request gahapon, lihog lang play aron maminaw pa ko dire. O sa mga tayo mga request, Agnes, palihog ko, Agnes, gisumpay on ta na yun ni mo, ano ma-play na ito na ron? Ato ron ta ng unahon, niya tayo huwaman. Ato ginisinapos ron. Di ba daw, Antonis Lunes. Mga Lunes. Jinjin Roshana, hello! Turn on the Israel shout ko sa Pavel Roshana and this takawin to family din sa Brakos Kugsang. Close open. Close by Westlife. Salamat, Israel's watching from San Carlos City. You're welcome. Then, sa Arlina Lorigas, matur maya, good afternoon, share shout day ko ni Amelita Bota na Manas. Mercy Lou Ara Monares, utanan taga City Abanya, request cook song Just the Way You Are by Bruno Mars. Thank you, Sigwasari Israels. Yeah, dayon si Jen Jen Omanani, salamat kayo niya si Mercy Lou. Good PM diha, my friend. Unsa naman na si Jarek, nadutlan na siya ha. Unsa man unsa pasabot ani mong nadutlan, ma'am? Nadutlan sa imong gugma eh. Sir Jirek! Ay, pamilya pa ka, sir? Nadutlan ba ko na? Nangatana mo rin si Kuan, sir. Oh. Si, kanang Mercy Lou, magbabalawad. Ano siya? Nadutlan na si Jirek niya. Nadutlan ba ko na ka, sir? 46 minutes past the hour of 3 o'clock. Line break no para sa mga sponsor. Please stand by. This is DJ Rans on 98.1 Beat Radio.
1: Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay ko na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, nga Celebrity kay paggamit na ako isa lang nakuha ko itong nagagamay nga kuan, ma'am, sunog katong sunog gani nga.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
4: Gusto ka ba og litson manok og liyampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na, Vitron. Subok na.
5: Magamit sa Vitron kuya, kung gagaw si Dono, kumuntay ang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. Kan may tayo palitan na ninyong Vitron, no, kaya dakukuno kayo naging katabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo tayo ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmata-mata.
4: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa pareha. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: MIDI Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo, kaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnone. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di po, anak, ubay-ubay. Nga, mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may bata sila, lain lang kutukuto niya, marilang malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: MIDI Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Palit sa mga butika.
1: MIDI Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
16: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Namati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayar ko, flopot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: ET Radio.

0: 98.1 Vito Radio. At ang oras, alas 3.53 na sa kahapunan. Shoutout and happy watching ni Agnes. Shoutout ko di ay sa akong brother Jerex Vlog nga nag-birthday ugma, mag-birthday ugma September 12 Advance Happy Birthday Brother.
1: Happy birthday.
0: Yes, Advance Happy Birthday. Mga happy kwan, Agnes. You make every day beautiful. Artist Elera Marina. Mauna siya i-play niya kay utang na nimo. Wabi ako kabasa naghapon. Masagad na po ni si Agnes. Bisa ako pang i-review akong live gahapon. Wabi ako kabasa na. Agnes, mataka na ga. Take care, habibi. Mercy, lo. Pangga nilapos jud boss oy wa kalihay. Ayoy! Mercy lo. Nilapos ang gugma ni Jerek. Saw adiha. Bante-bante masini ka kasagang. Kay og di masagang. Maadto siya sa lain. Well, thank you so much yung tanan niya no ni Mercy Lo sa iyang tibok pamilya na karon sa Apala and Tuboran, Cebu. Always gila siya naka-tune in sa atoang program. Labi na kit ni Ma'am Amelita Pautan Jimenez na karon sa Kutkut na ang lungsod Tuboran, Cebu. May hapon na ba ma'am niya ni si Ma'am Ana Moral? Ato sa rin pasayaw si Ma'am Ana Moral. Kata nag-request niya, hawak mo ang beat. Asa naman mo, pataas ang kamot, beh. Pero taas ang kamot, iwagayway. Pakita sa tanan ang imong dagway. Hawak mo ang beat! Requested by Shia Mine and... isa nag-request na ning usa. Shoutout yung tanan niya, no?

0: beat 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay
3: may nga pong suni mo siya.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Itong pangalan, yun na pa lang kita.
2: Nila naman na itong edad ay?
3: Steve Type 4 to.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
3: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunin mo. Gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit. Nakasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dinumayas kung tiyan ba. Nagdari ko ginam lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kuto-kuto, langsig ay kapitik-pitik. Kanya, kasukaon ko. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako, so kalibang kukugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Nya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto, hawan. Nya, silag, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasuwasan ko.
2: Usa man imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ano mati karon ug may basta sila, lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi kuno. Usa kay pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay imnon. Imnon ni mo na. Lipo jud kam kaon. Ang akong tayo lang babuntat, lipo kong kaon. Giinom di ko anak, lipo kong kaon yun sa iyong mata. Mauna akong ginainom.
2: Sige, ako grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami.
2: Manang salamat sa pagsalig sa atong lulumas yung kikitikin sa atong produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghang salamat.
3: Daghang salamat, sir.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

na time for 07. Mo tong request ni kanina no ni sa itawag ni Great Shane Barrientos di Guma and also ni Juan. Ay naman to. Jay Amine Bryan, shout out na niya ma'am no. Why bag paminaw. Fini Canoy, shout out din niya and also ni Mercy Lou, alas siya dili shot makatulog bagyod ha. Wow, sana all. Maula ta na ba? Sana sure mo diha oy. Mabugnuan ko no sa wife. Dari kay wife Juan. Jarek de la Cruz. May kumpiyansa niya Mercy Lou. Boss Jarek! Abo sa topic ni siya ang cheater girl na barag kuto na bisag kung saan ni mo shampoo o dandruff treatment na mabalik ragid na o katol-katol. Dayo kung saan man na anad naman na sila upang uha o laing ulo. Pero bitaw kung nibalik siya pasag di na dili worth it ang ato ang shampoo. Abot mo ni shampoo siya. Agnes, oy. Apot magang shampoo nga ang ato ang hisgutan si Kwan Man. Si Cheater Man. Ay, no. What's your wife, mom? Oh? Akong giuli kay tungod niya. Ay, yeah. Oh, mami na wala, Mercy Lou. Pero daw ay ako ipaybawa sa iniwaran ni Diawa ko ilang mo tani. Bye Japanese runs guapo. Wala na po yung wifi lo. Oh yeah. Sama na yung internet connection diya ma'am. Isa may kuwari yun diha provider ninyo. Ano mo sige manag kawala. Ano si kuwain ahak mo. Jarek, anak si Marcelo, ahak mo. Pasti lang. O yato, masalamatan guys, no, nga to ang Men Health, Beauty and Wellness. No, kung diin ang iyong kahimsog, katahom o kayuhan, may ilahang prioridad. Kung nangita mo quality o health, beauty, wellness products sa presyong abot kaya, o gusto ba rin mo Muslim, muputi, o muhamay si mong kutis, tara na, adorda sa itong Men Health, Beauty and Wellness. Tuburan, no? Kaya available lang ito ang mga produkto sama sa Reversa Calusian Coffee and also ito ang Diabetic Wellness Coffee, Reversa Slim and Sexy Juice, and also No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, Niacinamide Software R14, Sulfur Soap, and also nga ito ang Reversa Calusian Soap, Immaculate Beauty of Sarum, Glutasop Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione,

Roja Fuego, Anchola Princess, Anchola Bubbly, Nana available sa tuang Money Health Beauty and Wellness to brand. Duula lang ang tuang mga guwapa nga mga staff niya, no, ang tuang mga tandara. Shoutout na TikToker pa jud. Shoutout ni Ma'am Janessel Talido Tikag and the Ma'am Carly Montesilio Gachanian. Siyempre, shoutout po ni Sir Ignacio Undalog Chamanti and ni Ma'am Gina Flor Montesilio Chamanti. Yes, shoutout no niya. Dayon, ang atuang promo, di na ito kalimtan kay mauni pinaka-importante, ang atuang recruit promo. So, if maka-recruit mo o new member na maka-purchase o minimum 500 pesos, ang new recruit na ay free 1 minute toothpaste and ang recruiter na ay 100 incentive. So, 500 ba naman purchase si free toothpaste and new click, again, 500 minimum purchase equals a free toothpaste in new recruit plus 100 para sa recruiter. So start inviting your friends, family and a potential member para sa tuang recruit promo, no? Giga na sa nagsugod na atong September 2 hantos sa September 20. Hapit na ba yan, ha? Ay, yung kuwatang akoan aron makapamember na ta. So daghan tag maabel nga promo sa ilahang tindahan. So sa panggiwat, no, atuan na. Then ang atuan ang mga product na putay promo sa tuang product, no, mauni ang September sale, Berman special, buy 3 collagen coffee at a regular price and get 1 reverse collagen dough at 199 only. Then Glam and Glue deals, buy 2 glutadoo or kojic doo or at a regular price and get 2 kojic lotion or gluta lotion at 149 each. And also the health and wellness deals, buy 2 diabetic insulin coffee at a regular price and get 2 sulfur soap at 99 pesos each. Muna ito ang promo, ha, sa ito ang Money Health Beauty and Wellness Soberanya. Pwede sa kayo sila mo dawat o mga reseller, no? Pwede kayo mo mag-reseller di, ha, para sa inyohang dugang sa itawag ani sa inyohang dugang negosyo, dagdag kita ba kumbaga, no? Again, na shout out niya ni Ma'am Chanesel Talido Tika nga always good naka on duty diha karon sa tuong Money Health Beauty and Wellness. Wa gina siya absent. Absent na siya ko ano. Absent lang na siya ambot. Kabantay ni absent. Mura man sa ni si ma'am o ganang ako ba why absent? Why absent sa trabaho? Inaanda ka nindo. Malangan ng hapon na shoutout sa tanang buhi para quest og song ni Shrans, Ngiti by the Juans. Thank you, Shrans. You're welcome. Shoutout din mo na, managandang hapon. Sumugay rami, boss. Pildi, maglago. Di hara. Ay! Sige, panay lang mo diha sa inyo hambag. Ay, bitaw ka ng sungog-sungog ninyo. Kuan na rata mo? Kanang sakyan rata mo, pero di. Inyo rala ahaman. Parang hapon si Kuan, si Frank o si Ma'am Tiana. So, joke, ragot to. walang personalan. Sige, para ito sa mga song request, no? Shoutout and managandang hapon, Money Health Beauty and Wellness to Buran. Shoutout, Ma'am Janessel Talido Dikan. Ngiti by the Juans.

0: taga Imelda sa Muangas si Bugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Bitron syrup dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog ug maayo na sad mukaon.
1: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Nakasilati ka ba? O galit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpalikon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule! Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo! Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
2: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
3: Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts
2: Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
3: Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
6: Una ka na pag-inom mga isa pa kapad na hurot na Sed Panyawan. Huwag na nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Living Testimonies.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
10: Ang sige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
11: At siyempre naayo man jud akong anak. Tu hasta no anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na misakitan siya sa itena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsulta, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulungas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulungas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka sir?
11: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daghang salamat sir.
11: Thank you lang sir.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
14: Kugihan ba? Kugilang, sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignan utok o sa labing-labing.
16: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang ako. Problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: 90s, 80s, and now.
11: The home of real music.
12: 98.1 BT Radio.
13: Your music, your request.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanama mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong makaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mahinga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
2: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam niya ito nga mga di na makalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrehistro sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili maginahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, ikasapaon ko, maglayan akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutokoto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Kilab. Nami kaon. Kaon dyan po, anak. Ubay-ubay. Nangauna to, ano. Wasawasan ko. Namati ka rin. May basa sila. Nga lain lang kutukuto. Yung marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
7: Tatay Lois, Lechonman of Lechon, Bali Ogra Liampo, na ginibaybutang sa A. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag, pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, matay kabutang.
10: Bugas-bugas, ug katul-katul,
11: DTX 500 na!
10: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: ug pag-ayo sa bugas-bugas
10: ug katul-katul,
11: DTX 500!
12: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Labadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
14: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot?
15: Ayaw pagkumpiyansa.
14: Basin vertigo na na.
15: Pagkumaras.

0: Verticure Capsule. Iwas vertigo? For sure! Mag-verticure!
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tamang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio. BYPS Beat Radio 98.1 FM, 40 minutes past the hour of 4 o'clock. Shoutout ni Hattie Born sa Holais Parilla. Smiley ni Gakaroon na Parianti. Kinsa ka chat ni mo. Ako'y ka chat boards. Nagtanaw na kong mga reels. Nang-engage na kao. Para quest DJ Victims of Love, gika ni Ma'am Diana Lina. Okay, shout out to Badabadam. May hapon! Residence! Watching from Mars. Michelle Ortega Rico! Uy, kumusta mga kanya, madam? Atong TikToker, diha, kakaroon sa kuan. TikToker nga vlogger. Sa Tabualan. Shout out ni Sir Arman Mohsay, diha, no? Oh, my guy, kay kuan. Naka-tanaw ni Gikan sa Mars. Itugutan ni ning Koki. Pariyan ni Gwapo ni Salas Utang Sony mo gahapon. Wa ni mo na play. Die with a smile by Bruno Mars. Thank you, pariyan ni Gwapo. Nadri si Kwano si Boss Soren Gaspe. Nakakalang niya sa Kwan, Lungsod sa Tuburan. Matod pa niya. Bitol, Dol, watching, was out. Nasadtaan ni Dol, mo request kog song, kanta Dol, sa isang sulyap mo by Boss Zoren na Dol. Okay, sa isang sulyap mo, ang nabihag ako. Good afternoon, guwapo pariyanti. Naminaw ko ng SBT, musika at shigahan. May natong kapunan. Thank you, sugba sa pariyanti, guwapo. Riz Rans, God bless you always, pariyanti. Yes, Riz Rans, i-plain. Uy, Jin Shane! Palihok kong Shane sa mga song request kay Aaron at ma-play. Na sige naman itong balik mga request. O at toto permi ma-play sa gabi eh. O maminaw pala kagabi eh, makabati ka. Ah, kaya i-play ga, ato bang niaging usang gabi eh, na-play ni DJ Buddy Juan? Jin Shine, Osbaba, Jin Shine. Pariyanti, guwapo ni Israels mo. Brown out na ba karong alas 6 sa gabi. Alas 7 sa gabi. Again, 6 to 7 ato brown out. Karong gabi, alas... Ano to? Alas umay. 6 to 7 sa gabi. Thank you, pariyanti, guwapo ni Israels. Nakuha nang gikuan ha, gi-confirm. So, mao na to. Ako ang itanaw sa Tuburan, Municipality of Tuburan. Og ako ano nag-post man, so andam-andam lang mo diha sa burnout ah. Kaya usahay di mahibaw ano moingon ta nga mag-post sila ay usahay no usahay si Kuya or ato ang director sa Cebu Kudos moingon mag-post yang kuan na burnout usahay dili matuman so dili nila hawak ang kuan dili nila hawak ang beat ah. Kaya dito na sa kuan no nasa source good. So manang dili na itong i-blame ang atong ang CB Kodos. Ah, okay. Shoutout sa Mugay Rami Boss da. Pero inig-uli na ko. Pwede tinud-on boss. Anaong ko na sila si pangandaman na Marcelo. Pamalay na si Jericho. Jerick Rosales. Adela Cruz ni Ay. Ay, nako na, balhin na lang gulot ng Mars ni si German o burnout diri. Mo lagi. Uy, mag-solar tayo. Pero, uy, kanang, taksa na ito na ka-oras. Sige na lang, aguantahan na lang sana yung pay-pay na usa ka-oras. Ah, di na ka-kuha ninyo, di na ka-barikos ninyo ang kalawasan niya. Pinay-pay. Pasmasa sa oras, ay! Ano ito, sig mga ni Birds, Allies, Barilla, Die with a Smile by Bruno Mars and Lady Gaga. Good afternoon, Birds!

0: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
6: Ang sige man jud balik-balik sa ato ang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
7: At siyempre naayo man jud akong anak. Tu ang stand ko na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inom. Pagtapos siya pagsulta, naulian niya rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian niya siya. Kung ang duha na ko kaapo, gisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niya silang duha po, duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka sir?
7: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daga kay salamat sir.
7: Ay, thank you.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
10: Uy, ipahulay lang sa ladong hoy, kaya ako lang sa'yo maghita og pamaagi. Ina lang sa'yo, oh, basig makatabang ni Nimo.
9: Unsa man iday?
10: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na malagi ka kahoy.
9: Maglungago kay mo trabaho ka ko. Nindutag ko datong yung ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
10: Aniya na ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligo ng patahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
11: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
3: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
15: Kargado!
3: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Boom!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: ET Radio.
11: Your music, your request.
12: All right, developing standard time. 5 minutes before 5 o'clock. Shout out to Colimar. This song is for you, Kahit Sandali by General Mercado.

0: sa kahit sandali. Diha, nagtapos ang atong ang song request. Pasensya kayo sa wala ma-play na. Sige, kung huwat aning kuan. Lain na din yung i-play lang good. Wala. Roll is roll. Low is low. Di ba, mercy low? Pero Ma'am Jane, Jane ayaw, anak, Ma'am Jane, kay, ako may madaot. Imong kalaki na. Ay, ang iha pa rin kay, ipa-play niya, wadi, bisag na-play na. Pag-play na rin mo, Ma'am, ay! Oh, nag-wap niya, kuha niya, pailisan nung tanang ko, di man siya mo ilis. Buhot-buhot mo ka niya na. Pero salamat kay Jane Jane Rosiana, ako lang na boy on sunod mama, naamata sa Domingo. Pagpili lag tukar para ni mo. Kaya ito ang andaman, okay? Okay. Mary Ann Colemar, salamat sa play niya. Salamat kay sunod mama, Ma'am Nonya. Katong nag-request si, say, pangalan itong Washing Shing? Di mo ito mabasa iyang pangalan, ay? Kung ang inyong pangalan dili maog language sa to aba kanang butangi po ninyo sign sa ubos bisag nickname lang ninyo ta magtagantag ana ni di ba kuan kanang Ma'am Jinshine then kato nag-request o Ghost of You ba no si kasi pangalan niya di akaroon sa tipo. Oh, nag-shoutout ni siya sa tipo si Ma'am Rosie Matarong. Oh, niya request ko song. Okay, sige ha. Oh, wala tayo kong oras mga bebe. Salamat kayo naman, handod na sa Domingo pohon, no? Sa The Remix Sunday, 6 to 9 p.m. Kauban, kaya po si Riz Ranz. Again, sorry kayo sa mga song request. Ako nang bawing on sunod ha. Ako ang tangon ha. Salamat kayo, bye-bye tonight. This is Riz Ranz signing off.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay,
3: may nga hapon po ni Jose.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Kung pangalan, yun na palang ka.
2: Nila naman itong edad ay,
3: stintay ko ato to.
2: Usa man himuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki.
3: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno ni mo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malitong kong galit. Itasapaon ko, maglayan akong kuto-kuto. Kanya nakauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan ko, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Kanya kong kuto-kuto, langsika yung kapitik-pitik. Kanya, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so ko kalibang kukugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kuto-kuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa man imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ang namati karon ug may basta sila, nga lain lang kutukuto ni maralag malipong, nga lang kabuhi ko no. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay imnon. Imnon ni muna, lipa dyan kang kaon. Ang akong tayo na babuntat, lipa kong kaon. Iinom dyan ko anak, lipa kong kaon yun sa iyong mata. Mauna akong ginainom.
2: Sige, ako grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami.
2: Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong tikitiki at atong mga produkto.
3: Mm-hmm.
2: Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghang salamat.
3: Daghang salamat, sir.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Lagpasan
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, hindi ko kabangon, kasutaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawat, niya. Ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang magmay.

0: Hilap quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: And it's starting bisnat, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Oh, nang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pinoy Rock Rocker.
8: ETZ Radio.

0: ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gyud himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan siya tiyang gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir.
2: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay daga kay salamat sir.
2: Thank you salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Upward pa. Unang, ang may rakap na put mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Upward pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 98.1 BT Radio.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang hudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
12: Ay! Ay, welcome na sa to programa. Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa itong mga kaubanan di ha, nga nagpahipi sa katugnaw, sa kabuntagon, sa kainit, sa kautuhon, sa busaw-busaw, sa kahaponon, o ka pangorog sa kagabion. Aniya na usap si Lady Antonia, mga kaudyaka nga naghatod sa inyo, o mga impormasyon. Nga makahatag og konsimisyon. Makahatag og mga reaksyon. Og unsa pa inyuhang imaginasyon. Pita, kumusta mo diya mga kaudyaka? Sa kwan ba mga kaudyaka? Sa tibok adlaw ninyo nga buluhaton? Nabay ka pangumusta sa inyo aside anang ka pangutang sa inyo? Basin bayag akura ha kay. Actually po, tibok adlaw magyapoy ka pangumusta sa kuha. Mobitaw nang unhan ta mo kay para kamo pod mobalik pod sa kuha. Musta pod ba? Oh, pwede kini niyo ipadangat inyong pa-joke time paudyaka natoy numero ha. I-text ninyo ang joke time then unsa din inyo hang igaray diyan nga joke. I-send din sa 0997-765-9923. Ang inyo mga pahudyaka, butangig ngalan, maluoy po rin taon mo sa inyong mga amahan o inahan. Kumplituha po na ngalan nila, oy. Apoy kaayon yung mag-share. Shout-out ko sa akong mama nga naglingkod, akong papa nga naglokdo, akong lolo nga nag-split. Ako sa mga, wow, sa may labot na may anong lolo ni mo nga nag-split, diha, wama may kailab, magpangalan ni mo. Aga syempre po, sa mga nagamit sa tanan mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, isa kang alamat. Kuha gininyo mga kaudyaka ang kaayuhan. Ba? Kuha gininyo ang kaayuhan mga kaudyaka kung magamit mo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong mga dool. Shoutout po sa mga kamulo nagdigamo sa ilahang pagkaon karon. O, di magreklamo kung unsay gihatag nga grasya kay mura man ay taman sa budget nimo. Mubalik rapo sila.

0: Sadahan kay paminaw ang mga idaran ane kay do it that the do it. Night and day. You're my lifetime lover. Pero ang sinayawan is lomo. Tats by tata. Ay natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation unahon tani. Kanay nangutana diri mga kaudyaka asa nato mapalit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa duol sa inyong mga lugar. Puslan man mga kaudyaka nga naa sa mga butika, pangutana mo dyan sa mga butika nga nasa inyong lugar kung nabay available produkto sama sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. O para rabanis mga halap ang pananaw. Baka ang iyang mata sigig luha-luha. Baka mga kaudyaka kanang unsay tawag ana nagproblema kasi imong mata mga kaudyaka kay oh kanang gapangatol o niya hapdos o niya gapamula irritated imong mga mata. Gamit mo sige tawag Nature's Gift Vision Pro Capsule tagpila DC8 per capsule. Oh munang the best kay mga kaudyaka nga ati manon nato atong mata. Oh ati manon yun nato atong mata. Presi, is Jimenez, Matugas Alto, Joanna Flor, makawakas kakapoy, ma'am. Oh, di ba? Aga syempre po kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule nga mapalit sa mga butika. Kay produkto sa Nature's Gift Marketing, Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabas, magpalambos, mas komportable, mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran. Pero may gagamit og cellphone, pero may gagamit og gadget. Inana sa mga kaudyaka mo ng paniguro, girintahan mo ha, gatiman sa inyong mga mata. Okay mo kalimot, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hilig ka kape? Gusto ka mo inog kape? Gusto ka imong kape healthy o taas o antioxidants? Gusto ka imong kape nga makaprotekta sa imong kasing-kasing atay kidney o nerves? Gusto ka imong kape makabawas kag tarong? Gusto ba ka imong kape nga walay added sugar? Hala ka! Pagkape na pinaagis Nature's Gift Purple Corn Coffee. Usa ni siya matang sa kape nga dako kay makapamatag yun sa imuhang kinabuhi mga kaudyaka. Okay, na may usahay mga kaudyaka nga kapaniguro in tawon ka nga muasinso mga kaudyaka pero ang problema di giyod kay guwapa ra kuno ka pero why diskarte. Wala ko sa kaadla makaampo na lang ha. Lord bisag utok na lang ang mag-glow up na ako biay na ning nawunga. Hala oy ana siya mga kaudyaka. Ang kanibito ang gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. Namag rin siya yung natural sweetener. Na siya yung stevia. Ang gigamit nga pampanamis ani stevia. Stevia nga. Dali ira kaayo mga kaudyaka bitaw. Dali ira kaayo nga makapalami sa imong panlasa. Nay mga panlasa mga kaudyaka wataganahi. Oh, napoy mga nay mga kape, mga kaudyaka bang, matingala ta ba kay manimahong ok-ok ang lasa ba? Yung lasa ba kay murang ok-ok? Kundi kay wani mo na takluba na imuhang sudanan sa kape ni sok-sok ang ok-ok. Nanaunsa naman na. Aga syempre po, ang kaning, wa mo kay kabalakan kay ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, plastar makainis siya pagka butang sa sachet mga kaudyaka. No? Kanang gusto kag lamian nga kape mga kaudyaka nga sos makaingon jog kag with mango stem, barley grass, psyllium husk powder og stevia sos. Ako na lang gyoy nalipay gunauna mga kaudyaka nganong mo na imong gi og testingan nga kape ning produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Grabe kalami ning kape mga kaudyaka. Oy basta lagi lami kay ibangon matag adlaw. Nabe mga panahon mga kaudyaka di ka ganag bangon. Kaysa pagbangon pa lang nimo, gatubang nakasdagway nimo. Moingon din ka. Ahay, naanasad, bangon nasad ta. Unya mo, gaya po ning dagwaya, tumatubang sa amin. Shout out diri, Diversion Road Furniture. James Cristobal, asa man ang lugar, pagsaba mo nga ng lugar, kadagan diversion karon. pagkuan mo dia. Kung mag-shoutout, bubutangin ninyong lugar, naunsa naman noon, hindi man ato maplastan yung lokasyon. Oh, inana ato mga produkto, mga kadyaka, the best kay para sa inyo, ha? Basta ka muna'y bahala, ha? Kaya ako na may gayaw-yaw din, lisod po ako pa'y mupalit ninyo. Tagpila ng kape, Antonia, 35 per sachet. Kanang di ka kalibang, di mga kadyaka, kusog ka mukhaon nun, kusog ka mamista, di ka kalibang? Uy, pangapi, intawon, ay. Gimingaw, biya ko ano imong kasabaan, Lods. Need lang yun ta magbinutan kay kaning layo-layo pa itong sweldo, bugat makay ang luwag, Lods. Pero gapit na kay perting gaan na. Edberlo Daga. Edberlo Daga. Grabe ngalan, oy. Sada siya ngalan, mga kaudyaka, kay yang mga magpaparay nakabalon. Gikombine, guro, ang ex. Saya mga magpapa. Usa ko no kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Sa usa ko no ka kanang mamaligya ay og mga appliances. Na ako no, mga kaudyaka. Usa ka sales lady. Na stress na ko nung sales lady kay wa pagyud siya halin. Onya kay kuta-kuta ra ba kuno ni sila? Daw be mga kaudyaka. Oh. Ingon ang sales lady nga nay nilabay. Hi, ma'am. Mga sir. Solod mo dere. Hale mo dere. Hello, mga mama, mga sir, salat mo dere, hale mo dere. Ay, unsa man day na? Ay, lagi, unsa day na? Hale mo dere, naami, free taste.
1: Oy, kani, free taste. O kani, aligay, labun gutom, alay, apil ta, pretest. Ay, libre, makaning pretest.
0: Natural, free gani. Free nga pagtilaw.
1: Sige, pwede na ako, apinun akong asawa, ma'am.
0: Pwede. Bisa ninyo mga silingan, pwede mag-pretest.
2: Motong gihatag in town sales lady, mga kaudyaka, sa usa ka appliances ang pre-taste na bago ilang opening.
1: Ay ma'am, pwede mangutana ma'am, unsa din nga pagkaon ma'am, or glami magay ma'am, ay grabe magkaayo nga pagka plaster yung pagkaon, unsa din nga pagkaon ninyong ipa-pre-taste ma'am, na may baligya di sulod ma'am, basi hindi mo kapalit may ma'am.
0: Ay Kaning gi-free taste? Minudo, sir! Minudo!
3: Nakaloka.
1: Ay, okay. Sige, ma'am. Salamat kay mama. Basi may naibayad pag uman, mama.
0: Huwag yung ibayad, sir!
2: Moto siya, mga kaudyaka. Gitilawan ni taos magtiayon ang prete.
3: Nakakaloka.
2: Pagtilaw in town's customer.
1: Milahi man yang dagway.
2: Milahi yang dagan sa yang dagway. Kaganina nag-smile kay nay pretest. Nikalit magkaaslom.
0: Okay na ka, sir.
1: Luna po glami. Ano inyong napandos man inyong ipapretest, ma'am.
0: Ay, mauna, sir!
1: O, say, mauna, ma'am! Binuang mo na, ma'am, magpa-pretest mo na luda ni Pandos, man eh!
0: Sir! Mauganing nagpa-pretest mi ana, sir! Kay inana! Inana, yun ang may tabo sa inyohang pagkaon, sir! Kung di ninyo isulod sa ref, o, muni nami bago di rin nga ref, sir, o! By one take one, palitin nami, sir!
1: Binuang mani imo, ma'am. Pila may down anang rep, be. Kaya palit ko, be. Luda po dani mapandos, ay.
3: Nakakaloka.
2: O, mauna. Nakapalit nag-rep. Oh, di ba nakapalit og ref largo mga kaudyaka kay bright money strategies kampanya. Gipretest ang panos aron mo yung share. May nana ang inyong pagkaon kung di ninyo isulot sa ref. Busa, palit na. Palit na og bagong ref. Sulod na dito pag down na. Anaon, Reyna? Mabalik ra po si Lady Antonia, mga kahanginon!

Sunat, sunat, may makakiay, makadiska, masadaa. Grabe, pumuka man din. Huwag mo ni sayaw ato. Grabe na biyang ipot na ito. Pinangitag sunata para mga kiay, pamudiya. Wow, good ka kiay, mga kaudyaka. Kiay, bisan di mo kabalog sayaw, mga kaudyaka. Pangiay, pud mo, oy. Di kasi pangilay ang hiwi na yung kailay. Shoutout dyan kaninyo, basi na lipong-lipong na nastatay nanay. Ha, kay, grabe na ka walwal ang ato ang sayaw. Grabe na kay ka kuan, mga kaudyaka. Oh, si kuya mura nagkitikite mo saya, pero si lolo lola ang sinayawan mura ra gihapon og hinay ra nga chatcha ba mura giislo mo. Ah, sadot may masada maguna mga kordyakang kikiay mo manalagsa ba kay para ba oh kay para kung tutalo ninyo inyong kwarta may bawa ninyo mas dako pag inyong tiyan. Say connection nanton niya. Magsayang mo ba para makita ninyo nga bisan unsaon yung total sing kwarta mas dako gani yung tiyan. Ah, grabe po na mga kaudyaka ba? Ah, bitaw natay gitawag mga kaudyaka ha, Nature's Gift Verticure Capsule. Oh, ang nakanindot aning Nature's Gift Verticure Capsule para pawa na si vertigo. Makatabang binis pagpakunod sa kahilo. Huwag ka na bitaw nga kahilo mo mga kaudyaka. Una ang inyong gabation mga kaudyaka, mura gatuyok ang kalibutan, kundi ang kalibutan mo nituyok nimo. Duha ra kay kapaingnan ana. Nituyok ang kalibutan o ikaw mo nagtuyok-tuyok sa kalibutan. Nagdahili ang yuta bisan wa naglandslide, imo ra ring panan-aw, gibertigo na di ay ka. Delikado oy. Delikado gyud kayo mga kaudyaka, muna siya nga oh labi na bitaw. Wa nimo wa ka na tagag pagtagad sa imong crush. O niya, mura rin kag malipong sa kalagot kay giingnan siya sa iyang friend nga, ay la, day, pwede raman god nga friends rata, pero atong tinatawagan ay kay baby. Nagkao na ka baby? Wala be, kuan ani baby ha, wala be mga dautan nga mga kuan baby ha, basta kay kakong pasabot baby, friends rata, baby ba? Uy, tira ka nung mag-friends pa rin yung tinawagay kay baby. Bita mga kadyaka ba? Aga, syempre po, ang kaning Verticure Capsule, DC, 8 pesos per capsule. Uy, ka na mga silingan, hinayin na niyong speaker kay maulaw tas atong tingog. Uy, ako rin kay DJ nga maulaw na sa kong tingog. Hinayin na niyong speaker kay ma... Lain ba kayo na malibakan taglaing tao? Uy, masakitan ba po ko? Usa man na niyong ipaminaw diyan nga DJ nga basag makagtingog? Uy, yung speaker mo'y basag. Pero muna akong pangutana sa inyo ba? O muna akong pangutana, paggamit mo sa gitawag na Nature's Gift Nerveflex Capsula para po sa inyong mga kaugatan. O, kana bitaw ang inyong mga kaugatan, bitaw nga nagluya mga kadyaka, nga murag na ikapanusok-tusok. O niya, paminaw ni Muslimo Kamot og TL, lahawoy. Paminaw mga kadyaka. Nagmata ba mong morning mga kadyaka nga inyong kumusta ang tanan parte sa imong lawas? Wala no? Muna yung nakasipya ta. Pag mata ni mo's buntag eh, kumusta ba ni mo imong mga kulamo, imong mga tudlo, imong paa, tuhod, balik at ulo. Pagamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Nerveflex Capsule. O natin gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup, tag 200 pesos per bottle ni siya. Labi na itong mga anak ninyo mga kaudyaka nga luyahon, dali na makalimot, suguon ni mo malimtan dayon. Gusto mo kong bright ang future sa inyong anak, Memo Smart Syrup. Napod ay gitawag mga kaudyaka nga Memo Smart Capsule. O para katong mga limtanon diha, makainumdom na. O niya, mas klaro ang panguna-una, makatabang sa pagpaligon sa itong memorya. Tag 20 pesos per capsule. O muna siya itong mga produkto mga kaudyaka, ha? Lady Antonia, shoutout sa diyakanin mo, Lady Antonia, be. Podyaka Kusmakang Family, Salva Family, Spalanga Giselle. O Dias Usamis, request din ko Antonia. Antonia, great akong mahal, Pilegrino, Laregos, sa tulo namo ka mga anak. General's Angel, may gikan ni Emily, Laregos, Negros, Lisitio, Sopo, nagbinlod. Shoutout niya kaninyo, ingon man. Ganahan dyan ko maminaw sa imuhang tingog kay Igat. Grabe ba? Igat! Paminaw mo ba? Muna niya akong giingon sa imo. Ang parte sa itong lawas, mga kaudyaka, klasiklasing mga organs sa itong lawas, na siya klasiklasing function. Muna sa pagmata ni Musbuntag, imo ba nang kumusta imong utok?
Mura ba ni nag-control sa atong memorya, sa atong body function, ang atong utok? Importante kay ang atong utok, siya nag-control sa atong huna-huna, nag-control sa atong lawas, nag-control sa atong memory. Munang dapat, sudli na imong utok! Aywa ko na soko. Onya, ang atong kasing-kasing, maunay gatabang magpam sa dugo, padulong sa atong tibuok kalawasan. Kumusta man imong kasing-kasing diha? Nagpitik pa ba na? O wana ni pitik? Sugod atong gibiyaan kaniya. Ang imong lungs, unsa may bisaya sa lungs, imong baga. Kumusta man imong baga? Baga na imong baga o baga imong nawong? Ay, sorry. Ikumusta ba nimo? Tagpila po ng memo. Smart syrup nga pangbata Antonia. Sus, barato ra kayo. 200 pesos per botilya. 200 pesos per botilya. Oh. At tumuaman mo, mangutala na po mo ang magbalit. Pangita mo mga parmasya dyan sa inyong dool. Inanamoy Nature's Gift memo smart syrup. I-mention inyo ang Nature's Gift, ha? I-mention ganyan nyo ang Nature's Gift kay mo man ay brand yun niya, Nature's Gift Memo Smart Syrup. O, pamina mo mga kaudyaka. O, ang inyong lungs mo po na i-facilitate sa oxygen sa inyong lawas. Gina-intake ni mga oxygen o carbon dioxide removal. Nakog tabang na. Inyong barangay kumusta? Inyong atay. Tapos kanid yung atay mga kaudyaka. O, sayang kay nga inyo nang gaabusaran tungkol sa Spirit of the Glass ba? Kung mag-spirit of the glass ka, ibutang po sa kuan, oy. In-moderate po mga kaudyaka, kay kabalo ba mo nga ang atong atay mo binay mo detoxify sa mga chemical o makaproduce binag-bile mga kaudyaka. Nana kanindot, unya atong kidney. Agoy, mo ginay mo filter sa atong dugo o maka-remove sa mga hugaw sa atong lawas. Unya on sound, pag-remove sa hugaw nga, imo naman gipatay na imong kidney. Nakasipyat na to. Unsa pa may lain na to ang mga organ system. Uy, dagan kay tag-sistema sa to ang lawas, ha? Na ay circulatory system, na ay respiratory, o na ay digestive, na ay atong tiyan, atong intestine, atong liver, pancreas, na ay nervous system, atong ang utok, atong spinal cord, atong nerves. Dagan kaayo, na patay muscular system, atong skeletal, o mga bukog, mga unod. Bukog, unod. Napatay, endocrine system o hormone secreting glands na thyroid, adrenals, na di tanan. Bright kay ko ba nagbasa mo ko Google ko? Nangutana ba mo kumusta inyong reproductive system? Kaya bang nada inyong mga ovaries, inyong mga testes ni ha? Inyong mga unsa pa na inyohang mga pangiyuran? Inyong mga kapital ba nadi ha? Kumusta man na? Oh, inyong immune system. Agoy kani gyud. Ang atong immune system pakusgan gyud in taw nato mga kaudyaka. Munang natay produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation kay para abag para pakusog sa tong immune system. Shadow di kaninyong tanan mga sugindig paminaw ha. Basta kay ang tanan nato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong dool. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Gatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina! 98.1 BT Radio.

DYPS 90.1 BD Radio, Friday Dance Mix. Mga kabis daw, mga Facebook Live, shout out ni Abis sa Cabinis Jennifer. Question na gabon ni Danyo. Diking sa Tingas Indias, may nalikban gulis Kalatrava Negros, mayong gabi. Langlang Arindarn, Reveling DJ Buddy, shout out sa tanang mga minaw ron. Kami na sa mga silinganan di aron sa may Kampuot Bungon Tabuylan.

Maraming tao-tao na mag-live to sa BT Radio Facebook page. Medyo wapa ni balik ang internet ito sa speakers. Oras, alas City, 44 na. DJ Jams live in the mix.

0: The Prague Dance Mix
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gikaon kong nalilumayas konti yan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Nga, hilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tik na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong bagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtong nga problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Thank God it's Friday! 90s, 80s, and now...
10: The home of real music.
9: 98.1
11: BT Radio.

0: Oras, it is now 8:16 sa tuwang programang The Friday Dance Mix. We have DJ Buddy live in the mix right now. And of course, James Lim and the MIC. Chacha Porsyon. Chacha Birahi. Hala, Pikahi Birahi. Alright, pizza di... this is size, sabi nung ko, this is size 860 naman good. Pizza on Cebuan sa... unsa man? September.
1: Okay,
0: Bermans naman karo, no? Onya ka nang pag-andam-andam na mo sa inyohang pinaskuhan sa mga. September, October, November, December. You have 4 months to prepare, no? Sa inyohang mga pinaskuhan na mong duhang DJ buddy. Hello, mayong gabi, DJ. Shoutout sa mga Alianos family. From Ramil. O niya, nilang lang arindahin din. Mayong gabi, DJ buddy, James Lim. Shoutout sa mga arindahin family. Thank you nang marami ko. No? And niya, ni Evangeline. Mayong gabi, DJ. Nagpaminaw ko ni mo, Pirmi, Dres, Barangay 2. Masukar ang mga radios, balay. Salamat and God bless. Good evening DJ. Shoutout sa partner anak ug mahusay family from Tapon, Taboylan. Michelle. Iko. Onya Boards Berilla there. Shoutout DJ Buddy James Lim. Always ko nominaw diri sa among balay. Sa inyo ang programa The Friday Dance Mix. Seymour. God bless. Thank you kayo Boards ha. Live ni DJ Buddy James Lim dili video call ni. Finish boards no na. Kutuk-kutuhon tikar. Oras alas 8:00 nas gabi it the Friday Dance Mix. Padayon sa ata Chacha Porsyon. Pasagay DJ Buddy live in the mix and kinigay po James Lim ang iyong kaubanan diri. DJ! Ang sama, DJ? Asa naman yung tawahan na wala naman, mwari diri ah. Murag, tulo na kabuan nga wala na magpa-team out diri sa ato ang programa The Friday Dance Mix. Daganang gimingaw ano yung DJ ba? Wa ko magdahom.

siya magpakita dere. Bila ay namin duhang DJ body dere. DJ, kanusa ang kamo balik dere ah. Pagkawala ni mo'y uwaw. Ako ato? Padayon sa tawang sa akin, DJ Buddy and James Lim sa Friday Dance Mix. Oras alas 8:19 na sa gabi.

0: Alright, you're still listening to the Friday Dance Mix. Bodots Bodots Portion. It is now 8:31 sa atong programa on the Friday Dance Mix. Once again, kinagyapos James Lim, ang DJ ng Never Been Touched. Really? Yes, Never Been Kissed, but totally damaged. And wakaban dere DJ Buddy live in the mix.
1: One, two, three.
0: The pride of Tuburan Extreme DJs. From City Utimbakol, Barangay Putat, oh. Hi, hello to Christian Igabon, Agabon Idanyo, DA Music Maestro ko, no. Omo na yung pinaka-favorite nga mga tukar. Ang Bodots Bodots. Kanabi taong manakit ang inyuhang tuhod. Og tuwad-tuwad. Hala, burak. Remark. Herman Hernandez, mayong gabi DJ, shoutout Lagos Family Pinuncial Ligaray. Oo, mayong gabi inyong tanan sa mga Pinuncial and Ligaray family. And yeah, ako din yung pinaskuhan. Ay, pinaskuhan. Ano, kamo naman na ngayon pinaskuhan sa mo ah. Dapat kamo ay maghatag og pinaskuhan na mong duhang DJ buddy diri ah. Kay mga pobre biya mi. Dili biya may mga dato. Kamong mga nagapaminaw diha. Oh, napamoy upat ka buwan ha sa pag-prepare sa amoang pinaskuhang DJ Buddy diri. Mudawat ra may bisag unsa? Mudawat ra magani may bisag nagputos mo diha tiil sa dinosaur. Tiil sa bantris nga manok.

0: Enya, Ramil, di request ko gawak mo ang date. Sana all date. Kamu mga nay oya, bagdi-date mo kinyo harid to. Kami ano yung mga way oya, bagpuyo may ano yung malinawon. Enya, oy, Madam Merlin Daniel Lewis from Sydney, Australia. Nay lahat, did you know? Australia, oh. Hello, James Lim and DJ Buddy. Madam Merlin Daniel Lewis, kanang ma'am. Pero thank you kayo mama sa mga unsa men. Sa imuhang mga hinabang niabot diri sa BT Radio. Madam Kit. Ayun yung katawa is madam oy kay. Madam Kit. Kanang unsa ni? Kinasing-kasing rabag yun ni iyahang pag sani pag sponsor diri sa BT Radio. Pila man sa years diri DJ Buddy. Pila na ka unsa man ka t-shirt sa BT Radio ang amuang na dawat aning Madam Merlin Daniel Lewis. Madam Merlin. Kung pada palang madam no kana maghatag og award ning BT Radio murag usa ka matagaan og award. Tagaan kag award nga unsa man. Usa ka nilataan ng kamote, usa ka kaldirong nilataan ng kamote. Oo. Magkaon ba ka nilataan ng kamote si Madam Merlin? Magkaon si Madam? Kailan ba ka nagkamote si Madam Merlin? Itong kamote ba nga violet o gulo? Kasi nga na to, katong dili. Kamote nga... Basta na to yung nga, nalimot ko siya nga sa kamuting tapol, adipon. Shoutouts, taga Lamakan DJ, Dilapadir Romeo og Maderinit, Aranit og Stanang Oreo Family from Mary Jane. Musa pa yung lain dari. Shoutout, ani Christian, si ang Papa Alfredo, Mary May, Virginia, Virgie Kabat, Tanya Gabay og Kanamo, Malihapon, nasa sityo Pine Tree Purok Manggihatagon Barangay Punta San Remigio Cebu. Wala ako play sa Burot USB. Hawak mong bit tumana ang play ang hawak mong bit niya. Kuan kuno DJ Buddy ang USB kuno. Naguba mo siguro ang USB kana virus ah. Natagak di ay hinagbo. Naguba ang lanyard. Mayong gabi ni DJ Buddy, sorry, shoutout lang ko sa mga naminaw karon sa The Friday Dance Mix, di ka ni Gerson Barasan. Inya, sabi nila Andre, keep kway. Dawa, trajud ko, bahala og malapas. Mga ayosag ko sa inyo hang duha, Sir Lods. Og DJ Buddy, kamuti nga with sinugbang isda, payot sa kwa. Kuan, daghan na mo. Hi, hello, di ay ni Ma'am Kuan, ni Ma'am Giselle.
1: Rigao City.
0: Hi, Ma'am Giselle.
1: Kuan yung akong pinag-
0: Hi, hello. Namin na ba ka ni siya karun?
1: Kingston ang...
0: Sa mga nag-request niya itong USB. Karun, mo na ron.
1: Sulod, anak. Nga, USB. USB. USB.
0: Enya, kamotis. Bito lamay kayo. Abi na kukuha na kay Ilag Kamutis, Madam Merlin. Ayun, shoutout DJ, labi na dyan sa mga Lato family watching from Batangas City, from DJ Glenn Lato. Lato Full J. Madam Merlin, ilan yung Lewis? Ah, di matabag ko ano eh, kanang keep quiet. Ay, human naman. Oga, tabi. Ito, once again, Madam Merlin, Daniel Lewis, thank you very much no sa imuhang mga sponsor nga naabot diri sa BT Radio. Shoutout labi na dyan sa mga Lato family watching from Batangas City, gikan ni Lato Full J. Kana kay USB na dyan. Hawak mong beat, tumana ang hawak mong beat ha. Pwede ay, abin ako, humana. Murag naka-plane, masiguro kong hawak mong beat. Dili to siya budot, pero murag kwanto siya ka ng pangbatanon bito. Madam Merlin, Idanyo Lewis. Ayaw, itaon pangayo. Ayaw, itaon pangayo na magkuhan. O saan eh? Ayaw, pangayo. Pinaskuhan na mong DJ Buddy ha. Kay, si DJ Buddy, minyo na ni. O niya ako. Kay, wasan ko'y trabaho. O na ko'y trabaho, pero... Kana makaingon ra sa bitaw ka nga enough ra nga mo ang ako ang kuan
1: unya nga dumdum
0: income nya om gite kuan ani extra nga kuan ba pang usa na panghatag og blessing sa ubang katawhan. Shagit ka boss ni Mircelo, long live pangga sana all. Ano ni Uyabs Mira si Lodi ay? Ano si Kuan Dario, Jirik de la Cruz.
2: Nakauyab ni ay?
0: Nakauyab siguro ni kay Long Live Pangga man ni oh. Oy, Jirik de la Cruz, Long Live Pangga kuno. Madam Merlin y Daniel Lewis, mayong gabiin mo diha madam from Sydney, Australia. Sydney, Australia siguro na rin. Kuan, I think almost 7 years masiguro ato ang programa din, no? 7 years na ba? Oh, niya ang iyahang mga t-shirt, no? Iyahang mga polo shirt na na-sponsor di Ria Samoa kay mga anak sad. Ay niya, wala pa'y labot sa cup sa mga tao.

DYP is the 98.1 Radio, the Friday Dance Mix. Shout out sa doon mga Facebook Live viewers o sa mga naka-tune in via RadioGarden.com at o mga OFW, hi ninyo diha. Ang gabi, mayong buntag o sa mga orasa des gawas sa nasun. Shout out ni Lato 4J, Digivari Bunal, Juan Labangon, shout out ko idol sa kong mga anak, sila si John Dave Balibad o James Reid Balibad nga nasa mong sa kong mama Emilia Labangon sa Tuong Kugon from Lahug. Mayroon gabi sa itong mga drivers kung naka-tune in padong rin sa lungsod sa Tuburan, ang abadpod padong sa Dakbayan sa Sugbo. Amping ha, amping kanunay labi na sa mga nagduka ay good o parayon o duka katong yun sa daplin o gamay. Ano sa itong mga tindahan na naka-tune in ron, mga tindahan na ito dihang naka-tune in sa Video Radio mayong gabi. Kaya mga gasolinahan, naghampot ang mga gasolinahan ng Action News Video Radio. DJ James Live in the Mix. Oras, alas 8:53 na.

and sexy ladies, are you ready? 5, 4, 3, 2, 1.

0: DYBS 90.1 Within Radio, Radio Dance Mix. Last but not least, shout out ini Arman Tapanan. Alright, pada tayo igong oras ng programa Radio Dance Mix. Sa sunod, meron sa pagpuhon from 6 to 9 PM. Pero ang saon, di kita ka sugod og 6, no? Kayo sa'yo, mo run out man. Duhanagid ka, Bernice, nagsunod. Ay, sige lang kay ing ani magini. Ang magkadadanad lang yun ta. Right, adto na si DJ James, si DJ Buddy, magpabilin pa. Ano pa matay programa dari sa tuwang BD Radio, ang tuwang BD Time Drive, atong mga pang-chill nga music. Tutob alas 12 sa Gabon Tagon, isa na pagkaan yung mga radyo. Nga itong mga sukinig pa minaw sa radiogarden.com. Salamat isin yung kananayong pag-tune in diha. Ato mga OFW. Right, pagdungot ako sabi ka, duwing ko na po sa hapon sa programang Disco Backtracks. 3 to 5 PM, sa ngalan lang sa itong station manager, Engineer Fernando Manguba Jr., sa itong program producer, Engineer Ma'am Nami S. Jen T. Bahaw, DJ Buddy and DJ James, bye for now.
1: Friday Gans Mix.
2: Thank God it's Friday.
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: away at Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good evening, it's now 9:30 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukalyo na nga kong pagpuproblema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na blema. Aboard pa!
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte.
6: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtong nga problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Sige, madyog ka balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. To, hasta doon ako ka ako. Muna, misalig dyan ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony ka rin, DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan dyan sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos ay pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
2: Ay, thank you.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayra ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte.
7: Mas paspas balat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta ano anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, dagang kasalamat sir.
2: Ay, thank you.

0: BTV Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin da Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, puto-hawan. Nya, hilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, wasuwasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tik na utok, ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!

0: Mahalap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: And it's starting business, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
8: Alas sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol na health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, di panghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, di panghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
9: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
8: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay maggamit nga panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
9: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
8: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
10: Start your day on a fantastic note.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakop na!
2: Mayrakop! Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Mayong adlaw mga higala, ano yan apod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
4: start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di po mga ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kung nga dilumayas kuntiyan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Nga. Hilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Nice suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong sold na ang imong cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
6: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pahimangno, gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR, o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 88.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
0: Living Testimonies.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Berlin, Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba sab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa lagi di mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og liampo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og liampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala og ipinag-iya ni Adeline Chamante.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak

0: Halo Mas Her.
1: Hai, gila Mas Her.
2: BT Radio Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
3: Sa panahon karon na anda na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM. Vitron, subok na.
4: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka semana gikan paggamit namo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat jud ni sa Vitron tablet.
2: Vitron, subok na. Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique. BT Radio Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uy, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
9: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexido Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexido Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
7: Rexido Forte!
9: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexido Forte!
10: Paspas balat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyem siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang kuto-kuto, kursi kabuyon, ako nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah, minuto kong kwan yung kaplas o, salamat yung kako, kaning herbal oil, ay, matay si Tibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Das bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? DTX 500 kang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine gagapamubo sa glucose visine controls blood sugar o polypeptide gaparehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto sa pinakadulog sa yunggan
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904 sa Talk and Text 0946-16635-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Nya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Ya, hilag, nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, rung may basa sila. Nga lain lang, kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Set living testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
9: Ang pasok kon burns makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment, wala gi siya ka gulgol, kasagaran mapasok ka mungulgol gi siya, muburot. Kubag siya. Ako dahi si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
9: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
0: Living Testimonies.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting business, ana.
0: Rexio Forte!
11: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
0: Rexio Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
0: Rexio Forte!
11: Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
0: Rexio Forte!
11: Mas paspas banit sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexio Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Boom, boom!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab Quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tik na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab Quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Problema sa fat liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452 6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle og truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Dili sayandong taga Pasakop sa Lantapan, Siwangay. So wala pa sila nagamit. Dili kay gukaon. Pag gamit nila, gukaon na.
7: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
6: Oh, dili. Karon, kaon na.
7: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
7: O sa katuig?
6: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
5: Vitron, subok na.
8: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
13: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
14: Siyempre, naayo man jud akong anak. To hasta nga na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po, salamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
13: Taga asa man ka, sir?
14: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa lari na tumoy.
13: Ay, dagang kasalamat, sir.
14: Ay, salamat, sir.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok, ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado, sa tabang sa Maxvit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa! May rakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas
7: banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamay ngadlaw, ganinyong dalanog, welcome sa atong pagmanaguban na nanapod ganing atong 5-minute program. Nga hatod ganito sa mga yung kabubutuon sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan, ugani nanapod karon ganing atong tulumanon nga magadahatag og dugang impormasyon ka ninyo. Kini ang kasika sa panglawas. Sa mga kaigsunan nato diha karon, nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, di man ikadunay nga aduna kitay pagtabang kaninyo. Ang paghatag kaninyo sa dugang information o kahibalo nga makatabang alang sa tinuod gayud nga pagpaalibyo no sa mga balatian. Sa ato mga kaigsunan nga adunay mga problema pa sa lawas, ang ato ang mga mga produktong herbal na pamatud-an kini siya nga adunay mga ikatanyag nga kayuhan. Unang kung ikaw igsoon, doon na pamanggali kay mga problema karon, mani kanunay nga pwede kang matabangan sa mga produkto sa SED Marketing. Ilabi na kining atong SED Panyawan Plus. Kining atong SED Panyawan Plus, mga igalag isun, ha? Mo kini siyang red labeled na to nga Panyawan Capsule. Ha? Pangitaa gayon ang naitatak nga SED. Kay mao ka na siya ang tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Ang SED Panyawan Plus, adunay gahom sa Panyawan nga tanom. Aduna pud ka na siya mangustin. O gusab, aduna pud ka na siya ginatawag na to nga luyang dilaw. Kaning turmeric. Kaning luyang dilaw, mga igalag isoon, nindot kila siya nga magtabang sa itong mga kalawasan. O garong adlaw, mga igalag isoon, ang usas sa mga hisgutan na to. Kaning usak matang sa balatian nga sagad na to makuha pinagi sa itong environment. Kaning ginatawag na itong influenza or flu. Ang flu, mga igalag isoon, usak ni ka viral infection nga makaapekto sa ato ang respiratory system. Highly contagious kini, meaning makatakod. Gumikan kay posible nga makasinati ka og mga simptomas usama ra pud sa hilanat. Pero kani siya, mga higala igsoon, apil ang kanang tibok ni mong kalawasan ang pag-angkon sa sobrang pagkakapoy. Ang mga simptomas sa flu or influenza, mao kaning fever or paghilanat, or kanang feeling nga murag hilantan ka, aduna kay pagpangbugnaw, pamugnawon ka. Posible po nga, aduna kay pagpangubo, aduna kay sore throat, pagparakit sa mong tutunlan ba. Aduna po kay runny and stuffy nose. Posible po nga, aduna yung mga pagpanakit sa mong kaunuran, kaling muscle and body aches. O gusab, aduna po kay mabati nga pagpanakit sa mong ulo. Posible po nga, aduna kay mabati nga fatigue. O para sa mga bata, no, aduna yung posible po nga pagsuka o pagkalibanga. Pananglitan, ikaw, higalag igsoon, aduna kay problema sa flu, pwede kang mag-rest. Huwag mo inom og daghang fluids, no? Daghang water. Huwag ka ng mga pagkaon nga masabaw para matabangan nga makaangkon kag hydration sa imong kalawasan. Dili po na ito kalimtan, nga doon na punta yung SED Panyawan Plus Capsule nga na pamatudaan nga makatabang alang sa ato ang problema sa flu. Gumikan kay kaning flu, mga igalag igsoon, susama sa akong ikaingon, usa ka ni siya ka viral infection sa ato ang respiratory system. Pag-atake ni ini nga mga virus, ang trabaho sa ato ang lawas, muhatag og depensa, mo nang iyang sunugon, iyang lutuon, no, iyang isugba pinaagi sa init sa atong lawas, mo nang hilantan ta. Maluya ta gumikan kay forceful manggun ang paghatag sa ato ang lawas og kusog, no, sa pagpatay sa mga virus. And then aduna tay mafeel nga murag pagpangurog, gumikan kay mura gina nikubos ang ato ang immune system. Diha na dayon delikado, gumikan kay kung sobra na kayo kaubos ang ato ang kakusgon sa atong lawas, sa atong resistensya, delikado tang ma-ospital. Gumikan kay makasinati na inuntag ginatawag nga sobrang pagkagamit sa ato ang kusog. Munang importante nga doon na kita pagdepensa sa atong kaugalingon, pagtabang sa atong lawas nga maulian ta sa flu. Ang pagtumar sa SED Panyawan Plus, makatabang gumikan kay kining Panyawan na pamatudan man kini siya nga anti-fever and anti-flu. Munang nindot kay kini siya kanunayon o gabatasan ng pag-inom, ilabi na gyud kung gusto natong madepensahan kita sa ginatawag nga influenza. Atong tulumanon, hatod ka nato sa mga kabubuton sa SED Marketing, ang tighimo sa ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen.

0: Set Celebrity Kajik Soap, ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio. Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa bansang India na para dumalo sa 18th BRICS Summit.
1: Headlines.
2: Pagbasa ng sakdal sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, pinagpaliba ng Quezon City Regional Trial Court.
1: Headlines.
2: Pangulong Marcos, iniutos na ang pagtutok sa insidente ng nasunog na MV June Aster sa katubigan ng Palawan.
1: Headlines.
2: House prosecution nagkaroon ng recap patungkol sa issue sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
2: MILF tiniyak ang mapayapang pagdaraos ng BARM elections. Mas maraming checkpoints inilagay.
1: Headlines.
2: League of Provinces of the Philippines binigyang diin ang malaking benepisyo ng mga residente sa pamamagitan ng Local Government Support Fund.
1: Headlines.
2: Department of Energy tiniyak ang mas stable na supply ng kuryente sa Visayas sa susunod na linggo.
1: Headlines.
2: At secondary price cap sa presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao ipinatupad na ng ERC.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay September 12, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si FM Guide at ang inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Marcos nasa India na para sa pakikibahagi sa 18th BRICS Summit. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa New Delhi, India na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa 18th BRICS Summit. Sa departure statement ng Pangulo, sinabi nito na bilang tugon na rin ito sa nauna ng imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sabi ng Pangulo, sa pagbisitang ito, mayroong dalawang misyon ng Pilipinas. Una, katawanin ang buong ASEAN region sa dalawang araw na BRICS Summit kung saan magsisilbing boses ang bansa sa pagpapabatid sa tindig ng ASEAN sa ilang usapin alinsunod sa mga isinusulong ng rehiyon, partikular sa linya ng peace and security at paglago. Sabi ng Pangulo, mahalaga na mapag-usapan ang mga issue na nakakaapekto sa bawat nasyon at sama-samang gumawa ng mga hakbang upang malampasan ang mga ito. Gagamitin niya ang pagkakataon ito upang manawagan ang climate action, mas matatag na disaster preparedness at responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya. Ikalawang dahilan ng pagbisitang ito, ang pakikipag-usap ni Pangulo Marcos kay Prime Minister Modi para sa pagpapalalim panaugnay ng Pilipinas at India na kapwa pakikinabangan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga tatalakayin ng usapin sa pangdepensa, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, kalusugan, digital cooperation, tourism at direct air connectivity maging ang people-to-people ties. Habang gagamitin rin ni Pangulo Marcos ang pagbisitang ito upang makipagpulong sa mga Indian business leaders na makakatulong naman sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas.
4: Responsible behavior. We thus embark for India determined to continue the task of translating potential to action and action into gains. Gains for greater economic security for the Filipino people, for ASEAN and its external partnerships, and for fostering broader practical cooperation among players even of differing persuasions to support peace, security, and shared prosperity. I look forward to another productive visit to India, to engaging leaders, nations, and entities participating in the BRICS Summit, and to opening more doors for the Philippines and for ASEAN.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pa ang balita, patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maaasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilun sa dito noong taong 2024. Kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Anya nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila, habang mahalagang base naman o base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyan din ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at buong bansa.
5: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa ring balita, formal nang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high-value investments at may posisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederic Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pag-develop ng infrastruktura. Anya, ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, ipinagpaliba ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa tatlong counts ng grave threats. Nag-ugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng taong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang dumating si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC nitong Biyernes ng umaga para sa arraignment sa kanyang kaso. Ang arraignment ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampal laban sa Vice Presidente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa rin balita, naharap si Vice President Sara Duterte sa tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong Nobyembre 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Noong Setyembre 4, naglabas ang Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Duterte matapos makakita ng probable cause para litisin siya sa tatlong kaso. Nagpost naman siya ng kabuuang 360,000 pisong piyansa kinabukasan. Bago ang nakatakdang arraignment, dumulog din si VP Sara sa Korte Suprema upang questionin ang jurisdiction ng Department of Justice at ng QCRTC sa pagsasampa ng pagdinig ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang impeachable officer. Humiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang pansamantalang mapigil ang pag-usad ng kaso. Nauna nang igiriit ng depensa na may limitadong procedural immunity ang mga nakaupong impeachable officer, habang paninindigan naman ng prosecution na walang legal na hadlang sa pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pino na ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba sa pwesto. Sa isang news conference, sinabi ni Adyong na malinaw itong conflict of interest. Anya, ang nananawagan ay ang pangunahing may kinabang sakaling matuloy ang naturang pagpapatalsik. Binigyang din ni Adyong na hindi lamang ang isyu mga ibinabato ng pangalawang pangulo ang dapat tingnan, kundi maging ang motibo sa mga salaysay laban sa pangulo.
6: Let's say, or for some extra legal measures that the president was removed from the office, who stands to benefit? sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto ang presidente. So, ibig sabihin, conflict of interest, nakita natin dito. So, sinong humihingi na umalis sa pwesto, siya po ang magbibinipisyo.
2: Yan ang bayan ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adion.
1: Radio Pilipinas.
2: Sa iyo pang balita, iniutos na ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Philippine General Hospital upang siriin ang kalusugan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Iniutos din ng Sandigan Bayan ng PGH na beripikahin ang findings sa mga doktor ni Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ililipat at i-confine ang mababatas sa PGH simula ngayong araw. Ginawa ni 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang payag matapos ang dalawang araw ng pagdinig sa mga testimonya ng mga doktor ni Romualdez, kasalukuyan naka-confine ang dating speaker sa Cardinal Santos Medical Center.
1: Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya. Ginawa ni Justice Secretary Frederick Vida ang pahayag kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinaharap nito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Aniya, testamento rin ito na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
7: Hiramin po natin ang sinabi ng ating mahal na pangulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines and my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan eh. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung may ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
2: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng dalawang linggo ang dating kongresista na si Saldico na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Ko, lalot na is-anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaresto ito at all costs. Inaasahan ni Remulla na maglalabas ang Interpol ng red notice na kanilang aasikasuhin sa France.
1: Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang mabilis na pagkilos at pagtulong sa mga biktima at kanilang pamilya makaraang masunog ang MV June Aster. Pinatitiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na rescue at relief operations, gayon din ang pagpapanagot sa mga responsable. Kaugnay nito, inataas ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang Maritime Industry Authority o Marina, at ang Philippine Coast Guard o PCG na palakasin ang ground operation sa Coron at ibigay ang tulong sa mga nakaligtas, gayon din sa pamilya ng mga nasawi at nawawala. Nagkipag-ugnayan na ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company na nasunog na barko para sa burial assistance, medical reimbursement at crew liability payouts.
1: Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Sa kaunay pa rin balita, tuloy-tuloy ang search and rescue operations, gayon din ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa katubigan ng Palawan. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commander Noemi Cayabyab na nasa 43 ang naitalang ligtas sa insidente. Anya, 5 ang naitalang nasawi habang bumaba na sa 83 ang potensyal na nawawala bunsod ng ibinawas na 2 pasahero na ayon sa manifesto ay hindi naman nakasakay sa sasakyang pandagat. Sinabi ni Cayabyab na sa ngayon susubok na ang PCG para sa isang firefighting operation kung saan dahan-dahan ang papasukin ng MV June Aster upang malaman ang dahilan ng sunog. Dagdag pa ng opisyal, nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
8: The intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. And then susuyuri na rin po natin ngayon, sadahan-dahanin na rin po natin. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter no para makita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating po helicopters.
2: Yan ang payag ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang balita, Bayan Muna Chairperson Terry Casino at pitong iba pa sinampahan na ng Southern Police District ng kaso. Ito ay matapos silang magsagawa ng kilos protesta sa isang presidential event sa isang hotel sa Bonifacio Global City nitong Huwebes. May report si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sinampahan na ng Southern Police District o SPD ang pitong individual kasama si Bayan Muna Chairperson Teddy Casino matapos magsagawa ng kilos protesta sa isang presidential event sa isang hotel sa Bonifacio Global City sa lungsod ng Taguig nitong Huwebes. Ito ay sa kabila ng isinasagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum ng nasabing hotel kung saan naroroon at nagsasalita ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay SPD District Director Rodel Pastor na sinampahan na nila ng kasong Direct Assault Physical Injuries Batas Pambansa 880 o Under Illegal Assembly at iba pang kaso labat kay Casino at pitong iba pa. Samantala, patuloy naman na nagpapagaling ang nasa 16 na pulis kasama ang 5 rallyista matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at ng Southern Police District. Mula pa rin dito sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:19 ng umaga, wala pang natatanggap na formal permits o abiso ang pulisya kung isa'y nasa kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Gayunman, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na nasa 15,000 pulis ang kanilang ipakakalat sa at sasailalim sa heightened alert para matiyak ang mapayapang pagkilos. Naniya, patuloy din sila na ipag-ugnayan sa mga protest leader at organizer. Ang inaasahang rally ay isang taon matapos ang malawakang protesta laban sa manumalyang flood control projects. Ang September 21 rallies ngayong taon ay kasabay din ng martial law declaration sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kailanman mangyayari ang anumang

0: pagiging non-partisan ng armed forces at mananatili ang katapatan nito para sa bansa.
1: Kasama naman ang politika yan eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadisturb dyan. Never.
0: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng maglabas sila ng desisyon ngayong taon sa isinampang kaso sa Anti-Graft Court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Eco na noong November 18, 2025, inihay ng Office of the Ombudsman ng unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naunang kaso naman, anya, ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na mga kasong isinampan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanapan o dahil hindi mahanap ang akusado.
3: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
0: Yan ang payag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Eco.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa China ang ginawa nitong artificial na isla at iba pang aktibidad sa Panganiban at sa Mora Reef. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang dalawang reef ay malinaw na nasa jurisdiction at soberanya ng Pilipinas. Ayon sa kagawaran, bilang low tide elevations, walang sinuman ang maaaring umangkin sa mga nasabing reef dahil sakop pa sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Gitma ng DFA, ang mga itinatayo umano ng China ay malino na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Inilabas ng DFA ang pahayag matapos magpaputo ng flares ng Chinese forces sa hindi armadong aircraft ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group noong September 7. Ang mga Chinese na nagpaputok ng flares ay nakaistasyon sa Panganiban at Zamora Reef.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling binirada ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga naging pahayag ng Foreign Ministry ng China sa mga naging pahayag umano ni Teodoro sa Seoul Defense Dialogue 2026 na puro provocations at theatrics. Ani Teodoro, hindi siya aktor kaya hindi niya alam ang anumang uri ng theatrics dahil ang lumalabas lang sa kanyang bibig ay pawang katotohanan at ang mga pahayag na sumusuporta sa pag-iral ng international law at rules-based order. Patutsada pa ng Defense Secretary, mas maituturing na isang theatrical conduct o dula sa teatro ang payag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na hindi nila i-militarize ang mischief reef at para lamang ito sa akto ng kapayapaan. Pagtiyak ni Teodoro, makaasa ang bansa na hindi matitinag ang pamahalaan sa paghihit ng karapatan nito anuman ang maging paninira ng China.
1: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize the island? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
0: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, House Prosecution Team nagbigay ng recap sa issue ng confidential fund upang maipaliwanag sa publiko ang mga naganap sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
4: Nagbigay ng recap ang House Prosecution Team upang linawin sa publiko ang mga ebidensya hinggil sa confidential funds bago umusad sa pagdinig ng artikulo ukol sa unexplained wealth. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, mahalagang maunawaan ng taong bayan ang mga transaksyon at kakoneksyon nito sa aligasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ayon naman kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, ang pampublikong review ng ebidensya ay tumutulong sa mga ordinaryong Pilipino na masundan ang mga dokumento at testimonya na maaaring mahirap intindihin sa mismong takbo ng paglilitis sa Senado. Sinabi ni Adyong na

0: Tama. Sa tungkulin ng prosecution ang magpaliwanag sa publiko ukol sa paggamit ng pondo ng OVP o Office of the Vice President at Department of Education, pati na ang mga record at direktiba na nauugnay rito. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
1: Para magkaroon ng mas madaling understanding, babalikan po natin yung mga testimony na ng ating mga witnesses para po sa pagkakaintindi ng ating taong bayan. Dahil matagal na muna pin sinasabi ito, ang legal na premise naman po ng House Prosecution Panel ay hindi kaso na ginawa ng prosecution. Ito po ay according sa saligang batas ay mga aligasyon, mga violations na pagtataksil sa ating tiwala ng ating taong bayan. At klaro naman po yun ay presenta ng mga dokumento at mga testimonya na tumayo dyan po sa impeachment court, and some of them are even hostile witnesses.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggo sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judges. Ito'y sa gitna ng usapin sa pagbabago ng voting baseline at threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggo, nauunawaan ng impeachment court ang mga obserbasyon na maaring may ilang senador na is lang mapadali ang botohan sa impeachment trial. Pero giit niya, bagay ito ng democratic process at kailangan pagdaanan ng proseso para maresolba ang magkakaibang pananaw na bilang ng mga botong kailangan para makapagpasya sa kaso. Sa kasalukuyan, may naunang ruling si Presiding Officer Jesus Cordero na 16 na boto ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Ito'y habang muling pinag-uusapan kung dapat bang ibaba ang voting baseline sakaling 20 senador na lang ang makadadalo sa paglilitis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mataas ang antas ng kamalayan ng publiko sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adyong. Anya, nagsisilbi itong hamon sa mga senator na gampanan ang kanilang mandato bilang mga hukom sa pagdilitis. Ginawa ni Adyong ang pahayag bilang reaksyon sa pinakauling survey ng Tanghere hinggil sa mga panuntunan ng impeachment trial. Base sa survey, 54% ng mga respondent ang nais na hindi isali sa botohan ang mga senador na madalas lumiban o hindi nakadadalo sa paglilitis. 53% naman ang pabor na ibaba o i-adjust ang voting threshold sa 2/3 batay sa 20 senador lamang na aktibo at regular na dumadalo.
1: Well, it only manifests how the people do understand that the impeachment trial is really about them. It's about betrayal of public trust. Naintindihan po ng taong bayan yan at pinapakita nila na yung basic po na requirement para magkaroon ng tapat, impartial, na magiging hatol ng impeachment court ay base doon sa pagkakataong makita, madinig ng mga senator judges ang mga ebidensya at testimonyo ng testigo.
3: Si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, tiniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na barn parliamentary election sa Lunes. Nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco at mga leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF, ang military arm ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MILF, susunod sila sa Bangsamoro Peace Process Mechanisms para sa isasagawang eleksyon. Ipinaliwanag ng militar na ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagtugon sa hinaing ng komunidad, pagpigil sa local conflicts at pagpapalakas ng koordinasyon sa stakeholders ay pakikinabangan ng mga taga-Bangsamoro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginit naman ng pulisya na walang dapat ika-alarma ang karagdagang pulis sa checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nito intensyon na magdulot ng panic kundi tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary elections sa September 14. Anya, asahang daragdagan pa ang checkpoints sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa buong buong rehiyon. Pinayuan naman ni Nartantes ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan na pairalin ang good judgment at palaging unahin ng national interest, lalo na ang paglilingkod sa mga Pilipino. Sa selebrasyon ng 109th na birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., binigyang diin ng Pangulo na dapat maging sentro ang kapakanan ng mga Pilipino sa public service. Hindi rin anya dapat ito ginagawa para sa personal na interes, bagkus dapat ay para sa bansa at sa publiko. Sinabi ng punong ekotibo na isa sa mga tinuro ng kanyang ama ay ang palaging paggawa ng tama kahit gaano pa ito kahirap. Anya ang payo ng kanyang ama ang nagsilbing gabay niya sa paglilingkod sa mga Pilipino. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na ang paglilingkod sa bansa ay hindi lamang nakaatang sa mga taga-gobyerno. Lahat aniya ng mga Pilipino ay mayroong papel na kailangang gawin para sa pagpapabuti ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Hatol ng Bayan 2026. Barnes First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang mangyayaring parliamentary na election sa BARMM. Actually po, wala akong ganong kaalaman dyan, pero sa aking pananaw po, pag ito po ay matutuloy, may mga positibo at negatibong epekto din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una po, sa tingin ko ha, mababawasan na itong armed conflict. At ang malaking bagay po ito kasi maraming buhay po ang nabubuwis, nawawala. Bilang isa pong dating naglilingkod sa armed services, sa as an army, nakita ko po yung mga kaibigan ko na nabubuwis buhay. At ganun din po mga nawawala ng buhay sa ibang grupo po. Nakakahinain po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no, magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no, dun sa lugar na yan, sa BARMM, na magagamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. Mabilisan po ito lang na paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Hindi na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
7: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time and ito malalaman natin ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Ah? Kasi doon sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. Ano? And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat, and they are given the task to lead the region. So sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating BARM election sa September.
5: Para sa akin, ang parliamentary election na gaganapin sa BARM ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng BARM, upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officials na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
2: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga. Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund o LGSF para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging payag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines, National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni Tamayo na ito ang kauna-una ng pagkakataon na pantay-pantay na nakatatanggap ang mga local government ng LGSF. Anya, sa tulong kasi nito ay mas napagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
9: Pangarap talaga ng ating mahal na Pulo, dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund na bumababa sa local government, ito ay simula na ng devolution. At talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government. Kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line sa mga tao natin.
3: Samantala, binigyang diin din ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang binababang Local Government Support Fund. Anya, direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Paliwanag pa ng gobernador, imposible ring magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguards nito.
9: Pag binaba po ito sa local government, kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pagkontrol ng corruption or para ma-implementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng local government support fund, meron na kaagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project. So dalawa lang naman yan eh. Infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal na naisubmit yung mga pangalan.
3: Yan ang mga payag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinunto ni Interior Secretary John Vic Remulla na dapat nang matutukan ng Kongreso ang pagpapatupad ng reforma sa sistema ng sangguniang kabataan o SK. Ayon kay Remulla, kalahati o 50% kasi ng mga nahalal na SK officials ang tila nawawalan na ng silbi o pakinabang isang taon matapos ang eleksyon. Anya, malaking dahilan dito ang edad ng mga nahalal na SK na pagkatapos maupo ay nagiging abala na sa ibang bagay tulad ng pagpapakasa, paghahanap ng ibang trabaho o pag-aaral sa ibang lokal na pamahalaan. Kaya naman sinabi ng Interior Secretary na makabubuti kung maibabalik ang age range ng mga SK official sa edad 15 hanggang 19 na taong gulang. Malaking issue rin ayon kay Remulla ang pagkakaroon ng fiscal autonomy ng SK sa kanilang pondo na kadalasan ay hindi na nagagamit ng maayos.
10: The bigger problem arose when the COA gave fiscal autonomy to the SK, making them solely sila lang ang magdedesisyon para sa pera ng SK without the supervision of the barangay captain. Some people thought that it would remove them from the clutches of the barangay captain, but it acted in reverse. Mas naaga matuto yung mga SK na magloko at gumawa ng kalokohan sa pera ng SK.
3: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pauna-una accessible voting center sa Ilocos Region para sa mga indigenous people. Itatatag ng Commission on Elections sa San Nicolas. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Nakatakdang itatag sa Barangay Fianza, San Nicolas, Pangasinan ang kauna-unang accessible voting center para sa mga indigenous people, so IP, sa buong Ilocos Region para sa nalalapit na barangay at sanggunian ang Kabataan Elections 2026. Ayon kay San Nicolas Election Officer Gina Aquino, ilalagay ang voting center sa Bangar Elementary School upang mapalapit ang lugar sa botohan sa mga miyembro ng Iwak Tribe na nakatira sa malalayong bahagi ng barangay. Bagamat may dalawang voting center na sa Barangay Fianza, sinabi ni Aquino na nahihirapan pa rin makarating dito ang mga botante mula sa malalayong sityo, partikular ang mga nasa mataas na bahagi ng lugar. Anya, abot sa 110 regular voters mula sa Iwak Tribe ang inaasang makikinabang sa bagong voting arrangement. Matagal na umanong hinihiling ng Iwak Tribe ang mas malapit na voting center dahil sa hirap ng pagpunta sa kasalukuyang mga lugar ng botohan. Sinabi pa nito na kailangan pang maglakad ng malayo ang ilang botante, gumamit ng espesyal na sasakyan at tumawid ng ilog bago makarating sa kasalukuyang lugar ng botohan. Samantala, naaprobahan ang kailangan sa tulong ni Region 1 Regional Election Director Attorney Reddy Balarbar at Pangasinan Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas. Layunin ng accessible voting center na mapadali ang pagboto ng mga IP sa naharap sa hamon sa distansya at paglalakbay patungo sa kanilang polling place. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Department of Budget and Management o DBM pinabulaanan ang zero hiring sa public school teachers sa taong 2027. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Pinabulaanan ng Department of Budget and Management o DBM ang kumakalat na pahayag na walang nakalaang pondo para sa hiring ng public school teachers sa 2027. Sa inilabas na infographic ng DBM, may 31.2 billion pesos na nakalaan sa panukalang 2027 national budget para sa pagpuno ng 64,530 teaching positions sa Department of Education o DepEd. Kabilang dito ang 31,640 na bakating teaching positions at 32,916 na bagong likhang posisyon na inaprubahan noong Mayo 2026. Bukod sa hiring, may pondo rin para sa career progression, teaching allowance at iba pang benepisyo ng mga guro. May nakalaan ding 12.09 billion pesos para sa Enhanced Career Progression System, 5.795 billion pesos para sa Special Hardship Allowance at 3.018 billion pesos para sa training ng DepEd personnel. Ayon sa DBM, malinaw ang suporta ng panukalang budget sa mga guro. Kaya bago umano maniwala sa kumakalat na zero hiring, alamin muna ang bagong datos at opisyal na impormasyon. Ang 31.2 billion pesos na pondo ay patunay ayon sa ahensya na hindi zero ang nakalaang pondo para sa hiring ng public school teachers sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinagmalaki ng bagong upong hepe ng National Capital Region Police Office na may nakitang 50% decline o pagbaba ng krimen sa Metro Manila nitong nagdaang dalawang linggo kumpara sa kaparehong panahon ng taong 2025. Batay kasi sa datos ng Crime Incident Reporting and Analysis System mula nitong August 23 hanggang September 8, ang focus crime incidents noong 2025 ay 373. Pero ngayong 2026, umabot lang ng 181, kaya may 51.47% na pagbaba ng krimen. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang mga krimen na nakita nilang bumaba ay carnapping, theft, robbery, kasama na rin ang physical injury. Bili naman ng bagong upong NCRPO Chief sa mga District Director sa Metro Manila, panatiliin ang malakas na police visibility, managing operations at magpatrolya sa kanilang area upang magpatuloy ang pagbaba ng krimen sa National Capital Region.
13: We recorded a 50% decline in focus crimes here in Metro Manila. At nagpapasalamat ako sa ating mga district directors for the support that they gave our DNCRPO para nga mapagtulong-tulungan itong pag-reduce. And ang instruction ko sa mga district directors natin, ituloy itong momentum na ito para we follow through, para manatiling ganun, mas mababa yung crime dito sa Metro Manila.
3: Yan ang payag ni NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology o DICT isusulong ang ASEAN Cooperation Contra Online Child Exploitation. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Palalakasin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology ang kooperasyon ng ASEAN countries laban sa online child exploitation at iba pang cybercrime. Ito ang tiniyak ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso sa isang town hall meeting kamakailan. Hinimok naman ng Scamwatch Philippines ang pamahalaan na gamitin ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas para bumuo ng regional front laban sa online threats. Ayon sa grupo, mas magiging malakas ang ASEAN laban sa malalaking tech companies kung sama-samang kikilos ang mga bansa. Binigyan din ni Paraiso na borderless ang cybercrime at maaaring nasa labas ng Pilipinas ang mga sindikatong nagsasamantala sa mga batang Pilipino. Kasabay ito, isinusulong ng CICC ang Platform Accountability at Technical Working Group para maisalin sa konkretong pulisiya ang mga hakbang sa online child safety. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa ibang pangunahing balita, kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay na pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta. Kabilang dito ang 169 megawatt capacity ng target maibalik sa September 15 at karagdagang 150 megawatt sa Panay sa unang linggo ng Oktubre. Dagdag ni Marasigan, kakibat ng kanilang isinusulong na backup measure ay binabalangkas na rin ng DOE ang master plan para sa Visayas. Anya kasama sa plano ang paglalagay ng diesel facilities at pagtatayo ng karagdagang power plants at liquefied natural gas facility sa 2028 hanggang 2030.
15: Inaasahan po natin na isa sa 169 megawatt ay makakabalik po ngayong September 15.
16: Okay.
15: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik agad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
3: Yan ang payag ni Energy Undersecretary Mario Marasiga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng Salam Radio, sinabi ni Energy Regulatory Commission Director Sharon Montagne na ang presyo ng kuryente o load-weighted average itong Agosto sa Visayas ay pumalo sa 18.9 pesos per kilowatt hour. Anya, sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt hour. Ayon kay Montagnier, pangunahing dahilan dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalo nagpataas sa presyo ng kuryente bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Dagdag na opisyal, ipinatutupad na ng ERC ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente na ang magiging basis na ng computation ay per region at hindi na ang buong sistema.
17: Issue na po yung order today lang din po,
3: mm-hmm,
17: na yung secondary price mechanism in the market be on a per region basis na.
3: Ah.
17: Hindi na po siya ng buong system para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na makap yung market at that secondary price cap. So ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
3: Yes,
17: Say for example sa Visayas po, 'di ba sabi ko yung system, yung LWAP, the load-weighted average represyohan doon ngayon.
16: Yes, ma'am.
17: August, kung titignan mo, is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya.
16: Mm-hmm.
17: Bababa po siya.
3: Yan ang payag ni Energy Regulatory Commission Director Sharon Montanier.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa rin balita, kinakailangan ng karagdagang mamumuhuna sa energy sector para matugunan ang matagal ng kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines, spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, kailangang magpatayo ng karagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Anya, sa ngayon, itinuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
5: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector. Ayun. O magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, yes, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCPing tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
3: Si National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caraga sa Dinagat Islands na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Natayo na kasi ang mga pinagkukunan ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caraga Regional spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, sinabi ni Becerra na wala pa na bang hinili na karagdagang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng state of calamity bunsod ng El Nino. Anya, mayroon pa kasi silang water resources habang tumutulong ang Bureau of Fire Protection at private sector sa pag-supply ng tubig. Dagdag ng opisyal, sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara ng state of calamity.
18: We're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dahil dito sa mga sa Tagtuyot po.
3: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Makatutulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayon ng pamahalaan ang mga ipatatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging payag ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay ang mga proyekto ng pamahalaan. Anya, pinakamalaking patunay rito, ang flood control projects na ngayon ay sinasangguni na sa Project NOAA upang mailagay ito sa mga angkop na lugar. Dagdag ni Lagmay, ganito rin ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan upang maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
19: Ilang baha ito, maraming mga bagay, pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. Hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon. Merong ebidensya na kung nagkamali, eh gano'n naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yon. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent kasi systematic, methodical.
3: Sa University of the Philippines Resilience Institute at Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Presyo ng ilang gulay sa Pangasinan sumirit dahil sa pinsala ng pagbaha. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Gokia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Sumirit ang presyo ng ilang gulay sa Pangasinan matapos masira ang mga pananim dahil sa matinding pagbaha at tuloy-tuloy na pagulat. Ayon kay samahang industriya ng agrikultura o SINAG Chairman Engineer Rosendo So, Umabot na sa 90 hanggang 100 pesos kada kilo ang farm gate price ng talong mula sa dating 20 pesos kada kilo. Halos tatlong beses din ang itinaas ng presyo ng ilang lowland vegetables habang halos doble naman ang pagtaas sa mga gulay na itinatanim sa upland areas, kabilang sa higit na napinsala ang kamatis, talong, pechay at iba pang lowland vegetables. Tinatayang halos 600 milyon pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Malaki rin ang epekto sa fisheries, partikular sa mga mabababang lugar sa Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Binmalay, Labrador at Bugalyot. Nagbabala si Son na maaaring madagdagan ang pressure sa presyo ng pagkain at inflation sa gulay at isda sa mga susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayong, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Sa iba pang balita, nananatili sa upward trend ang presyuan ng mga produktong petrolyo base sa ikaapat na araw ng trading day sa Mina Flats, Singapore. Inihiyang ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOMB o DOEOIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos and 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Anya sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos and 54 centavos kada litro. Anya Abad, mas nag-iiba ngayon ang presyo ng diesel at kerosene kaya mas mababa ang naitalang taas presyo, ngunit ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng 3 araw na trading day. Dagdag pa na opisyal ang nasabing paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod pa rin ang tensyon sa gitnang sila.
21: Dyan ho sa estimate natin mga 2 piso ho at itong gasolina ay umaabot ng ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days yung galaw ng international price.
16: Si DOMB, si DOEOIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Husay ng mga artista ng bayan, tampok sa triple bill production na Horacio M. Pirata ng PUP Sining Lahi Poly Repertory. May report si Jared Moreno ng Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas Report.
22: Ipinamalas ng PUP Sining Lahi Poly Repertory ang husay ng mga artista ng bayan sa pagdula at pagtatanghal sa kanilang triple bill production na Horacio M. Pirata.
23: Tatlong dulang tumatalakay sa mga isyung panlipunan na tumahamon sa nakasanayang paniniwala ang inihandog ng Student Theater Organization ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Tampok dito ang anino ng pagtubos na sumunod sa kwento ng isang hitman at sa kanyang pakikipagbuno sa kanyang konsensya. Sinunda naman ito ng sa babaeng lahat na nagsalaysay ng karanasan ng kababaihan na tumamon sa pananaw ng kasarian at sexualidad. At mga halimaw rin kami na nagtanong kung sino ang tunay na halimaw sa lipunan. Ayon kay Pearl Mike Arceo ng SLP, nagsisilbing boses ng lipunan ng teatro sa pamamagitan ng makabuluhang mga kwento.
24: Sina-challenge nitong play at prod yung mga paniniwala na nakagisnan na ng mga tao. Yung tabu sa society, ano ba yung scientific approach dapat, ano ba talaga yung mga totoong nangyari, at ano yung mga kwento na hindi pinapahatid sa publiko.
23: Naitanghal na rin ang mga piyesang ito sa Virgin Love Fest at kinilala sa Carlos Palanca Memorial Awards. Magpapatuloy naman ang huling araw ng palabas ngayong Sabado, September 12 sa tanghalang PUP COC Grounds.
22: Ipinakita ng mga palabas ang mahahalagang kwento at isyong panlipunang madalas ay hindi na pag-uusapan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump tumanggi sa panawagan ng Saudi Arabia na maglunsad ng pag-atake sa Houthis. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas Report.
25: Hindi pinagbigyan ni US President Donald Trump ang umunay panawagan ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman na magsagawa ang Estados Unidos ng direktang pag-atake laban sa Houthi forces sa Yemen. Ayon sa ulat ng Axios, 2 beses tumawag ang Saudi Crown Prince kay President Trump upang hilingin ang agarang aksyong militar kasunod ng paglala ng banta ng Houthi sa Saudi Arabia at sa mga rutang pandagat sa Red Sea. Gayunman, sinabi ng mga opisyal ng US na walang plano ang administrasyong Trump na magsagawa ng direktang operasyon laban sa grupo. Sa halip, palalakasin ng Washington ang pakikipag-ugnayan at pagbibigay suporta sa Saudi Arabia habang iniiwasan ang panibagong digmaan sa Middle East. Samantala, nagpunta sa Saudi Arabia si US Central Command Chief Admiral Brad Cooper para sa emergency coordination. Patuloy namang minomonitor ng Estados Unidos ang sitwasyon sa Red Sea at sa Bab el-Mandeb Strait na mahalagang ruta ng pandemya. daigdigang kalakalan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas yumukod kontra Bahrain sa pagsimula ng kanilang title defense campaign sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio 918.
0: Nabigo ang Gilas Pilipinas men sa kanilang title defense opener sa 2026 Asian Games matapos nilang lumasap ng 85-89 na pagkatalo kontra Bahrain Biyernes sa Aichi International Arena sa Japan. Nanguna para sa All-PBA Team Gilas ang last-minute addition na si Calvin Oftana na may 31 points, ngunit nalalasa ang Bahrain nang magdala ito ng 16-point na kalamangan sa second half sapat para makuha ang panalo. Nagdagdag ng 14 points si Adrian Nocum, subalit kinailangan siyang ilabas sa court nang magtamo ito ng sprain sa mga huling minuto ng laro. 10 puntos naman ang dinagdag ni Justin Baltazar para sa national team. Nanguna para sa Bahrain ang former NBA player na si Jakar Sampson na may 24 points. Nasabak muli ang Gilas sa isang must-win match kontra Kazakhstan mamaya alas 6 ng gabi, oras sa Pilipinas. Mula Sports Radio, Austin Tapales ang gugulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, September 12, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Mark Bukiron at Engineer Ernel Villamor, gayon din sa PBS News Division, sa katauhan naman ni Engineer Kenneth Nadwa at Tommy Reyes. Muli, ako po si Efrain Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Nagini bay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonoy mo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, hilag, nami taon. Kaon diyo ko, anag-ubay-ubay. Nga, mauna to,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul.
5: Bugas-bugas ug katul-katul
0: DTX 500 na DTX 500
5: aduna kini antimicrobial properties
0: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
0: ug katul-katul
5: DTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
6: Uy, Kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkaayog naon
7: dito no atong pangutan-on. Kuya Alcher, unsa may imong problema nganu masulupon magkaayog kag naong karon?
8: Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod ginis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifi Rice. Ning atong lungsod sa Tuburan, nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
11: O ania ang natabangan sa Lulumasyong Tiki-Tiki.
12: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang Lulumasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
13: Siyempre, naayaw man yung akong anak. To, hasta naman ako kaapo. Muna, misalig yung ko yung Lulumasyong Lumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na isakitan yung sikyanan ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung dipainom, pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya yung tiyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duhapon duhan akong kapo. O nga po salamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
12: Taga-asa man ka sir?
13: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, dagang kasalamat sir.
13: Ay, thank you. Salamat, sir.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into your
15: home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
16: Sa Lactopapi.
17: Lactopapi.
18: Lactopapi. Sa Lactopapi.
15: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
19: Bring health into your home.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
21: Duha ka semana na ako nagtambay, Noy. Tugod sige, binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Sa itibok adlaw, yung luya akong lawas.
20: Ayaw na pa siya, de. Ako gade. Bisan sa sitay ocho da. Kurya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
21: Nerflex Capsule? Para asa man na?
20: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system. Para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabalta.
21: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
15: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Set Living Testimonies.
16: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
22: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
16: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
22: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko inom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
16: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
1: Living Testimonies.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
23: Kugihan ba?
24: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
25: Kargado!
24: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
23: Kargado!
24: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
25: Kargado!
24: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
26: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
25: Ubab!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukalyo na nga akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtok na klima. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: 98.1 BT Radio.
1: Said celebrity beauty soap. Said celebrity beauty soap.
2: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
3: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita-gid na ang mga paglikat na ko sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
2: Dili hapdos.
3: Dili man, Ma'am. Okay ra kaayo, good, Ma'am.
2: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
3: Wala po, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
2: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
4: Alam niat ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 ugang alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Vitron, subok na.
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak, baspog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay
1: Tibo,
6: did siya kayo sa bata.
1: Vitron, subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kututo. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tikitiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tikitiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may ikaon ko nga dilumais, kunti yan ba. Nindadali ko, ginom lulumas yung tikitiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tututo. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan. Pukutuhawan. Ya. Kilab. Dami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, ngalain lang kung tukuto niya, maralag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
11: BT Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
11: BT Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.
13: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: BT Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.
14: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTH 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500. Mabalit sa mga butika.
15: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
16: And it's starting business, ana. Rexino!
17: Ho, di ka trabaho, hassle ka ayaw mabughat. Rexino Forte. Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana. Rexino
18: Forte. Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak nato. Rexino
19: Forte. Mas paspas banat sa upat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na pod mo.
1: Ukal ang batog ng lima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o ubang pangbutika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rumag-uri ng sakit.
9: 90s, 80s.
10: The home of real music.
11: 98.1 DT Radio.

0: 89.1 BT Radio
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mopalit sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang mighty C, dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kataon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas ning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan, acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mooy mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na irason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mopalit sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
4: correct.
5: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
4: Pagkataasa na Doc.
5: Samot na jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP ni Gross, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. Ang tanaw ni mustas nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow.
5: Mag-ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
4: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag ako sabi si Doc Ramil oy saying, maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
0: Ako si Alex, nagkayuti ay dud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pa ka kapsos sa gabi. Simala lang nawala dud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.